0: Re tlhabana sa kgomo.
1: Go jwang?
0: Mare o pheta mefala a kobelaela.
1: Ke nnete.
0: Ee. Molele, a ke re ga re ntse re ithuta ke se ntse re mametse ditaba tse dintsi re sa di tsebeng re batla re nne re sa kere. Go ke batla go utlwa gore na go thwe le ena mokgweng ena eo ga a fitlha mola bogweng ga a salelwa mo le ena gotho o fiwa kwae
1: ke utlwa jang
0: ea etlile e bitswa kwae le go ene
1: tšhe ga ke na tse bo nna etlile ke ga ke le sedi ebile ga o botse nna
0: batho ba tlang ke utlwa ona mono ge na le ena gotho o fiwa kwae kapa gompa go ke fela ga ke tsene na ke tla go teng
1: batla e hlakisa
0: atšhe ee ka nnete a re mpe re ithuta ka ntle mo ga o kotsiwa gora le ena go tle o fiwa kwae kapa kwae e fiwa mogwetsana fela atšhe ka nnete ke nne ke apeya ka lenyetsa ke se bueng sobang ka bogoko o tshwa ke o boitsang le teng a re leboe
1: emene gantle metsotso go fogaletse gora yane ya bobedi ba tla tla ba tla go tlhakisetsa mme ke apeya ka lenyeng.

0: Hailele.
1: Galo ga tlo ka magate.
0: A o fela.
1: Ba ga bana sa go.
0: Ke nnete.
1: Bua ga lo ba ga ka go.
0: Na dedume.
1: O fela go mo lwana ka.
0: Mogana o sa mpapaletse mong a ka wena.
1: Ah, ba ga lo sa mpapaletse ke ntata ga dikuga. Se yo ba mo tsebe tinse ga papa ke ma so go la di papa ta la khana ga le motho ke le tsebuga. Iba no a di se di de uga ga ma ba nta u di si ke mento tente ga ka ju. O jo ga ta ta me te te ka.
0: Ya mnga.
1: O bota o tswa mo ru na de ma ja ka go la. O bile o go di fa no ga o di putswa. O bori le ma ja. Ke ga ba ta di le ga sa ga le motho o se ba ya ga mwa.
0: Aha.
1: Ah, ana tuma ja ka go la du ja ru ga ja ba tena ga ne di. Ui, ma sala di tele nda bo so kwa go ba soto. Antse ke go ba to ba tan di ja ba. Eh, a se bua eng ke le motho ke kwa. Aha. Eh, a u lo fua e se o fua kwa.
0: Oh.
1: Eh. O tla bi ja se o tla. Na tu lo fua kwa. Fala ba. Gwege bona ha go e fua. Ke bona o fua ha o so o so ke duo go nyalwa mana ha bona sa. Ke lo go tlotse ba lo go lwa o ja di. Ha ke se ba ha ba o fua o so ke.
0: Mhm.
1: Ke ra na ga ta ma ga hola ga ma ka twa ma bi ga fua na. Ana. Bona motho o fua. Ha yo ba le nge ta ma ke le motho a go fua.
0: E yana.
1: Eh.
0: Oho.
1: Dale, ibile ke tama ile lona mo futa o alona o mo mono lo. Moile ma tebele. Ya o ga jo ho ma gal ta to ya nan ta ba me tlo so.
0: Mhm.
1: Wa u le fua ta me lo ve no ve le motho a ka ta ma no ma. Ba i utwa lo i utwa. Na ma ye no a u le fua.
0: Ah, ba utswa.

Ha ke so di fuwe dipio ka nna dipio.

0: tlaleletu tse le tswela pele fela he ha o no kena ka ga lapa lena la bolene lena la pele le maleme ya na lobo kana o lobo kana le leme lena to fela he tse di tlaleletu tse ka bene le tsebe jale bana e tla ga ba le botsaedi le selo ba hlalutse empa he ha o le mona thojana wa utlwa hona le ntho tse ntse ithuta tsona tso tla tsiba ho hlalusetsa bana
1: o jwalo
0: jwale ena ngwanetsong gone magaletsa thojana o ntse ba rata ya kwana le kana go le bile nna se tsebe ntho tse
1: ke a lebogang gono
0: thank you
1: ke gola e nngwe ya dintho oho tle ke nke ka mona ha e letwe
2: ka la gape lo ka magate
1: ka ofela
2: jabana ka go
1: o jwalo
2: ka le dijo ke ntate ya ke tsoso ka nna e shubi
1: ntate
2: ha re le dijo mona ho ha ile fula pa sangana ha se kwa ho di ka stelela ho di ke fuma
1: aha
2: e ho di ke fuma o ba ja ja le ba di tie so ja le ha ta me yo ha ise mola ha bo ha bo mo ho etsa ka stelela ho thunkwini ke fuma
1: Wa ni ya ga ka ya di tsala pale. Malokong a mang e tle dintho tse mmalwanyana tsa meetlo di se di batla di gaotswe motlhala fela nna lelokong leso e tle ntho tse ngata o ne o tla wa tlhabua kgomo mono wa a ena le ena le ena le ena le ena le ena e kgone he ge sa di beelela kwa nana ka nnete re utlwile ke tsona go lekane jale ke ka gona o tla fumana gore dintho tse dingwe e tlile tse tseng di etsagala ntse le tsa Sesotho e tlile gare di tsebe ha e le
0: ka lerato le ka magete
1: ka ofela
0: re tšhaba la fa kgomo
1: o jwalo
0: ke tlo leboa ntate ga ke tshose ka noa e feleng goba ka nnete yona di etsa ke itlotse dipotso gore na motho yo o tlo o fua kwae le ena
1: ka nnete ke otho jwang
0: o sa e tlhalositse gare otlwe ke fomo e leng yona yane e neng re e rutwa bukenyane ya mekgwa le maele e teng taba eno ke ne ntse ke tlhile ke tlotlhaga ka yona gobane ke ne ke batla go utlwa pele na ga ntla e tlhile le yona o tho e bitswa kwa ena chempa o sa e tlhakisitse taba ena e ke neng ke e batla lapa lere amen lena la bana ba tshwana Jim Jagile Spoon, some I love a walk or horse, you may stand the tea.
1: Gallowan, eh?
0: Tell our one up, Molly. Basutuman Valifisan.
1: Basutuman Valifisan,
0: I Valifisan, I want a hiba. While I'm a Ralena, Ulo, Ula, Ufumani, how much I can I era. Tell him, Mushan, I owe. What's that called? I have fish, I have a mo. I give a Valifisan about one.
1: Hampe
0: a ho lolo ho. Hey, a le fisa le ka ba le fisa le ke yona ntwe na ba nemba fa ba di dipotso tse ntse ba di utswa ke.
1: Wa bona he.
0: O lo ke le molele.
1: Ke a le bohanne.
0: A re le bua.
1: Thank you. Le shomela motse ro bo nke metse o tsoka morao hora ya bobe.

kana mane le bibele pela botlhabothe ra mmele ha ga bo ya hanta ke mse tsoma shuma mabedi ya mse tsetseng ge forra le tsora yane ya bobedi ontse mamedi jalo selma sa le sotul nano ntse lona la la le tatu jane mo teng ntse ge le taka le rato le ka magethe ga itsamela monate fela ke le ba mane ho renyane ya braro ha ga fitse mo ho renya braro ho pula go tla fetula mawa ile mane mo go tlabeng ge tle re tla ka ka mona heka me barakeng ka mana ka mo rekisang jalo tseo maleta thujane a di rekisang tseo maleta thujane a di tshegeng bana ke fitle busuma bane sele ka di shalane mane thabatse ka mane ke a pula ne ke tse ke ta pota mona ke ke bona ebeng ka setholi di ka hare tsa re go jwale ka o ka fitla busuba bo ra bro bong ke ei ha se hantle go bontso lo kokotela ka batho mono o batlana le dikagare tsa dikgwa se ntho e nepahetseng ka nnete ke feteletse ke chantsi empa he ke tla bona nakong e tlang empa he montshe a re ka jeno ga ke tsebewa tsaya ke nge ntshitisitseng ya ba e sale jwale ke galeya mono go fitlhelela mantsi bua a seng ke tsamaya jwale ke betsega ke tla ka kwano ka maseru e fitlha e tsitse gantle o yo 28 ya metse e robedi gantle metsotsogo e foraletse gora yanong.

0: ntate monga kgomo ya lefureng. Ntate bogala ja botsalwa le motho, ntate dikgomo tsa tala di latlhawadisa. Ntate motho yo monagana katlego. Ntate binela mogana sefela se setšha. A ntseng a eleta le bona ke ntate ke labalabela kgotsa ono ke nyentshwena kao motho wa dikwetseng madiba matsho. Ke a leboga ntate.
1: Ke a o leboga mongaka.
0: Tanki ntate.
1: Ka madiba matsho ka moo madiba matsho. Tsamaya madiba a teng a na tlhia ya mpe a gono. Ga o tla tho ke madiba matsho. Ke belaela tlhia na tlhia ya gampe bone bo gaesale obane. E tlhie bodiba yona ke ntho e tshosang. Ke ntho e tshosang ka tsela e kgethegileng. Ga e leno.
2: Lerato le ka makgethe ntate.
1: Ao fela.
2: Setšhabana sa kgomo.
1: Ke nnete.
2: Ke kopa go eleta ntate.
1: Tswela pele.
2: Ke kopa go eleta le mme ke apeya ka lenyeta. Ke re ntate monga kgomo o ja lefureng. Ntate ga o tse fungwanwang ditonositse. Ntate semagwadi semagobokothama semagothodi a dipula sa ole. Mme le tata la gaududu. Nkgono o feta o dipake. Ba eleta le mme ga o sa je katso o tsebe o phirimetswe mogotlong malefilwane. Ke a leboa ntate.
1: Ke a o leboa mme wa ka ka moo ka malefilwane ka odimo.
2: Ka odimo o di tlhaba ntate.
1: Nnete ya ruri.
2: Tanki ntate.
1: Tanki rato laka tanki. He batho ke qala le utlwa gore go na le motho wa malefilwane ka gare go lapa le ena la thojane. Ka bona malefilwane ke eno mono. Ga o tswaka ga toropo ya mogotlong ke yane o mmula mane o feta sepetlele o feta sekolo sa nana gote ke mogotlong high school ko wena yana o fitlha mane wa nyolosa jale gabele eno ke yane bona o e ka odimo e ke ka odimo ka mono malefilwane bophelong ba kankile ka ya gangwe fela ga ke so e gogang ka morago go mono sa le qetela o ya gono gangwe fela.

0: Bjale ebile nna ke a tseba sebodia sebotse dipotsong ee ile ga mamela ofumane mo ke ratang ga o le ona teng eno mawaleng kwana banse wa sheba bampilela pine e nngwe a kere ke tlaetse wa mamela ga baga bomme ba kae ka mosietsane aye mawane ka nkwa wa sheba mpilela eeng dijimo ya dimpati
1: Ya, ona piso ground ke re tumelo ya ka le tshepo e ntse e le gore taba tla be di loke ka nnete le
0: gonaa utlwa ke ntse ke re go tla loka ka le leng le ga e ba motho tla bo so iketse kwana mo go uwang
1: tenga
0: seoa re dula re tseba gore ka tsatsi le leng
1: go tlo o loka o ntse o le teng gono ke boalwanela ntho e naga kana e beneng motho e sia
0: annete nna ke a elela ke gopole ntatese for Samuel a sa itlhobaletse o naare Baba mba kwa na tshwane ya mamelodi.
1: Mm.
0: O go ba bangata maila go go ba bangata nna ke le ka bona kana go mushimana kana ke se bua ba thudi ye tshavi. Khone tse ho tse pitso ground ye na ine tse tshale. Ya ya ha ile ba ka kwana. Ba le bangata ho ba ne ba tshwana le ya tiba na lona ba khubi. Lona ba kana tshoti. Empa le ha le ya ha se ba ile ding ha ke shikele bana beso ba bana ka ha maila bo go go bana
1: oh ke a le ba hleng khono
0: ke a ithalela ke u tlile nne ka tya ka lenge tla hanta ba bala ka kwana ka tshabe mo ntse botsa o ha tshile ba mmale tshibane ba te
1: mm he la ke maketan pe ne ke sa tsi
0: bo ha di ba ka mo no ba fa
1: oh
0: he la ya ba ke o hanta te khagishi a tshe ba nkisha ho le ba ntse sa tsa ding ele
1: Oh, bahari ba ho ke ba fadi.
0: Hela, ntawari ya ka.
1: Ko ba fane na pakisi ke tsebella ba fadi mo.
0: Ai ntse ya una le tsang ka nnete mo bana bo tsong ke na ka ge. Ho pisho krang ke ka ba jetsa ka ga nna e jwe ke kwa. Mm. Ke di den da ja ke se tshela bana ba se ba ba ke se ne ka inga nga ta ke tabi ga ku kom.
1: Ke a leboa legato laka.
0: Thankeng
1: kgono. He batho he. Taba tsa tlhaelela ka bua ka mmalefilwane motho a ba re ka mopotsa bogadi ba gae ba fadi mogotlong ga e letwe. Kaofela. Mahalona ha o ga ke tseba ba ba ke nna sa ukeng hantle itle wa wa.
2: Ke ka ho bua ntwale.
1: A ke go hlaella.
2: Bo hana.
1: A go hlaella ha jwale.
2: O tsitsi wa ntambwa.
1: Ke sa ba baletso moholo wa ka e ka bona ntse e jwang.
2: O ga na ntambwa wa le se a se go mo ma tswa ka se. O mo fa le ke ka la o ka tsika ha ntse la ja tsa mela fela ba ka ba ja ja ja se tsa.
1: Thank you moholo wa ka yo mohala wa haitsi o hana ho hlaka o hana ho hlaka ke o pula motho yo mong a nna dimolo a mpotsa bona malefilo ane ke ne ke letsa o na le motho yo mong hona sa le moemun hai wa ke fosi ke ka selomo sa ne sa di kitetepedi mashume a mabedi a metso mmedi ka pa kitetepedi mashume a mabedi a motso mo pakeng tsa 2020 le 2021 o na le mo mamedi yo mong a na re icon wena o tlameha o no le shulu ya diphoofolo pele o se

0: le ntate fafatsa le la mari ya tshole le medisa go ba le di thaba le ntate le mkhono ke tafua ka le go le mkhono
1: sa dia shame ja ithalele jwa
0: o wa lo ngwane sa sale ke nyamela ja khola ba le tatho yane a nshapile a nsile man le betse fela sale ke nyamela ya dema ya ithagola ke bakala mathata ya ka a ila nhlaela
1: a o hle phi phitle moholo wa ka
0: ka nete ke tla fola ngwane sa ke tla wa tseba o go ya ya bola bana ba ka ka tsadile le le mba babedi
1: a anta de koko
0: ka nete go re ntate ma ya ithagola ha o bona dinyambetsi to ya ne mbona dinyambetsi ka le bakale ngwane se ya hana o tlwa ntate mpa he ndi ke tla ntate modimo le ona male tatho yana ke a tla go banga pise e ke ye mo di ntaba e
1: hele hele ke maswabi hle mongaka ke taba e
0: ka ne di ntate
1: hele hele hele hele hele empa he matsiriso a nne tatso ho ntate modimo
0: a ka ne ke tla fola senda di maya tshakola ke tla le bala le ngwane
1: ke a le boha mongaka
0: tanki tanki moholo wa ka
1: tanki ntate hele hele bana ba bile kana go ile mongwe go re yo yo yo yo yo yo ya re bana e ya moena ka mshimane weso le monse sa o feta o tlala mafelong a selemo go dinye ya o lshumela motso mong yo ha ne ba tle ntlhantsa ka lo jwale ke ipotsa gona e be jwale ha ise le bana ba hao ba le babedi a phiphi hle mongaka phiphi phiphi hle ntate molo ha ile le
2: ka nna ga tla ma khaete
1: ka o fela
2: ke ka bona sa go
1: ke nnete Hantle jwale ka bo neng go sebetsa le nna
2: ke tshwanelo tsa ke ke tlhaba tsa tsa ke ha ke tsa uka ka ke tsa ke nna ke ke tsa fela bona go kwa bona ha ke re ke ka mona ke a tsiba go kwa o hle wa tsiba le re tlo ha go kwa ka ha ke mo tla le go ruta ya ka tsa tsa we tsa la go fi e ga di se ke tsiya tsa tsa ke na re ka bo go ho ka mono o ke mo tlo di ba kwa la le
1: ya tate. Ke a le bua ka mo ka thabeng e ntle se botho.
2: Sa gite.
1: Thank you mo ka. Ah o sa tlisa sa tlile mo ga ditaba. Nna ntse ke ya mo pata. O sa di phahlotso ga ga nnete. Ne kuka ke sa kuka taba ena ha o hantle hore na wena ha ona mo sa tsebeng le sotumo ho etsa hala eng ka wena. Ime ga go hantle metsotso go lebile mane hore nyane ya boraro mo go tlo fetela ka mebarekeng ka mane.

0: tšhelete ya ruri ke tswabe ya koto gona jale jale se ke nkile kwakwa ga ntla odumatlhoa o shebana ko gora ke ya boraro ke nako yane he e ntle ya gore jwale ge fetelege ka mane ka mo kegeng ke ka moo re iphedisang ka teng ge le maletatho jane tlo utlwa gore na wena um o qadile kgwebo ya mofuta ofe sheba wa tseba moo mo teng ga o tlhoka lelo go o qale ka gogolo kapa o qale gagolo ge qala ganyane hanyane hanyane ge nne re gole jwa le ge gole jwalo go gole go fitlheleletse re se re le atšhe jwale re se re tlile re godile jwale ka tsela e tshwanang le wena ga monyetla o le teng qala ga e bona le monyetla o jwalo qala o tla gola tla nne re gole jwalo kgwebo ya gago e gole hanyane ka hanyane mme o qalwa tlase mane go na le batho ba bangata mme ka ga ba supang gona jwale o fumana gore motho enwa o tadile a ntse a ithekisetsa makwenya mono nengwane o sa rekisa le kerese le mollo le letswainyana neng o sa rekisa le go itseng ke kgolo ya kgwebo eno e jwalo ga re qale ge se re le odimo mane aa ge qala tlase ebe re ntse re nyoloa hanyane hanyane o fitlheletse re fitlhetse mo re tlhokang teng jala he ke nako yane ntle he maletato jana matle he kutlwa gore na ebe wena mo teng o ntse o etsa eng he e le mokgwa wa boiphediso e le gore ba tseba gore ba reke re reke re tlo o nyolola ge efe he go utlwana o phela kapa o iphedisa ka tsela ya mofuta o feng ga e leto
1: kana ga toro ka magate
0: ka o fela
1: re shawana sa go
0: ke nnete
1: e ya tate ba di na se di da di ba ya itlhakola di biso la ga ke nda tore tatu ya re bui batla khotso ke kopa go rekisa
0: e ya ndate
1: ke nda ta ha la matho matho a ha di ga go bela le motho a sa tsile bona o tshwarela go haga ntlo e iwang ke a mo tataisa mo etsetsa sona setshwantsho seno ee ga ka itse matlo a moga o tjena a matlhe a nang le dikgona le mekgutelo yotlhe ka go fela ke kutlwela ka lesenke le ka thaele mekgutelo yotlhe e teng ke bopolata ke standarde e khasele go ralo mo ga o tsena o tlhoke scotche ka po hip roof a ye se di ya tla ho ye ka ba ba banta ja ga se ding se holo se se nyane ke tsa di all o tropo o tropo tse tsa mabuting le di ga ka tsa buting ke ke ya di sentse fa mo ga o tsena se tsena tse ba bana ba sesanyane a bitsa ditollaete mabane ao ke a thaela e ka baka sarameki ka matlongana a go phela leane go tle ke ntho e ba forum a ke a thaela fatshe le maboteng go tle ka mono ka nnetele motho a tle o itlhaswa gantle ka mono lepolanka le teng o tlile lemonade a ka lekee polanka ke a tleng go a kenya fatshe ka tlong ka mona gobane ele ba ka faga metsina ya bata a ka leke mesetsi ya ka eno le matlo a nelang a taboileng ke a tleng go a thiba ke a tratela ka baka tefelefoko kapo rata e hlabang kapo go na go thweng ke security fence a yesetsi ya ka eno e ke a tlego etsa ke a ke masegumo a dikoitse a siame mme o tlo rota ka dinalo whatsapp le motho a batla ke mo bontshe re seetsena ke a tlego etsa jalo dino tlotlo tsa ka ditsena ke hlano go bedi sano sano tharo pedi sano go bedi 5 8 5 5 3 2 5 8 le tsa fela go bong nwetharo supane nwetharo 69 13 74 13 ijo la ga kinda te fusiti ko ke a ile go tsibora tsiane ke a le bua se na di ba ya itlhoko
0: ke le bo ho mena hana a tsiba mongaka
1: thank you ntate
0: ya wa bona motho a ipapatsa a tla ya bolele tsotlhe na o etsang o etsa wa tsha ke dumele o na le wa o sieletseng o hang ha ke dumele e ka ba hona le go salletseng o hang hang mo e metlano ha ntse metso tsoga fraletse ho ra ya boraro e le hore ge man he jwa le dipaking tsa mo re tswang le mo re yang wa e bona ye ke se ke le bo hareng ba mo re tswang le mo re yang teng.

ele se mele metse go bong hantla metse tso re forala itse hora ya boraro ke itse na go ena ba ka tlo ba ka kina go yana wa le rekise o ja rang ka monyetla he ra rekisa na go ya lona ina he ya go le rekise ina a go korna wena mo teng o tshwere eng e ka nna ba hona le motho mongwe a e tlokanga o finyane le wena mo

0: haeletwe
1: ka lerato le ka makgethe ntate
0: ka o fela
1: ge tšhabana sa kgomo
0: ke nnete
1: eya ntate ke mme ga o sa je katso o tsebe o phirimetse mogotlong ma lefikwane
0: eya mme
1: ke kopa o rekisa ntate
0: tsela pele
1: eya ntate khabetšhe e ya fumaneha mona ma lefikwane ena ya star 3316 e monate haholo ntate diwete di a fumaneha ka bongata bitruti e a fumaneha ka bongata lensisi e a fumaneha ena ya mofuta o motshunyana empa ha o so e peile e tshwana le lensisi e tlwaelegileng e bujang haholo ntate o beya pitsa ya yona o beya papa e butswa pele go papa tseno tsotlhe di a fumane
0: heibo o sa ile kae
1: ntate
0: o ne kukwe ka o senya metsi
1: a ntate ke re ke mme ga o sa je katso tse bo phirimetse dinotlolo tsa ka ke
0: 63 98 98 19 19 32 32
1: Thank you,
0: Dad. Motsiare bakeng sa batho ba sa tsebeng le la rona la ha ngwana a tshabang.
1: Motsiare ke bitswa Mme Mamoletsane Raqetshe.
0: Mme Mamoletsane Raqetshe.
1: Eya, ntate.
0: Ke a leboha moradu.
1: Thank you, Dad.
0: Thank you. Ha se mo he e mashome a mabedi a metso mmedi re foraletse hora ena ya... Bukase horaina ya bora.

0: la hay. A tlatsa ge me bitsa sa boleo slatin. A sa a mo be hantle gona di bitsole le hay le tlatlame a le be jwa nga tlatsa wa bona molomo a lona. A ke ke ra tsotsa tlwela ho ya moketeng wa maleta thoja.
1: Ke nnete.
0: Ke mpuru magala tsa thoja no ngana me mongala pale na ke re ka ofela ba batla. A re ke tlo ba tsoga ka dikola tsa kubo.
1: Mhm.
0: Ya moketeng. Ba utlwa go mokete mano to ba e ka phato tse ntsha.
1: Aha.
0: Ora le mabitso a bona matla. Ke phato di ntsha.
1: Aha.
0: Ke a bale wela. Ke mpuru magala tsa thoja no ngana me mongala pale. Ba o bona le bo usiba ala pali o aba tseba
1: ah
0: ntsebele ara le mo go mo tswa mbo tswa ala pali
1: ntsebele
0: o aba tseba hel tebele a
1: wena ke ga itseba
0: ka poe se re ma feta ba ne le sumba ba ga ke
1: a je re le mpe ke bona na ebe ke ba kopa kopanyetsa jwang
0: e wa utlwa ke bo si ke ya o si Stefina
1: aha
0: ebe ausi ya ba ha saliyo
1: mhm
0: ebe ausi nuku
1: mhm
0: ebe ausi taikuni
1: aha
0: ebe ausi mudiyi ke a utore ka mona ka majanteng ka poite ke ausi maipato ka poke ausi ileng
1: mhm
0: e ka ka la mokiti
1: aha
0: ausi ka ba le teng ka pokitsileng ka pokitselane yena a bua nga ho lena ba tlang phato tsetsa ko re ke rata ba bona ba tla ba timisa se se ba ha ba tla o tla
1: ditse o tla ba mo di marieta yena
0: a ke ba mo di baseta se mo ang ke o tsai ku
1: aha
0: a ke ba mo di maseta se mo ang ke o sinuku
1: aha
0: ke tla mo bona
1: oh
0: ke tla mo bona
1: mhm
0: ke a mo lebuela ka se ba itereke a e batle ba apare aparo tse ntšha
1: mhm
0: ba ne ba ka dipopolo ba tle ba bone nkgono ka mane ka kuthing
1: mhm
0: ba tle ba mo bone wa utlwa o ba etsetsa ntho tse ntle ke a leboa ngwana mme ke tse ke ba rata ka o fela go ya kwana le kwana ke tlo ba tsaya ka kola tsa dikobo go ya moketeng ba tle ba tsebe gore na mokete wa maletsa thojane ba ke ba tlhotse ba tlelo ya moketeng. Ke a leboa ntate.
1: Ke a leboa mogatwa wa ka.
0: Thank
1: you. E mashomo ma baby a metse me ga go metse o tsoge fora letse hora yena ya bone. Ha ile. Ha ile twe.
2: Ka lo dolga mogetse.
1: Ka o fela.
2: A re sa bona sa go.
1: O jwalo.
2: Ke ntate le bolola pele ha le re re ntse le dinga mama ha ba ka o feel sente.
1: Ke le le mongaka.
2: Ee, sa le ntate le bolo la pelo a na le wena go tswa go renya le fumele metse mmedi go fihlela gona jwa.
1: Mhm.
2: Ya le ke la ka utlwa so sa ha empa ne sinkimela ka go bana ntetsa na ke ya lapa ka mona di ya go tshia mona a go a ga te go gena di tlhong.
1: Ke u go sisa hantle.
2: Ee, ya le ke ne ke ngodi sa le bitse ke ra. Ba ile ba rwa na utlwa go ntate le bolo ntla le teng. O ntla ile tile la ntse ke sa kene ka mo re ke ile tile ka tsebe mo.
1: Ee, ya se mongaka.
2: Ee, ya ntate wa ka, ge la lla mesaena le mesaena tebe sa le ge lla ge bolela mathata a rona jwale ka ka go bilalla.
1: Teng ke nnete ke ukwisa ntle taba e bua.
2: Ee, jwale ntate le bolo la pele o e leta le bona ka ofela le ba sa e leteng le ena ena o e leta le bona.
1: Ee, ya ntate.
2: Ee, ka ofela ntate wa. Ntate le bolo la pele ka mona ka mama haba.
1: Ka mama habane ka moo pela Ventersburg. Oh batho ka mama ha bana ka mane pela ventere ya ke bona ba ka tsenu ka muno ka bo mama ha bana ka ke nnete ngwana ngwana yeso ba bangata ba ne ba tsa maintse ba ema jina ka wena
0: ya ngwana ngwana
1: yeso ya ngwana ngwana yeso
0: le bitso la ka ke mmela ga tole molemo ke ka mana ka kuthing a ntate mo o makwae
1: e yam
0: a akamete ka ntse go utlwa ke thabile go mahala sukukeo e mariwe e re tsatso di bentsha ba ga ona motlalo ya mono a tsere tsatso ga gale
1: mmh ho hang
0: a ba ho ha ba o femela ka theko
1: aha
0: ho ke iti ya mono ha tsatso di re tsa gale a ja le kuka sa ipetela hona ba ine tsantsi o itse ne se yo.

0: mo ho haleluya ho motho le motho bo ingwathele tafole tsena dikolongile kuka sa ipetella mo
1: ho ka
0: mo ha ipisa ona mo e motho le motho go bo ingwathele a ka nnete yeo utlwe nne a nkgautse mona e ka re ho ja a peta mo tsa ikisa ka tafole tsela ha mo ka kwana ka botlhaba tsaka ka kwana kwana ka bo mogopi mona re ntlotsentle o ka mogopi re ke si mona e saka ba nya joa re se ya fela sa se ka o fela fela fela fela ha ona le nganga njani ha hona re se o tlhile tlo go go ja nene ka be tshutso tsa mo di nne tse e le tshwana le mpesa ka be ke ga ntshibile re tsona
1: au
0: ke ba ke tlo tsaya di botlo le tsentsa ka tse di tsi fela
1: e ya se
0: ehle bana besho nga tse ba gona ga bathunyana ba la ba gale ke ipolopolo ke le nne nne nne mme ja ikhakola
1: we taloka
0: we a tshaketse ha ka mposetseng e yeno ka mpesa mpo
1: ka jeo
0: eh ke tlo tlapheya hle e ye ke ene ngata mona itswa kwana ha bo yona kwana dikapa kwa
1: e ya m
0: a we kutlwe bohloko fela he ha ntho ka ka yetsang we go kutla pele ya ka e ya phuphutha ke re go
1: e ile ke tlile
0: a ile ke tlile ke
1: re ga ma beso
0: e ya ba ga nna go sebedi se talenta nya na tsentsa go na tsa hwane
1: e ya m
0: hale
1: ehe
0: kwa tsela gore a botima ja ithakola go utlwa bohloko gore
1: e ya m
0: ha di ntotsedi motho o no di tseba gwane gale o le ngwana sekolo nna ke tseba go lwa ka kotse ntho phetseng ke tseba go lwa ka mamao ke tsena o etsa ntho tsa ntsone o thoko ofensa le o togaya nka o togaela ore nka o togaya yona jale dintho tseno motho matitšhere a gale nka boikokobetswa ke boihampe matitšhere a gale ha na emela ngwana a etsa ngwana le thaselo ya ntlo ana yetsa itswelela
1: ke nnete
0: bona tse bana ba ka thoba tle di kgotse ha o tsile o le nna o ka kata go go lophisa bana ba ha o bona di questions a itla la hlaide ha di a tsotelle yana di bua kae ha o re a tsela mapitse ka gale o re le a hloka itseng ne yona e phumula ka kgotso
1: eh amme
0: ba go re batho a ke tse batho ba gale ba a tsaba buti mai ga ithakola nna ke tsaba go tlo ya hona go kekere tate mo dimo ona tsa o ka ba le boitshoro ba gona handle no nyalwang mmm ke tse di ka la hla ke ntwa go jalo o se bile ntwa tsa manyalo
1: eh ya
0: e ne di dite ma tsena tsa maboteng motho no di go re e hleng ke bona ka go tlo ya ke ntwe ke itse ba tsena rena le metheo yeo ya gona e motho no ma thousa sekolong ha ke tsire bo maphepo nane ba e kae hona tse ha ke sa ba tsiba o kwa o tsotho ba dula bo kae kae ke ba supisi ke ha ke so bona ba supisa e ba mehleng eno ha ne ba tswa bo sekolo motho no matha o ya mono nna ka nnete buka e tletse buka e tletse a ntho tse monate le tsentle ga ka tsena ntse ga di rutla ke boma ke bo maphepo motho o ntse o matha o ntse o phetha mesebetsi ya eno o etsang ao a mpa ena go mmewa ka ngwana ka ke batlile ko o bona ya wa bona a mfositse ka patolana
1: tsena we
0: Hane ke tshego go gotse.
1: Eh ya nne.
0: Ke lwa hane ke bitswa mtsotlhe. Hela. Di bitswa yana ka dile bonolo tshe le tla go dihlano le latse le ka pedi ke le sekolo se ntse tswa lengwe. Mhm. Di ako ntse ke bua lwe.
1: Aha.
0: A malume hane ke sebile ka go gotse ne ke tshwa ka tiba ke ipeta ke ya. Nna wa ka o tla one ha tshumpisa ka patlona ya dilaga ga mo wa tlanye se e fosa nya ka ka gena ya cheka ga le botimpela di go betsa di go a etsa ponsa swa pano le fa tsa ngwane na ke tla ba go ke mo tlhokeng ke mo shebele ke tla bola ngwane tsale e ne ra bua ona mo hlangone tsa ponsa go ngwane na le kgolong ya ke batla mo shebele ke ba di kata me ngwane no ha e ngwane na o ntlhile ene ha ka ke di kata ne a ka ke di kata ding a ka dipi we ba ile bo go ka etsa thotse ntle ba le tse ding ka go le tsona tse ding tshe go tla etsa ntse tse di ka tsamantsa tlo mana tsa ba tsa fitla
1: ke nne
0: ba tse ding tse di dumela go tsamaya ka nnete

0: nne ba tshwara ba di mo ba tshwereng teng. A a ka nnete ke ba gata bohle ba tseba. Ke ba gata le wena mokhubu wa gona ka o felela ka majantseng. A ka nnete ha itukisa tsone bo si Stefina le bo si Ntho ha se thaikuni. Ke mo gata ha e mokete mme le jwale ka nnete ke tshwana le nna. A o bona monnate wa ka le tatusha.
1: Ke a le bona.
0: A buti maja itlhakola ke nna re gata le bona ka mona ka kutshana le tumulo. Khotso ngwaneso.
1: Ke a le bona mme. Thank you. E mashume a mararo metsotso ebile ke yane fika e kgita hantle mashome a mabedi a metso e robong ke lebile maano re nyane ya bohlano. Ha e letwe. Ha e letwe.
2: Ka ro ya magete a dimile ke go.
1: Ka fela.
2: Ke ja bana ja go.
1: Ke nnete.
2: Ke le betu ye ja ba go kolotang.
1: Eh.
2: Matla selo ga mo fotlong na pe a mase tlo go mona te thabakega o tla di bua ra go ra mo
1: mhm
2: ba re mo ja go
1: ena
2: ga re me ye ho mo ja ga na mo ra go ra ja mo wa ba
1: mhm
2: ga re sa le ba ra go ra ga re di ye ga ga ga ta re ra ga di bitse ma bitso wa tlo ha le wa ne sa di ba bitso
1: oh
2: le yo ga ngo da mo itiba
1: mhm
2: le ya bona wa haji ya ke ka na le libe
1: mhm
2: ha yo go re mo mo dwae dendo wa le ba
1: ke nnete
2: mo jezi go wa le ba ba me tsu wa le ba
1: ha le ba le jo le ta
2: ha yo go wa ngo da ba na do filo u le ba so le bitse
1: mhm
2: ke mo go a je di tsaka ma bitse
1: aha
2: ke ya ta ke le be ja o ka to ya o ga ida ma ya nje mola ha go nwa thola ba.
1: Mhm.
2: Ha go ya di pitase nga ka fa se te le de mo go go tswa mona go ya ma. Eh. O tla ja re mo ya ma le la ma la ma le la pe la boge.
1: Motho a inwa the.
2: O ba di di yo ga.
1: Eh anta.
2: E ya le mo di mo le mo nga. O tla ha ra mo da o se biye ke go bo mo ga nga ra nga ra ka so. Ke mo nda o ntse wa se bona ka mang ya tsa tsa ga ka tsipela GPP tsana mo no o la nya ba ba sa ha mo ra o shebile ha ga ya ni ha ga ya mo se ke bona le tsang go ra o tsetse kae
1: ya
2: tsa o ma ma o ya ita o fa se tlo ya ya ra
1: mm
2: e ba ba ba ja go
1: ntse ga le mo
2: e ntse ga le mo
1: e anda
2: ke go bolela re ya le le maiya bogo ka ufela ke re maiya bogo ka ufela ja re gata ke nda le yo lana yo ga ga solo ke ha re mo di di lo bona metso
1: ke o le bo hale jantsa
2: lo ona o tla mo di di
1: e sentse le nna e
2: o se ga tna ba lo ga hale ja go ho
1: ke la ke ga ke tswa mona ke ke na le bengkele
2: ha o tswa mona ke na le bengkele
1: ne te a ru
2: ke a tsama ba le mo di ba o se bu si le
1: Oha. Thank you. Ema shume ama bedi metsotso, ama shume ama bedi ametso e metsletseng fela. Ke lebile mane ho re nyane ya bohla.

0: Unke o bo nke le captain. Se sa tsala.
1: Eh, ha ke o tlo thola di tshiso.
0: Mm.
1: Tsela ke tsena ke sa ntse ba re tsela mala ka ne. Ha sa captain.
0: Aha.
1: Ya le bo mkhunu bana ba latela.
0: E ya matu.
1: Kuno o tsiro ke sentse ho. Kuno tsitse le ga dumu. Kuno khala ke le la lutatu yani. Nunca sou tuaneng. Kuno tsua iketsetse. Kuno mai khavela. Mai le tla nkhono mo gatuwa mal tatu yena. Ke mona ga tsiso ke ya lebuwa.
0: Ke ya leboha mme.
1: Tata o ya tla go ga kithabetse ntle ntsona o khatla o bedi nga.
0: Ke ya leboha mme. Ke
1: se khala go la tsile.
0: Hey, ke teng he, seka halefang.
1: Hey.
0: Hey, angu. Thank you mo ga tuwa waka.
1: Kannete.
0: Thank you.

leng hore nyane ya ka rohano na go ena ile tsena he e re kitswe ka tsela ke ena ala mo mfela a tsogeng le fielo he fiela mruti a tla go kwalla tshebetso ya ka jone ka thapela.

kapa ha ke bone ntle ho etsa le ba malta thujana ha ona motho a ikutlwang ho kena kwano a rapela a kwala tshebetso ya kajeno ha ona bothata ha e baneng le na le bothata ke tla iketsetsa yona and ha ke tata o etsa ha o sana motho le ka mohla ke sa tlatlotse ke kopa mang kapa mang hore a nkwalle ka thapelo ntate modimo ga leboga ntate wa morena rona Jesu Kriste o bile le rona ntate go tloga go qaleng ga mosebetsi wa kajeno go fitlheletse mona mo go phethela modimo wa ka ntate ke sa tla o qala letsatsi e ba le rona modimo wa ka re etelele pele morena wa ka ya halalelang tle ka modimo wa ka maraba a diabolosi a tšheilweng ditseleng tsa rona modimo wa ka ya halalelang ntate re tlwelela tsotlhe diatleng tsa gago wena o le modimo nka taolo ya tsona ge o kopa tsena tsotlhe go tshepile lebitsong la mopholosi le morena rona Jesu Kriste ya bokwang ka metlha le metlha e senang go fela amen a se ke tlo itshebeletsa tjena ge baratuwa baka ke tla ipulela ke tla ikwalela se le tumelelano ya ka lelona le tshebetso ya ka ga monate ke e thabile amadimo abe ke ipetelela ga botlhoko le ga o le jalo e tshepa le o dumela gore sebeditse gantle mo e bang a ka sebetsa gantle e tlakile go nna le mo kebileng le bathata e ka ona sentse ke re thupa shapa fatshefela ga e ba he re sebeditse gantlena jesu a bonebitso laka tima ja itlhakola empa ga ngwana a tshaba jetima ja itlhakola ga e le ga letsatsi se le tšhabile le lemane sepo wa bitso mapeng hot

0: Sena ke salamoya sa Lesotho se hasang ka maqhubu ya Medium Wave le FM. Ho Medium Wave re fumana ho 639 kHz, 469 meter band. Ho FM teng re fumana dipakeng tsa 90.8 MHz le 106.1 MHz. Boithabiso tswelopele le thuto ka jano ke la bohlano la la leshome le metso e robong. Kgwedi ke yona yane ya Phupjane selemo sona ke 2022. Metso e tsheletseng ya ho dumedisang hoseng ka jano ke Sephowa Bizo Mabese wa Molele wa Letebele. Hantle re shebana nako ke metsotso e medi ka morao ho hora ena ya bohlano. Ke nako ya re ka mamela jwalo Thamiso e leng yona thapelo ya hoseng. Mme Manthabiseng o santse a le teng hore a re fe yona ka makgethe ana ha e sale. Moratuwa wa ka o ka hlatswela pele.
1: Ke a leboha ntate. Ke a le dumedisa ba mamedi ba Thamiso ho Radio Lesotho hoseng ha letsatsi lena le letle. Le Modimo a re tseditseng lona le wa re tsositseng. Ka mohau le mehauhelo ya hae e metjha hobane mohau wa hae o motjha o seng le o seng ha re tsoa le dumediswa ke Mme Manthabiseng Mahloko mohlanka moruti wa tshebeletso ya Gasa ya Fankgedi ho tswa Soul Winning Outreach Ministries e fumanehang Matswatlareng mane pela Fokoti. Tshebeletso ya rona e kena ka 10:30 hoseng le hoseng ka Sontaha. Ha o ka rata ho tjhakela moo o ka re tjhakela re ke re tlo kgumanela ha mmoho. Modimo a letsetse ka molemo wa hae. Ke leba Modimo haholo hoseng hona ha mphile monyetla le nna wa hore nke ke tlo rapela ke kopanela le lona thapelong hobane Modimo o rata ha re kopanela. Mese 18:19 ba babedi ha ba dumellang lefatsheng dintho tsohle tse ba di kopang ba ya dinewa. Mme thapelo ya tumelo e na le matla haholo. Jwale hoseng hona ke rata hore fela hle re ke re tlo rapela re rapele thato ya ntate Modimo hobane thato e lokelang ho etswa ke ya hae. Taba eo ha e ntjha eo re tlo etsa empa e se ile ya etswa ke Morena Jesu Kreste. A rapela hore thato ya Modimo e etswe ho Luka 22 mono verse 42 a re ntate hoja o ka rata ho sutisa semelo sena pelaka empa ho se ke ha etswa thato ya ka ho etswe ya hao ho ba nna tobane le qholotso ya ho ya sefapanong ho ya shela dibe tsa rona. Empa jwale moya wa hae wa sofokeha, wa thetseha ha sa atamela nako eo e atamela. Mme ka morao ra tsho jwalo hobane ona a re thato ya Modimo e etswa confessitse taba ena a e boletse a e phatlaladitse. Lenyoloi la Modimo ya ba le a hlaha le tla ho yena le tswa lehodimong la mo matlafatsa. Mme itse ha matlafaditse jwalo ya ba wa rapela ka matla haholo jwalo ho feta pele a eketsa ho rapela. Ho mofuputso wa hae o ileng wa gotha madi le gona ho seng hona hle ha re sa tlo rapela Modimo. Modimo wa rona wa utlwa ha re rapela re le thatong ya hae hobane ho First John epistole ya pele ya Johanne kgaolo ya bohlano.

mono temana ya boga gore le ya bone o go bana ho rata ha ha ile modimo ke ha ka boloka ditaelo tsa ona me ditaelo tsa ona ke ha di buima go bana bohle ka pa hohle ho tsetseng ke modimo ho hlola lefatshe me hlolo e hlotse lefatshe ke tumelo ya rona ha ka dumela modimo jwale ge gapela ke le thatong ya hae modimo wa utla me wa re etsetsa wa re hlolela wa re lwanela go bana ke modimo o sa sitweng ke letho verse 14 yona eo moo e re mme tshepo e tileng eo ke nang le yona go yena ke gobane ga re kopa ntho ka go rata ga gae wa re utlwa modimo ga re mo kopa ka go rata ga gae e seng go rata ga gona wa re utlwa ga kakang ga dile re kopa ka lebitso la mokana Jesu Kriste go ya ka Johane lengwalo la Johane kgaolo ya 14 temane ya 13 ena mokana Jesu ka sebele o re e nne e nye le tla e kopa ka lebitso la ka go ntate ya magodimo o re ke tla etsa e le gore ga gona letho ona condition e beuwe mono o re ga fela re kopa ka lebitso la gae jane ge le thatong ya modimo o re dintho tsotlhe tse re di kopang ka tla dineo jane ge bile re dumelelana re tshwarelana re tsamagammo re gapela ge le pelo e nngwe re gapela ge le kgopolo e le nngwe go seng gona ga ge ke re tlo gapela momamedi wa tlhameso ge le thatong ya modimo ge le pelo e le nngwe re dumelelana ntate modimo ke a leboa go seng ka lebitso la mokana Jesu Kriste wa Nazareta nna ke sesebedisa fela mokana wa ka nang le maatla seo se sebedisa modimo go bua le bamamedi go seng gona mme ke a leboa ka monyetla ona ntate ke a gapela sebakeng sa e mo le mong ya mametseng mokana wa ka nang le maatla ga ke tsebe gona modimo ya nang le maatla otlhe ba tlhoka go gapela go eng kapa go gapelelwa go eng empa wena ya tsebang dipelo le matheka wa ba tseba wa ba tsebela modimo ke kopa o kopanele le botlhoki ba e mong le e mong ka go rata gago ka lebitso la mokana Jesu go seng gona modimo letsogo la gago le maqeba o le o tlolela godima e mong le e mong ya mametseng godima nne godima ntate godima motšhwa go seng gona modimo ya lokileng e tlebe tlotliso ya gago modimo a ka nang le maatla o ba tlhonolofatse modimo ka lebitso la mokana Jesu o tlhonolofatse naga ena ke a rapela o seng ka lebitso la Jesu o tlhonolofatse modimo a ka lokileng keta pele bookamedi ba sealemoya sena sa lesotho seng gona o tlhonolofatse basebetsi botlhe ka ga sealemoya sena ka lebitso la mokana Jesu o kopanele le mahloki otlhe a bona tlotlisong ya lebitso la gago ke a lebogang thate e a utlwang thapelo gobane o se re utlwile ka lebitso la mokana Jesu Kriste wa Nazareta amen and amen momamedi go seng gona tlhe ke rata gore ke leboge ga o ile wa mamela taba eo e golo a golo mme mogau wa modimo o boloke dinomoro tsa ka ga o ka rata go bua le nna ke 6311-9265 tse ding ke 5067-1729 6311-9265 le 5067-1729 modimo a letlhonolofatse a le agabele go tsotlhe gobane ke modimo ya agabang ke modimo wa nama yotlhe mme ga sitwe ke letho ga o na letho le ke ke nlaetswa ke modimo a le tlhonolofaletse letsatsi lena ka lebitso la mokana Jesu Kriste ka go rata ga gae e tlebe tlotliso ya gae amen and amen.

0: Ha ke boele ke ho madume mosotho wa heso ya boela nga dumedisa hape le ho seng hwa ka jeno ke wa hawa ka mehla matlotla masike le naneo ke ribitsa dihwai. Khabitsa duhe ke nana le tlang hwena mmanta ha ho isa la bohlano ka bohlophisi ba phatlalatso ya temo. Impahle ke ho hopotsa hore ha le la bohlano tjena bohlophisi e be le bomatla ho hlala ka leng la heso le kala la tikoloho le mero. Mosotho e motle ela hloko hore tikoloho e hlwekileng e fana ka bophelo bo botle. A thi tikoloho e silafetseng e ama hampe bophelo ba batho. E ga sitana le ho senya tlhahiso ya dijalo ha moho le temo ya diphoofolo. Lekala la tikoloho le meru ka tshehetso ya UNDP le tshwere mmoka wa beke kaofela setrekeng sa Maseru e le ho rupela mafapha a ikemetseng e ka sitana le makala a amehang a mmuso ka tlhwekiso ya tikoloho. Ka jeno ho lenano la re bitsa dihwai o tlo mamela puisano ya Mphato Sefora Maleetwane Motswahae a bua le mme Mama Boloka ka bohlokwa ba tikoloho e hlwekileng e ka sitana le hore na ke ka tsela difeng tikoloho e ka hlwekiswang. Ka jeno re tlo ukwa ka moo Mosotho a ka iphedisang ka dithole. Ha ke tsamaya ke le mong Mosotho wa heso ka mane ka mishining ke ntse ke tsamaya le wa Mphato Neo Mokwara yena a etsa bonnete ba hore kgaso ena e fihla ho wena e otlolohile.
1: Dumela mme, ke a o dumedisa. O bua le mme Sefora ho tswa lekaleng la tikoloho le meru ka hare ho ofisi ya diphatlalatso. Ke kopa o tlo bolele lebitso la hao le fane le hore na mosebetsa ka hare ho ofisi e feng ka boemo ba hao ka hare ho ofisi ka moo.
2: Lebitso la ka ke Mama Boloka Kibiti. Ke sebetsa lekaleng la tikoloho le meru ka lekalaneng la tikoloho ofising ya pollution control. Ke sebetsa ke le mohlanka moo.
1: Jole re mona sebakeng senana e se le letsatsi la boraro re le hona teng. O ka ka hlalosetsa Basotho hore na hantlantle lebaka le entseng hore re tlo bokana mona matsatsi ana a ka ba mahlano ke le feng, mme ebile ke a bona hore e hlile ho phutheuwe. O ka hlalosa le hore na ho nengwe bo mang mabaka a hore e be karolo ya mmoka ona e le afe.
2: Jwalo ka ha bo boletse hantle, re mona nakong ya matsatsi a mahlano moo re reng re tlotla re kenya tshebetsong ntho o thweng ke the National Integrated Solid Waste Management Strategy. Strategy sena ke leano leo naha le lenkileng le reng le tla tla le sebedisa ha le ya le shebane le tlhokomelo ya tikoloho ha re shebane le dithole. Jwale ha se mmuso o so ikeleditse hore o tlo nke leano lena o le kenye tshebetsong, go tshwanela hore ho bo ho na le kutlwisiso e tshwanang hara batho bohle ba nang le kameho tshebetsong e jwalo. Le bohle ba nang le kobo ya bohadi, ke bua ka bona beng ba dikgwebo, ke bua ka bona batho ba beyang dithole ka mahlopho a tsona ba bile ba di rekisa, le bana ba dikolong tse kgolo, le bana bo ho reng ke di development partners, le bana ba bo United Nations Environment Program, United Nations Development Program, le naha ya Japan ha mmoho le bao ba sebetsang mmoho le bona. Jwale re teng mona kaofela hore re tle re fumane thuto yeno ya hore na ha re arola dithole re di arola ka mahlopho a feng, mme ke hobaneng ha o ba le bohlokwa bono ba hore dithole di tle di arolwe. Jwale ena yona ke mawala eo naha e ka nkang ho bona hore ha re ya re shebane le ditjeho tsa ho bona hore dithole di bolokeha hantle, re se ke ra hlotse re bona ditjeho tsena di dula haholo mahetleng a di-local government tsa rona, o bommasepala, di-council, jwalo jwalo. Empe re bone ditjeho tsena di se di dula jwalo ho bona batho bana ba etsang dithepa tse jwalo, ke hore di-producer-a kapa bana ba tla di kenya ka hare ho naha. Hore qetellong masepala le di-council ka ho fapana di tle di imollowe, jwale boima bonana kapa responsibility tsenana di tle di dule ho bana ba di tlisang ka hare ho naha. Jwale tsatsing lena e ne se le fela hore re be le kutlwisiso e batlang e tshwana ya hore na moralo ona ha e ne se ka ba ke molao ona ha e ka batlang ho nka, na e ka o nka ka mokgwa wa mofuta ofeng, le hore na e be rona re le naha re tlatla re ba ka mokgwa o ikgethileng jwang o fa

0: fapaneng le dinaha tse ding hobane re ntse re fumana hore na Afrika Borwa teng ha ba e kenya tshebetsong, ba e kentse tshebetsong jwang, mme ke eng diqholotso tseo ba di fumaneng, ke eng tseo ba reng ba tlatla ba di lokisa, le hore na rona re le Lesotho re ka nka difeng tse re utlwang hore tsena tsona jwale di ka re ama re le naha mme tsa re sebeletsa ka mokgwa o motle. Ha se South Africa fela eo re ntseng re fuwa boithuto ka tsona le dinaha tse ding tse sentse di sebedisa ona mawala a nono a jwalo.
1: Ke a utlwa mme ditaba tsa gago di hlakile haholo ka nnete. Re ke re iqale mona. Mosotho a ka tseba hore na hantle hantle bothata ba dithole tse lahlelwang hohle tikolohong ya rona e ka ba bofeng, kore le hore na tikoloho e hlwekileng e molemo ha kae molemong wa Mosotho e mong le e mong. Re ke re iqale mona, ba be le kutlwisiswa pele.
0: Ke a kgola ke tle ke qale ka hore ho hlweka ha tikoloho ya rona ke boikarabello ba Mosotho e mong le e mong le e mong a phelang ka hare ho naha ena. Haeba o nona le pampiri o tla e lahlela fatshe, o tsebe hore ha o etsa jwalo o ama bophelo ba hao le ba batho ba bang ka hare ho tikoloho eno o phelang ka hare ho yona. Ke ile ka nna ka bua nakong tsa ho feta ka taba ena ya plastiki, hore na hana plastiki ha re tla be re re ena yona ke kgodumodume re tshwanelang hore re e sekaseke ka mokgwa e kgethileng na e ne le hobaneng. Boramahlale ka nakong tsa ho feta le hona tjena ba ntse ba bontsha hore plastiki e tshwere ditjhefu tse ikgethileng ho yona monono, tseo ho tsona ho so ho shebahala ebile di ntse di re bakela tsona dikankere tsenana. Re a tseba re le Basotho hore phoofolo ha e ka ja plastiki hore na qetello ya phoofolo eno e ba ya mofuta ofeng. Ba lemang masimong re a tseba hore na plastiki ha ile a fihla masimong monono na e re senyetsa mobu wa rona ka mokgwa mofuta ofeng. Empa ke a kgola ka hodimodimo ke mana mo plastiki re reng e ya dula tikolohong e tla nka dilemo le dilemo le dilemo ho fihlelletse e se e fedile. Ka mantswe a mang, ha ntse e nkile dilemo tsenono qetellong nenneng e se e fihla e fetwa lefoforetsane tjenana. Lefoforetsane lenana mohlomong le kena dinokeng monana, ditlhapi di a leja lefoforetsane lenana. O a tseba na qetellong ho tlotla ho etsahalang. Motho o tlotla ja lefoforetsane leno la plastiki jwale re fumana hore le entse qubuhadi ka hare ho mmele ya rona, e be le yona ka mokgwa o tshwanang e re bakela mafu a sa phekoleheng. Ke a kgola le ka ntle le ho mone ke buile ka ditlamorao bophelong ba motho, ditlamorao phoofolong, temong. Ke a kgola le tikolohong ka kakaretso. Ha re shebile dithole ka ntle ka monana, ka nnete ke ditaba tse sa re kgahleng ka mahlo. Le motho a phetseng hantle ha a rate hore a be sebakeng se sa hlwekang. Bahahlaudi le bona ba kgahlwa ho tla dibakeng tse hlwekileng, mme ka hona ka nnete ka ona mabaka ana le a mang a mangata eo mohlomong ke sa bane le lehlohonolo la hore ke tle ke bue ka ona, a tla etsa hore re iphumane hore ae ka nnete dithole tsona ho hang la ha o ka ba hathwe ha di a nepahala bakeng sa motho.
1: O so buile ditaba tsa bohlokwa ka nnete ka taba ena ya sulafatso ya tikoloho ka dithole. Ebile o topa haholo ka yena plastiki. Basotho ke batho ba phelang ka temo, e ka ba temo ya diphoofolo, e ka ba temo ya dijalo. Se re hlaketse hore ha ba ha re hlwekise tikoloho ya rona, re dula re lahlela dithole tikolohong. Haholoholo yona plastiki, ho a bolela hore dilemo tse mmalwa tse tlang lefatshe la rona leo re hlahisang ho lona, le kekela hlotse le re hlahisetsa dijo di tla be le senyehile, diphoofolo tsa rona di tla bolawa ke yona plastiki enono e lahlelwang tikolohong. Kannete se ka Basotho ba ka utlwa taba ena ya ba ba kgaotsa ho sulafatsa tikoloho ka dithole, ba tseba hore na dithole tsa rona re tlameha ho di bokella ka tsela efeng di ye ho kae. Fela ako ntjwetse he mme teng bo e leng hore ho tlameha hore Mosotho e mong le mong le yena a utlwisise hore re tlamehile ho arola dithole tsa rona ka tsela eo.
0: Qalong ya ditaba tsa ka ke ile ka bua ka hore e nngwe ya ditshiya tsa moralo onana ke ho bona hore ha re sa sheba dithole jwalo ka ha e ka ke dithole fela. Dithole se di fetohile mokgwa wa boiphediso. Mme ha e se le mokgwa wa boiphediso, boleng bo botle bo re tla bo fumana haholoholo ditholeng tse jwalo, ke ha re di arola malapeng manene, re sa di kopanye le tse ding. Ka mantswe a mang, di ntse di hlwekile ka mokgwa o di leng ka teng. Haeba o no sebedisa lebokose, o fihla o le nka, o sa le kopanya le dithole tse ding, mohlomong lehlabathe kapa leroile kapa eng, jwale o di beha ka nqa e le nngwe. Haeba ke dibotlolo tsa kgalase, o di arola le ha mmoho le tsena tse ding. Ha di entse jwalo, di se di ba le boleng bo batlang bo phahame ha di ya mmarakeng manene. O fumane hore motho a rekisang thepa e jwalo, o fumana kuno e ntle ho

0: feta yane ya tlotla a gola ha sa fihla ha tshosane mane kapa di dump siting tse teng ka ha rona ka monana. Jwale morero ke gore re bone hore re isa thotobolong tsa rona ditholo tse nyane ka mokgwa yohle e le hobane tsena tse ding re di sebedisa botjha. A ke re le a hopola hore re na le ntho enana e se re patalla plastic morao tje. Morero e ntse le hore o bona hore plastic enana ha o e nke o e reka lebenkeleng ebe wa e lahla. Kgutlela hape o iphumane o e sebedisa lekgetlo le leng hape la bobedi, la boraro, la bone, la bohlano, jwalo jwalo. Jwale ke tsona dintho tseo re reng re hloka hore re iphumane re di etsa hore re bone hore tikoloho ya rona e a hlweka.
1: O bule ditaba tsa bohlokwa haholo e le gore keletso ke hore dithole ho Mosotho e mong le mong le mamametseng a se ka hlotse a di lahla a sulafatsa tikoloho ka tsona. Jwale ka ha se re utlwile hore ditlamorao tsa tikoloho e sulafaditsweng ke thole ke difeng, e le gore keletso ke gore Mosotho e mong le mong le mong a bone hore dithole ha di tikolohong bakeng sa gore di ye tikolohong di lo sulafatsa tikoloho. Mosotho a ka ba mpa a etsa mokgwa wa boiphediso. Kgola re tla ho ena ho qetela jwale. O buile ka nngwe ya bohlokwa wa re boleleleng ba ditaba tsena tsa beke enana thupelong tsena tse ntseng di etsuwa tsatsing la kajeno ho bua ka enana ya hore jwale ho bona hore le batho ba hlahisang mohlomong ke re bao e leng hore le di-plastic di tla ketetse di tla ka bona, mabokose a tla ka bona, dibotlolo tsa di-plastic di tla ka bona, tsena tse re itseng di na le bothata tikolohong manene, ba tlameha hore jwale le bona ba eme ka maoto ba kenye letsoho le toma hore tikoloho e tle e hlweke e se ka ya imela fela mmasepala wa rona ka hare ho naha. O bone kare ha o so sheba fela pele pele le tla ka leano lena nne le bona go le jwang ka hare ho mmasepala wa rona, nne le bona tabeng ya ho phutha dithole naha ya rona e le jwang, e ingwetswe kafa ho etsahala jwang.
0: Ke a gola ha o no so ka iketsisa ka bomo wa ka lo botsa di-counseling kwanana di-urban counseling le hona maserung monana wa ba botsa batho ba sebetsang mono hore na hantlentle bothata ba hore ebe taba tse tsa dithole di ba le tshwareo e ntle e kgotsofatsang bothata bo hokae, ba tla o jwetsa hore mme ha re na tjhelete. Ha hona tjhelete ya hore ho tlo ho sebetsana le ditaba tsa hore tikoloho e hlweke kgahlanong le dithole. Mme ha o so le jwalo, re se re fumane hore ka nnete diofisi tsena tse fuweng mosebetsi wa hore di bone hore tikoloho e ya hlweka ha bana ho lekaneng ho etsa mosebetsi ono. Mme moka ona wa tlatsing lenana o leka hore bula mahlo hore ha re shebeng ha e le hantle ha se masepala, ha se di-council-e fela tse ka iphumanang di kentse letsoho ho bona hore tikoloho ya rona e a hlweka. Bona bana ba etsang dithepa tsenana ha ba nke letsoho. E sentse e le ntho tse ntse di etsahala dinaheng tse ding, e sentse e le melawana eo dikgwebo tsena tse ding tse kgolo se ntse di ipeetse tsona ka hare ho di-company tsa bona. Empa e bale e se e le rona re le naha hore na ebe re tla bula menyako jwang hore le bona ba kene ka hare ho naha ya bo ho rona, haholo ha sentse ba tlisa thepa monana hore na jwale ba tlatla ba thusa jwang hore ha thepa ena ya bona e se e sa sebediswe kapa e se e felletswe ke nako eo mosebediso yana e sebedisang ka yona, jwale ebe wa thusa ho bona hore na e kgutlela jwang tshebedisong hape kapa re recycle jwang kapa le ha eba e qetelletse e lahluwa dithotoboleng, e lahluwa dithotobolong jwang ka mokgwa o bolokehileng.
2: Re fihlile pheletsong ya lenaneo la rona la Re Bitsa Dihwai Ka Jeno, mme Mosotho e motle ke a kgola o utlwisisitse ka moo e leng bohlokwa hore Basotho bohle re tshwaraneng ka matsoho hore re lwantshe taba ya dithole. Mosotho ka bomong, dikgwebo tse kgolo, mafapha a ikemetseng, e ka sitana le ona mmuso, re tshwaraneng kaofela hore re hlwekise tikoloho ya rona. Ha se fela boikarabelo ba mmuso hore tikoloho e hlweke. Ho fihlela re kopana hape nako e tlang e ba le mafelo a beke a matle. Ke bela ko hopotsa hape hore nna ka lebitso ke Mmatlotla Masike.
3: Batho ba Modimo, nna ebe a se o ferekanya bana ba rona na. Ka gore bana bjalo ba o rutwa ka dikgetho sekolong, ga di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng. Ga le rutya bana, batho ba ba batlang mokgethwa bona, na bona le na le sekolo sa bona gore ga ba qeta go kgethwa ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang. Ke tlo re thusa ka ntho, bana ba rona ba rutwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang. Ke phetho, ke tuke, ke a leboha ke hlahile. bothata ka ba phatlala ba phatlala tsi ba rona mo welese go le ka le le ke tlhapa melwa ka mpo ke a fosa ha ke le ntse ha sa le le la ka yona le ke bitse ka mpo ke bua ntwa e leng gore di passport ke tseo ka mo di ke tsetswa batho di stake ha le ke le le ka mo le le bua ka belo ba lona gore ke sa tota re sheba ntena ka mona ke le ba phatlala tsi ke ke re sheba sello sena ka le ke bitse ba batho ana fela gore ha ke bone wele sena se talent sena e tswela ba so thumolebo ka gore le ya ka mole le bo phatla le ke le go khutlile tse taba we ba hlomphe e ke le etse mo sebetsi ya lona le lona le na le tokelo eno ha ba ha ke fola
4: go bana ha o ithuta hangata batho ba futa ne ile ba kutlwana di mahetleng bana ba potongwane di matsutla ba melala e meholo ba ripitla le ho ranthanya bana ba futane ile ile go sejetswa ka lonya le bokgopo fela gore yena yena a etse ntho tse mohatelela motho a ba shwa ke lefula pele ke ka gona kile ka tlameya go tsobitsa boketsa melao ke tlo utlwa gona bona gata ba dile jalo ba ka re kepe sena se wele ka kang
5: ke taba ya hore ke ke re botele bana mo shanyana se tsantsa ka bona a go tse ba go ba fi me re kala ka gona ke tsisa go ba banna ba o ka re

0: keng sa molokotla. Dibaka tse kang sehlaba sena sa Thabausi Mamedi ke tse ding tsa dibaka tse bolokileng nalane ya Lesotho mme ha di sa sireletswe le ho ntlafatswa ke dibaka tse ka qetelang di lahlile boleng mme le Basotho le bona ba lebala motheo wa bona. Ho utlwa dintlha ka botlalo sa tshebetso ena re tlo buisana le mookamedi wa diphatlalatso lekaleng lena ena ke Mofumadi Mamodise Falatsa yo re tla utlwa hore na tshebetso ena na ebile ka tsela efe mane Thababosi mme ke hlokomela hore re sentse re na le ena kwano mohaleng mme Mamodise ke ya o dumedisa wa moetsi selemoeng sa Lesotho lenaneong la sebopeng ho seng wa kajeno. Jwalo ka ha re hlokometse hore ho ile ha ba le tshebetso e tsalang mane sebakeng sa Thababosi ho lekiswa ntlo yane ya morena moshweshwe wa pele, re thusa ho utlwisisa hore na hobaneng le lekala le ile la bona ho le bohlokwa hore mohlomong le tshehetse sekolo sena sa mosebetsi wa matsoho sa lerothodi hore ba etse tshebetso ena ya ho lokisa sebaka seo.
1: Ke le bua ntate, ke wela ke dumedisa Mamedi hape le ho leboha hore ebe re tsamaye letsatsing la kajeno ho tla le hlaba malotsana kapa ho le hopotsa ho ba tseba hore na ebe lekala la haeso la bohahlaudi dipapadi bonono le botjhaba ka lefapha leno la bonono le botjhaba hore na le tsha le tshola ditabeng tsena tsa tokiso ya dithako tse ka hodima setlaba sa Thababosi. Ntate, ehlile ke thomo ya lekala la heso hore re bone hale re baballa ditaba tsa rona tsa botjhaba, ditaba tsa rona tsa bonono. Jwale ena ka kotloloho e wela hara ditaba tse neng tse re di bitsang cultural heritage kapa ditaba tsa rona tsa botjhaba tsa nalane. Mme setjhaba sa Thababosi ntate se tle ke hopotse mmoloki kapa ke tsebise ka bang o tlala ho mamela lenaneo lena. Se tle ke se seng sa dibaka tse phatlaladitsweng ka molao e le di-heritage sites kapa e le dibaka tsa nalane ya botjhaba ba Basotho kapa ba Lesotho. Jwale lekala la heso le na le thomo ya hore le baballe botjhaba le be le bosireletse le bo boloke bo ntse bo le jwalo ka ha bo ne ntse bo le jwalo mehleng ya bona. Ke nnete re tla re botjhaba ka nako nngwe ke ntho e kabang ya fetofetoha, empa nako eo e fetofetohang ha ya tlameha hore bo lahle tshobotsi le boleng. Jwale ka hodima setjhaba ka mono ho na le dintlha tse mmalwa tseo di re hopotsang hore nang ana re tswa kae e le setjhaba sa Basotho. E nngwe ya tsona ke tsona dithako tseno, ke mabitla, ke didiba, ke lehlabathi, ke sona setlhaba ka bo sona gore seo hopotsa kana ana setlhaba senana se bolelang nalaneng ya rona re le setšhaba sa Basotho. Jwale ntate, ka kotloloho e tlile dithako tseo ka ha di na le ditaba tse supang nalane ya rona le botšhaba ba rona re le Basotho. Lekala la haeso ka molao o bitswang Heritage Resources Act ya 2011 le fuwe dikarabelo tsa ho bona hore re baballa ditaba tse tshwanang le tseno, mme e le hore di ne di dule di tshwere boleng le bojalo ba tsona. Re ile ra hlokomela hore ho na le ho hileya kapa ho senyeha ho itseng dithakong tseno. Jwale ka ha re na le selekane kapa tshebedisano mmoho le sekolo sena se seholo sa Lerothodi Polytechniki se tlwaelehileng ka hore ke sa mofu Lerothodi, ke hapare ke bana ba mofu ha ba ipolela, mme re ile ra ba kopa hore ba ke ba tle ba tlo re thusa hore re stabilize kapa ho kgutlisetsa dithako tseno tshobotsing ya tsona e le hore re tle re di siye go di siele bana ba rona le meloko e tlang e nne e tse go tseba gore ditaba tse tsa gore re setšhaba sa Basotho di ile tsa etsagala go kae mme dithako tsena ke sesupo.
0: Tokiso e yo o e tlhalosang ha e etswa ga e senye boleng ba ntlo eo gore na e ne e le ka tsela efeng, motlhomong re sheba gore na go tloa gale na e ne ntse e le ka tsela efeng, ga e se lokiswa motlhomong ga e tlotla e fetola boleng ba tšhebalo yona ya ntlo eo.
1: A ntate, ka tlasa convention ena ya World Heritage Convention ya UNESCO e tlile re atataiswa gore ke tsa bonnete ba gore heritage e cultural heritage kapa heritage ha e le teng e bolokwe e ntse e le sebotsing ya yona jalo ka ha e ne le jalo, mme ha o etsa stabilize kapa ditiso tseo re be re etse hloko ya gore ga e sa tla hlola e lose its outstanding universal value.
0: A o ntse le teme falasa?
1: Ee, ya ntate, e tlileng tukiso eno e etswa go etse tlhoko taba eno ya gore e seka ba lahla boleng ba yona ba ga e ne e etswa ntate.
0: Mamedi, re metsotsong e le shome le metso e robong ge lebile goreng ya botshelela ge ntse re buisana le mookamedi wa diphatlhalatso lekaleng la bogatlhaodi e le mme Mamodise Falasa. Ke a gola taba engwe ke gore na tukiso ena ya dithako tsena ke lekgetlho la pele e etsagala kapa ke e taba e ileng ya nna e tsala le nakong ya go feta.
1: Andate, ga se lekgetlho la pele jalo ka ga ebile kutlwa e le monyetla gore e be Selma sa Lesotho se re atametse gore re ke re tlo bua ka ditaba tsena. Ga se lekgetlho la pele di lokiswa ntate. E le gore di tle nne di boloke thobo tsena ya tsone, se ile a thusa ke yona UNESCO tlasa convention ya 1972 ya World Heritage Convention gore di tsebe ditabeng tsenana tsa paballo le poloko ya boiane ba nalane le botšhaba mola go tlhaga naheng ya Zimbabwe. Ke bona ba ileng ba re thusa ya ba re boloka dithako tsena di ntse di le tlhobotsing yona ena eo Morena Moshweshwe le botlhe ba petseng moo ba neng ba di sile go yona, mme ya ba gona jale ka go tataisi bona bo re sentse re tswela pele re lokisa le go thodi polytechniki ka mogo go tlwaeleileng ka teng. Jale ntate, dithako tsena e tlileng ka ga ke dintho tse ditseng moo ka godima setšhaba di tlile di na le kgolotso ya gore dipere di-SCC di ngwae mono ebe di-SCC metheo ya boleng le tšhabagalo ya tsona, mme e re ga re fumana boemo boo bo le jalo e ka sena le batho ba yang ka taba tsa bona tsa di-rituale tse monana ke ditumelo tse mona tsa bona tse fapakaneng. Go na le mongwe a tlaba sa tloa nageng e gole kapa streeteng se gole kapa ona motse monana a re badimo ba itse a ye dithakong tsa Morena Moshweshwe a lo rapela a etse ba ye ba fitlhe ka mono ba bangwe ba gokometse ka ditente ba ntse nako go na le nako e laetsala boemo bo bongwe bo ka laga ba gateteletse re ba tlegela fela ke matshelo a batho ba tlile ka mono go thuba ko fetlhelelwa ka mono ba somme ka mono lenga ka bona e le masisi a pelo fela, mme tsona ditaba tse kantsenono o tla fumana gore batho ba qeteletse ba kenakenana le tsona dithako tsena e be di utlwa botlhoko. Ee, ka ga re boetsetse re lo lokisa ko obane go ile a ba le boemo bona bono ba gore go ile a ba le go kenakenana le tsona ke batho ba ntseng batla ba sa tlale ka pelo e mpe ya gore ba tlo senya bantse babe le bona ba phuša ya bona agenda kapa ya bona thumokankane ya semoya embe o ka fumana go etsala ditaba tse kantseng o tla fumana gore le gona le dineng la Morena Moshweshwe fumana go se o seiwa la itwe dikgantle le nemene be o sa khumamelo ya tlhaga. Jale ke re ditaba tse ga re ntse re di etsa re le setšhaba ke tsona tse fumanang dikenakenana le boemo ba dithako tseno tse ka mone ke sena le mabitla, mme ne ke mpa ke re ke tlheketse boipiletso go setšhaba gore a re e leng tlhoko gore dithako tseo

0: diphako tse nang le nalane yeo e lokelang gore e bolokwe e keng ya ba molemo gore e be e tsejwa ke gona ba kajeno e be ditšhaba tse tlang le ditlolo le ditlolana tsa gone ga go bua ka ditaba tsa gore nang ge le basetho re tswa kae e be bona ga ba tsebenang ba bonang kapa keng e ba sutisang jale ga re ntse re sebedisa ka mononong o tla fumana gore ka ditheletso tsa rona tse fapaneng re kenakenana le boleng le boemo ba ba ditaba tse teng ka mononong ga se teng fela ntate ke a gola kitlhile ke nke monyetla tse dibakeng tse ngata mme ka malemokgone o na le didiba mononong tse botlhokwa tseo e leng ditaba tse supang yona taba enana ya rona ya nalane rona go tswaka re le setšhaba tla fumana batho ba seile dikgantle le sediba se se sa shebagale gantle le ka gona ka odima selaba ka monong tate gontse re na le kgolo tsa batho ba tlang ba tlotla ba rafa letlha ba thile nono la motlholo leo e reng ga o ile wa ipoka go lona e belekekela o swetsisa mme ba etsa gore qetelong ya qetelona re ntse re kgutlela ga ngata re lo lokisa dithako gobane basotho re sa ditshwara gantle.
1: Tsona dithako tsena tseo re ntseng re bua ka tsona ke a gola ebile re shebile tsena tse ka godima thaba bosiu ka mono boholo ba tsona e tlhile o ne o bona letlhe sentse di senyeile jwalo ka yona ntlo ena ya Morena Moshweshwe na ga o bohlokwa gore lekala mohlomong ga le ntse le lokisa je mohlomong le lokisa le taba ya go bona gore ntlo eo ya gulelwa ke engwa ditaba tsa basotho ntse re sheba bo maganga mona ba bua ka tsona gorena gobaneng ga e lokiswa fela e ntse e le jwalo mpa ka godimo teng e bona la e sa kwelwe.
0: O ntate ach ena taba ke utlwa ka ke setlhare sa gola sethe kwa molalotsholo kapa ke mofao ntate kore ketle ke keng ke re ke re lo e dulela fatshe le ba gaeso re ke re shebe gona ebe re ka etsa jang gore re tle re qobe taba enana ya gore jwale ba bangwe ba fitlha ba soma ba kutlwetsa ka bo ditente ba etsang ebe jale ditsikutlana le structure-a seno kapa le boleng ba dithako tseng tse ka mononong empa jale ntate ke bona ka gape ga re rulela go ntse re tlo etsa gotantsi jale go tla tswa go ko go dula sa malnete ebe go ntse e tsala tsona dinto tsa ntsekitseng go ila ba ba le nako eo batho ba bangwe ba ileng ba qeteletse ba tlile ba latlhegelwa ke bophelo ka monong gobane jale ba tlile ka monono ga ketse self torture kapa ke tsela yona e badimo ba thothagang batho ga ke nyefole ntate empa fumana gore batho ba bewa bophelo ba bona bo bewa tlokotsing go na goo ka yona taba eno ya gotho batho ba tlo fetelelwa ka mono kele ke nala gantlhile ga re ka ra rulela re ka naba re tlabe re etsa gotantsi mpa he ntate ga ke batle go ganana le taba ena re tla gotla ka taba tsena re bolele gona gobaneng re ditlweletse di sa rulela
1: ntle le ntlo ena ya Morena Moshweshwe wa pele go ntse o na le dithako tse dingwe gona ka godima thaba osi o na le tsona motlhomong di ntse di tlhokometswe re bona go e tsala tukiso e ntseng e tshwana le ntlong e nngwe ya Morena Moshweshwe.
0: Go jalo ntate ke a gola e nngwe taba ya botlhokwa e etsagalang kore structure-a kapa boemo ba dithako tse dingwe tse dingwe bo lokisa go latela gona nakong eo bo neng bo fungwanwe bo le boleng bo feng mme ga o fitlhe gore sebile ke tswela pele ke dietsa tsena dithako tsena ke dietsa go latela gona nako e diphuputso di ne di etsa di fumane le boleng bo feng mme ga di lokisa ga kalo fela.
1: Baithuti bana ba sekolo sa mosebetsi wa matsoho sa lerothodi ba ileng ba kena tshebetsong ena yo le lekala le ileng la ba tsietsa ke karolo ya mosebetsi wa bona wa sekolo kapa ke baithuti ba karolo e itseng ya maditaba tsa bagatlhaodi kapa e tlhile ebile boithaopo fela ba baithuti ba sekolo go etsa tshebetsong
0: ntate sekolo se tlile se fana ka baithuti ba ntseng ba le sekolong ka nako e empa jale ba e fela ebe ba fitlha ba etsa ka moo ba utlwisisang ka teng le ditaba tsa bona tsa mogago go na le ditsibi tse tswang lekaleng lena la bo rona tse nang le thutelo e jalo tse ba thusang gore ba tataisa gorena ba etse jwang e seng jang.
1: Mamedi ge metsotsong e leshome ge lebile gantle goreng ya

0: tshelala re ntse re buisana le ofisiri ya diphatlalatso go tswa lekaleng la bogatlhaodi ke mme Mamodise Falatsa. Ke a gola mme Mamodise, nakong ena yo re tlotla re amogela ba mamedi, ke a gola ke rata fela gore o re thuse gore re na le dibaka tse ngata golo ntle le sena sa Thaba Bosiu ka gara na na le teng lekala le ntse le etsa tshebetso ya mofuta ofeng go bona gore dibaka di ntse di tlhokometswe.
1: Ke a lebogang tate, ke supile sebaka sa Mengwaneng ka gola ga ke ne ke bontsha taba ya tshenyo le tshebediso e sa baballeng boleng ba our cultural heritage kapa dibaka tsa gone tsa nalane le botšhaba. Go boetse go na le setlaba sa Mopedi mane Thaboti le sona ka mo go tshwanang tate se ntse se tshwere ditaba tsena tsa nalane. Ke a gola e le yona taba ya go sireletsa dibaka tsenana. Lekala la yeso jalo ka e le thumo ya gone ka tlasa convention ena 1972 ka gara letsholo gona jale kapa morero o re kopileng gore setlhaba senana sa Thaba Bosiu ka lone re kopa se etswe list under UNESCO World Heritage mme ya ba re supiwa gore a setlhaba e le sona fela ka bo sona se ke ke sa tseba go tlwelela ka gara lethathamo lenana le re ka tseba fela gore sešwe gobane go se go na le dibaka tse tshwanang le sona sena tsa ditlhaba tse seng di le teng ka gara World Heritage fela ga re etsa taba tsena re tlameya gore sebaka se be le outstanding universal value e le a historical place ka ba re lokela gore re khutlele morago gape-gape e le gore re tle re latele tailana a ba re qala ditaba tsena go tloa mane gobane gape ne ba supa ditsibi tsenana tsa di convention enana gore re keke ra nominate setlhaba le mosheshwe e le motho ga o nominate motho re tlameya go nominate the outstanding universal value ya sebaka ya ba re tlameya gore re qale ditaba tsenana re be re bua ka wa a cultural heritage migration route mme ya ba re kala mane setlhabeng sa Mopedi ya ba re ntse re tla ka dibaka tsenana kaofela tseo leeto lena la go tla fitlha Thaba Bosiu go tsamailweng mo tsone mme go a utlwagala gore go na le dithako gona mono godima setlaba tsa Mopedi go na le bo dithako tsa bo motho eo a ele a ba le seabo se segolo thuse molela mosheshe go be o ntse a na le puso enana bo dithako tsa matekane ga o theoa ka kgogo eno ya dipere ga o theoa odima setlaba mono re ile ra di bona gore le tsona di tlhiledise di thefoleile ditlile botlhoko ga re tsamaaka gara di cultural heritage migration road mme a ba re fitsa Mengwaneng ra tshela ga lofitlha bo dipetu ra fitlha bo Madimong ga di bona ra bona le gagala bo mane Pitseng dibaka tsena kaofela ke dibaka tseo ntate di lokelang gore di fuwe tshireletso e ikgethang e le gore di nne di tswele pele go boloka nalane ena ya tsona e le jalo ka tlo

0: shapa magwa pap ya ba ba hlompha basotho ha se tsana fela di bakatsela ntate ena le go masitse KV malene masitse se tshwereng nalane rena le potlo kwa bolimba tsona jalo ka di taba di ne di tsala kana go eno ntate ha ke mpa ke qolla tseno tse fokola ntsela e hile ke boikarabelo ba lokala la iso re re kenye convention ina 1972 tsebetsong ke be re kenye molao ona wa rona wa cultural wa heritage resource wa 2011 e le hore re tsebe ho bolokela basotho nalane ena ya bona ya botjhaba e ntse e phetse ka tsela eo e leng ka teng.
1: E re fela o ntse o tshwere jalo re ke re nke ba mamedi ba fokolang fela pele re fihla o renyane ya botshelela mohlomong ba ka bang le dipotso ka patlatsetso ditabeng tsena tseo re ntseng re buisana ka tsona. Mamedi re metsotsong e supileng re lebile ho renya botshelela re o bulela mehala haeba o ka ba le potso ka patlatsetso ditabeng tsena tseo re ntseng re bua ka tsona. Hopola ke ntse ke buisana le ofisiri ya diphatlalatso ho tswa lekaleng lane la bohahlaudi. Mamedi, ke ya o amohela selemoeng sa Lesotho.
2: Ntate Thebo.
1: Kgotso ntate, ke ntate Morosi.
2: Ke ntate Malengeni la kgwaba le ya bua kuti tosi.
1: Eya ntate.
2: Eya, ne ke rata ho botsa mme fala tsa ona jwale. Jwalo ka ha e le mona bona e le lekaka. Nakong eo ntse o hlokiswa dibaka tse tsa di bolela. Ba ya itse le lekala kapo go na le batho ba ba hirang ba hira batho ba ba fa mosebetsi go ba e hlwekisa moo potso ya ka e gakalo fela
1: ntate. Re buletse mehala mamedi re metsotsong e mene re lebile hantle o reng ya botshelela o ka kena wa botsa potso ka patlatsetso ditabeng tseo re ntseng re buisana ka tsona. Ke ile ka hlalosa gore re ntse re buisana ka ditaba tsa bohatlhaodi. Mamedi, ke ya o dumedisa o sengwa kajeno.
2: Ademo.
1: Kgotso ntate.
2: Dr. Molete.
1: Dr. Ma?
2: Molete.
1: Eya ntate.
2: Ke gora ke bio tshwarele file wetse tsara ta. Ke ne ke re taba tsena tsa mme di hlakile di monate fela jwale. Ho bona banka nalane na ka dikarolo tse di ditseng. Ho ba jwale ba sebetsa e le bona ba sa sebetse le setjhaba motlalo ona jwale. Ha o ya o ka tshasne ke mono na ha o ke ya mfuma haula ke di na lane tshino sentse ba go rutse ke tsile ka ona ho ba nula ke ya mfuma haula e be ke ne sa re gile hona ka teng ka mong shimbe me ha o ene ya ha ntate mo mahaula ya wela ho ba nuna ha itse ba fuka sa di bona ba ha matlo a ma mangata ntutu a le go ntabo empa jo lo bona ntse ke ga rentseng bona bana ba tourism ha ba di sheba bo ba di ho se yo mwana mo mo kana mo shosha ta mo lika ho ya nalane e mo mo kana mo shosha ko ha ke nye di si yo le ne mo kana mo go mo ka mo se mo di challenge mo ho ntse ho ka ho bene ho kampe se se yo ho re mo ho kampe fa ga mo mana mo e si ko jale ke a tsi di ha ba di hatele ho bana ho hatele ho yena ya nalane a ka re tshiso rena ho ba di ntse ka tsa mo mfuma haula tsona ba sa di tsete le lo bona la ntse ya ntate jale
1: ke le buila ho lo ntate. Mme mamodise, re na le ba mamedi ba babedi ebile re na le metsotso e mmedi fela, ke kopa o tlo kena go bona ka pele fela.
0: Ke a leboga ntate. Ha o hlokiswa motlhala go na le nako eo re ne re tlhokomela gore setlhaba sena sa thoba bosibuse se se tlhoka go hlokiswa. Ha ngata go na le gore ke tlosa motlhala go na le nako eo o nona go gauwa tselana ena e tsang relief gogo ena na e tswang straight mona house ha o qeta ho thoa dikoloi mona ya ba ho ba le tselana eno e hauwang go lana hwa yoga se tsaba ho se tsitse se mo ha se ona tsela taba go la ba le bo mo bo e di tsena re bona se etsa evade ke di alien species ka pa di mela tseo e seng ka go lo ya nalane ya sebaka seno tse seng di itema mme go lana gwa hirwa setšhaba ya ba se sa sebetse jalo le nako eo

0: ditaba eng ya hore re ke re botele ngwana moshanyana se tshwantsho sa hore na a kopile batho ba feng. Mme re qala ka rona go ikikisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng. Bonyane a ba tsamaya metlhaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa go bophelo ba gae bo be bo supa e le gore ka tsela eo rona re ikikisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsang ngwana moshanyana ka tsona e le go re ba di-intentional role model gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela.
1: Mamedi ege gutla jwa logele metsotsong e ka bang e le shome ge foraletse hantle hora ena ya bo tshelela me ge kena mogadelong wa bobedi wa lenano la rona la sibuping ho sengwa ka jeno me pele ge fetela ditabentse dintse o re o hlopetseng tsona ere ge tlo go fa ditaba tsa tlhaloso ya boemo ba le hodimo ho latela tlalo e faneng ke bane ba lefapha la bolipeleng LMS ka bogutshwanyane. Ka jeno le kwa hetse ka o kgetha dibaka go phodile ho isa ho e ba mahareng empa ho a bata dibakeng tse ka maluting. Moya o foka o le bobebe ho isa ho e ba mahareng ho hlaha Borwa Botjhabela. Ho na le monyetla o fekolang wa dinoko tse 20 le kgolong wa mafafatsane mona le mane. Ho ka lebellwa hore le kwa hele ka o kgetha dibaka bosiu ho bata ho isa ho e ba ho bata ho loka moya o fokolang le o bobebe ho isa ho o mahareng ho hlaha le sita le seterekeng sa ne sa mahalisugwa. Seterekeng sa Qutheng teng ke dintlha tse 16 athe seterekeng sa Qetshasenekeng ke dintlha tse 14 ha seterekeng sa ne sa Mogotlong teng e le dintlha tse ka bang tse 12 ha re fetela seterekeng sa Bothabothe ke dintlha tse 16 athe seterekeng sa le ribe le seterekeng sa Beria teng ke dintlha. Pejana kgweding ena ya Phupjane letona la diphatlalatso dikgokahanyo mahlale le tshebediso ya mahlale le boqapi e le Mohlompheng Thati Morosi o ile a phethola lekote la gao ya setsi sa boqapi. Sena se hlaloswa se etswa e le ho tshwaya mohato wa bohlokwa mmuso wa Lesotho ho kenya tshebetsong leano la tshebediso ya marandrang esita le ho aha boqapi ba marandrang bo kenyeletsang bohle katlehisong ya naha ya Lesotho. Ke phetolong ena ya lekote mo Mohlompheng Morosi a ileng a supa ha phaposi ena e tlo thusa bahlahisi le baqapi hore ba fumane disebediswa ho hlahisa boemong bo phahameng mo menyetla e tlang ho bulelwa bohle. Mamedi, ditaba tsena di tla nakong eo mmoka wa dinaha tsa selekane wa 64 o neng o tshwaretswe Lesotho ka kgwedi yane ya Mmesa monongwaga mo hara tse ding ho tshohlileng hore mafapha ohle a kenyeletswe tshebedisong ya marandang. Ho utlwa ditaba tsa morero ona ka botlalo le rena o tlisa phetho efeng ditabeng tsa boqapi ba bana ba Basotho le kgolong ya moruo naha re tlo buisana le monghadi kori lenyatsa ena ke mookamedi morerong wa ntlafatso ya marandrang lekaleng lena la dikgokahanyo. O tla boela a hlalosa hore na tebello ke hore na morero ona e be o tla phethelwa nakong ya tshebetso ena e tla phethelwa ka mora nako e kae. Ke tsona he ditaba tseo re tlong tla re buisana ka tsona mokgatlelong ona wa bobedi wa lenano la sebuping. Ntate lenyatsa ke ya o amohela lenanong la sebuping le o dumedisa mme se ntse re le buile haholo ha o bile le rona letsatsing lena la kajeno. Ke a kgola pele re fetela ditabeng tsena tsa setsi sena sa boqapi ka botlalo ho molemo gore ke re utlwa gore na morero ona ho fitlhela ha jwale na ke tshebetso e feng yo o seng o entse ona wa ditaba tsena tsa marandrang lekaleng la dikgokahanyo e be re tla fetela ho dintlha tse amanang le setsi sena ka botebo ho fitlhela ha jwale morero o se o fitlhetse dikatlego difeng ntlafatsong ya bophelo ba setšhaba sa Basotho haholo ditabeng tsena tsa marangrang.
2: Ke a leboha ntate Morosi, ke o dumedise ntate, ke be ke dumedise le ba mamedi ba hao ba sebopeng. Jwalo ka ha o nhlalositse ntate, ke kori lenyatsa, ke nna mookamedi tlasa ona morero ono wa ntlafatso ya marangrang. Mme re tla hopola hore ntate go na le ona ntlafatso eno ya marangrang e le sebetsa e le project tlasa lekalela la rona la dikgokahanyo. Mme project eno ya ba re tla e hopola hantle ke project e ne e reretswe gore e tlo atolosa marangrang mme e be e atolose le megala hore e emane setšhabeng tlasa morego onana nthone kgolo ne re etsa ga ne re atolosa marangrang a ka megala re ne re gokela ditora ka gara naga ka mona mme ne re itse re tlo gokela ditora tse 48 re ile re atlaile gore ka gara naga

0: sebetsa ha ile ntle re sentse diphetetswe re lebeletse hore ka mora kgwedi ho tlona jwale tjena ga be re re wele ke nnete hore sechaba se sebetsa marangrang a rona mo re leng hona teng
1: jwale he re kena ka botlalo ditabeng tsena he tsa gao ya setsi sena sa boqapi ho ba senang kutlwisiso ka taba ena ya setsi sena sa boqapi mohlomong ka re fa kutlwisiso re nahana re bua ka setsi sa boqapi na re bua kaeng le hore na molemo o sechaba se tlotla se una setsing sena sa boqapi se ileng tshebetso ya teng ileng ya gakolwa ke mohlomphi morosi haufinyana na ke emelemo efeng
0: ke le wandate morosi re tla hona tjena re tla elellwa hore lefatshe le sebedisa marangrang. Ke bona ka ntho e nngwe le nngwe le nngwe e re etsang hona tjenana ke marangrang le ha re ja fela kapo re bua ke bona ka ntho e nngwe le nngwe re tla etsa ka marangrang. Re tla hlokomela hore setjhaba sa rona se ka sa hlahisang di-video, ditshwantsho ding kaofela tsena tse tsamayang ka marangrang. Ha o sheba diterateng ka hara naha ka monana ke batjha, ke batho ba baholo ba qapa, mme ha ntse ba qapa tjena ba ntse ba qapa ka mokgwa ono wa rona wa ba bang ba qapa ka pampiri, ba bang ba qapa ka ho futa foto fela mono. Ha e so ka etsa ntho ya hore o ka tshwantsho ka reng o tla se shebella. Jwale re re batjha bana le setjhaba sena kaofela sena se nang le dineo tsa boqapi, re ba fe monyetla ba hore ha ba qeta ho qapa taba tsena tsa bona kaofela, re etse hore taba tsena tsa rona di ikamanya le diphetho tsa nako e jwalo ka hore di tsamaya hona ka marangrang, di tsamaya ka marangrang. Mme setsi sena se re reng ra se etsa mono Makwanyane Square ke setsi se tlo thusa batho hore ha ba qeta ho qapa ditaba tsena tsa bona ba kene ka setsing ka mono, jwale ba hlahise content ena e ka ba ka mokgwa di-podcast kapa ka di-drama kapa ka ditshwantsho tsena tsa sejwalejwale. Mme content e jwalo e tla ba thusa hore ha na ntsa a etsa a shoota photo fela moo mohlomong a ntsa photo ena ha a e rekisa e le ka maloti a mahlano, photo ena ha ena re etse hore e be photo ya sejwalejwale e ka bang podcast e mothele mosebetsi ka hore o ka fumana go photo ena ha jwale a ka kgona hore a e hlahise a ba e rekise le rona ona mona sealemoeng ge e bapala TV-ing tsane tsa rona tsane ko ntlafatsa content ntate ka botlalo.
1: Ke kopa re tshwaraganyane fela tla re tswela pele mamedi re metsotsong e 20 le metso e 4 ka morago ra botshelelang tumela ge le mothating ona fela re rekise re tla re tswela pele.

0: re khutla jwa lomamedi re ntse re tswela pele ka ditaba tsa rona e bang kona ho bulelang sealemoya tseba hentse re buisana le ntate ko re lenyatsa ho tswale ka leng lena la dikgokahanyo mahlale tshebediso ya mahlale le boqapi mabapi le setsi sa boqapi seo tshebetso ya sona e ileng ya gakolwa haufinyana. Ntate lenyatsa re ile ra emisa puisana rona nakong eo nontse o hlalosa ditaba tsa setsi sena rona e be ke melemo efeng eo setsi sena e tlotla e tlisetsa ho setšhaba sa Basotho haholo batho bana ba hlahisang di-content creators dibini jwalo jwalo ha re nne re tswela pele.
1: Ke a leboha ntate Mobosi. E betse hape taba ena na molemo o mong hapehape e fa mmuso le sona setšhaba hapehape ho buisana ha bobebe ka hara studio sena, mme ka ha re bile re itse re tlo kenya thepa e ntšha ka mono ya sejwalejwale e fa batjha le setšhaba ka kakaretso hore ba hlahise boqapi ba bona bo ntlafetseng ka ona mokgwa wa marangrang a sejwalejwale, mme ba thusa hore ditaba tse hlahileng ka hona ka mono ha re ntse re le tabenyana hore re theha mesebetsi, re etsa dipolatfomo tseo re theha mesebetsi, e ka fa batjha le setšhaba ka kakaretso hore tsona dihlahiswa tse ntse ba di hlahisang ka mono lefatsheng kaofela e be dihlahiswa tse amohelehang, mme ba hwa bulia ba di rekisa lefatsheng kaofela. Ntate
0: ditabeng tsena tseo buang ka tsona hore mohlomong o tla ba le thepa ka hara studio sena kapa ka hara city sena, ke thepa ya mofuta ofe hle re utlwisise motho ha lakatsang hore a hla nna kore ka hlong ya hae a hla nna bone a be le pono eno hore na city sena se tlo shebala ka tselelwang, ke thepa ya mofuta ofeng e tlotla e sebediswa ka moo diqapi le batho bana ba hlahise ha ba ya ka mono ba lo ya ka moo ba etsa jwang, ba hatisa, ba edita, ba etsang, thepa e tla be le ka moo ke ya mofuta ofeng?
1: Ke a leboha ntate Mobosi. Se bile re tswetse pele haholo ha e le mona ne re thankgo ya lekwete la gago, re betse hape re tswetse pele haholo hore re bone hore re se re fumane motho a tla re thusa ka hore a re rekele thepa kaofela ya ka studiong, e tla ba thepa e hlahisang, e be thepa e rekotang, e be jwalo ka ha re thakgotse lekwete mohlomphehi le tona lekgabane la dikgokanywa a thakgotse lekwete. Tshebetso ya gago eno ya studio sena mono ya setsi sena sa bophatlhalatsi mono ka mokgwa o etswang ka teng e tla nka dikgwedi tse nne, mme Basotho ba eso ba tla tlhokomela gore sebaka seno se re sebeletsang mo sona mono nnete ya sala ke sebaka se nang le nalane. Le rona ha ntse re sebetsa tjena re entse boithuto mme ra kopana le bohle ba ameyang ga ba ka shebisana le tsela ore o haha ka yona gore tsela ore o haha ka yona ka moo ha e tlo thunthetsa sebaka seno epa e tlo se ntlafatsa ka gore sebaka sona seo ge se tshware e ntse e le sebaka sa nalane, mme re tla bona gore sebopeo sa ha bane Basotho ba ile ba tloba ne re thakgola lekwete moo le ka mokgwa structure se re tlo se beya mono ke structure sa nalane se ntse se ntlafatsa gona mono gore se dule ntse e le sebaka sa nalane. E tle be le sa pele lefatshe mona se tshwere nalane hantle ebile fela se tshwere thepa ya sejwalejwale. Ke a leboha.
0: Setsi se se dumeletswe ho sebediswa ke bomang, ka kgola kgutlela morao hanyane mane ke diqapi ke bomang kao fela mekgatlhelo ya setšhaba e lebeletsweng ho sebedisa setsi se ke mekgatlhelo efeng ya setšhaba o tlotlhalosa mekgatlhelo eno kao fela, ke a kgola le hore na se lebeletswe ho sebediswa ke motho mo lemong a hlokang ho ya moo mahala kapa ho na le ditshebeletso tseo ba tlamehang ho di etsa kapa tefo e nngwe ba tlamehang ho etsa hore ba sebedise setsi se.
1: Ke leboha ntate Mobosi. Mputse potso e thata empa ntate ke tla ya setsi sena na ke sa Basotho, mme ho lebeletswe hore setšhaba sa Basotho sa se hlahisang ditaba tsena tsa rona tsa content e be bona batho ba sebedisang sebaka seno. Re lebeletswe hore sebaka seno se tla ba le tsamaiso se tla ba le tsamaiso e hlakileng, mme se tla laolwa le hore na se tla sebediswa jwang. Ntate Mobosi, o tla dumela le nna hore sebaka seno sa rona se re se etsang mono ke sebaka se senyane ha re sheba bana re itse re batle ho senya boleng ba sebaka seo sa rona sa nalane re ke ra kenya mahao o se o tlala ka mono re nkile 2% fela ntlhatse pedi fela legolong ka kakaretso ya sebaka seno se mono, mme ke sebaka sa Basotho. Baka senana ke nnete o tla ba le mohlomong o ka lebelelwa ga go tla go ka ba le patalanyana e e tswang e nyanyana ka mogomakatsang ya go tlhagisa mono. Obane o tla sebaka se gore re se etse tjena, o tla gopola nna le wena le ga re batla content fela mona mo re sebetsang monana e tlhagiswang ke Basotho, re sokola haholo ntate. Basotho ka go bona ga ba na maatla a go tlhagisa content, o ba go tlhagisa content go turu haholo, mme sebaka sena ga re se etsa re se beya mono ko go gatlhametsa bona Basotho gore Basotho bona ba ne ba sa kgone go tlhagisa content, fela re bona ke bana ba tletse bana ditsebo, ge ba fe monyetla ka ditjeo tse tlase tsa gore ba tlhagise content ena, mme baka sena se tla tshireletseya re bone gore ka dinako tsotlhe go tshireletsegile, mme mono mme tsamaiso ya mono ka bo yona re sebetsa mmogo le botlhe ba amegang, re tla gopola gore re ntse re tlasa legotla la motsemogolo Maseru e ntse e le bona.

0: beng ba rona ba sebaka seno, re sebetsa mmoho re bona re tla bona gore baka seno se a sebetsa se dula se bolokehile ka mehla ntate.
1: Mamedi ke metsotso e 20 le metso e 9 re lebile horeng ya bosupa. Jwalo ka mehla wa tseba horeng ya bosupa, re tla boela hape re soela bane ba lefapha la ditaba. Ke a kgola taba e nngwe eo re ka buang ka yona ntate Lenyakantsa, ke a hore siti sena mohlomphe Morosi nakong eo a neng a fana ka bua sebulamano la tlabolela hore ehlile se tlotla lesekenya letsoa go le ditabeng tsa ho lwantsha taba ena a tlhokala mosebetsi ka rona haholo bathong ba batjha. Ke bona batjhe mo shebaneng le bona haholo fela motho yo mong ya ntseng a le lapeng mane le ena a ka lekatsa go tseba gore na talenta ya nang le yona e ba ke motho ya moholo ga se motho ya mošwa. Ba dumeletswe le batho ba ntseng ba le baholo kapa se shebane le batho ba bašwa kapa ehlile ke mekgatlhelo yotlhe ya setšhaba e lebeletseng go ya moo e le go gatisa kapa e sebedisa setsi tseno go tsebatsa boqapi bo ba nang le bona.
0: Ke leboga ntate. Taba ena ya tlhokagalo ya mosebetsi ke haholo batjha ntate Morosi, ke taba eo rona re le basotho re kekeng ra iphapanyetsa yona. Mme mohlomphehi letona le kgabane la lekala la dikgokahanyo, le ena taba ena ya tlhokagalo ya mosebetsi batjheng o e phamoletse hodimo haholo. Ke nnete e sa patweng hore re a bona batho ba batjha ke bona batho ba mathang haholo ka pele ka tabeng tsa marangrang. Re a ba bona ke bana jolo ka dishulo diterateng tsa ditoropo hohle ka hara naha ka mona le metseng le metsaneng kwanana. Ke batho ba batjha ba lekang ho etsa ho iphedisa ka ditaba tsa marangrang. Kgao ena ya studio sena e hlile ntate e kenya letsoho haholo hore taba e bone hore taba tsa batjha le setšhaba ka kakaretso se ka sa hlahisang taba tsa content ba ka iphedisa ka ditaba tsa boqapi le bohlahisi. E ba beya ka pele hore ba ka iphedisa, mme dihlahiswa tsa bona tse ba di hlahisang ka hara studio sena di ba thele mesebetsi ya moshwelella. Ke taba ena ke tiiseng haholo ke re taba ena studio senana re tlo e beya leihlo hobane re lebeletse hore e thee mesebetsi ya meshwelella ya nako e telele. Mme ke nnete ntate hore re tla bona diprodukt tse tla hlaha ka mono kore wa tseba le wena batho ba ba le ka hara film industry na film industry ha ula ya producer na wa e hlahisa na e etsetsa motho bophelo bo botle nako e telele ha kakang. Re lebeletse hore setšhaba mmoho le batjha ka kakaretso e tla ba thela mesebetsi. Ke a leboga ntate.
1: Jolo ka sebaka sena seo setsi sena se tloga o sona ehlile ke sebaka se senyane haholo. Ke a kgola e ntse e le gorena ehlile setsi senana se tla anela kapa se tla ba boemong ba gore se thuse batho botlhe. Ke le ka o nana gona ebe ga o no ba le tshubutlhelelano taba e re na go tla ba le basebetsi setsing se tla laola tshubutlhelelano gobane ga e ba se buletse motho yo mongwe le mongwe ehle ke dumela gore ehlile motho yo mongwe le mongwe tla le ka gore anke monyetla ona go sebedisa.
0: Ke a leboga ntate Morosi. Re a qala hona jwalo ka gore re be setsi sena moo, mme boithuto ba rone re tla ba le bona ka morago gore re be setsi sena moo se tla re tlholotsa gore re bone gore taba ena na ga e ya tolosa mohlomong re isa le diterekeng kwana re bone gore mohlomong ka ga ditereke tseo re betse re beya ditsi tse jwalo. E tla re fa boithuto bo botle ba gore na re bone na taba enana ha e le mona e re e qadile e phela re e qadile mona Maserung Makwanyane Square na ha se bohlokwa gore mohlomong re yanetse diterekeng tse jwang. Ke nnete re lebeletse gore ka ha re etsa kgao ya mohlolo ntate e re qalang ho e bona mohlomong ene history e reng ra etsa ka hara naha ka mona mohlomong e ka baka tshubuhlelano, empa neng re sentse re itukisa hore na taba ena ya tshubuhlelano na re tla ba le maano a tla e sebetsang gore re bone basotho ha ba tshubuhlellane mono kapa ona re ba laola jwang gore re bone gore mosotho e molemolemong a kgona go hlahisa content o a kena ka mono wa hatisa o a edita mme o ntsha product ya kareng a ka efa setšhaba le baji ba eja kaofela lefatsheng ntate.
1: O bua ka ditaba tseno tsa bo go edita kapa go lokisa ditlhahiswa tseno tsa bona mono. Batho ba sebedisang setise ehlile ha ba qeta ho hlahisa

0: ko re ke batla utlwisa hore na bohlahisi bona ba bona ba tlo boetsetsa ka gara setshina kapa motho a ka nna etsa ditaba tsa gae ka theko ya ba watla ka gara setsi sena o tlotla e ditela ka gara setsi sena kapa o lebeletse gore ntho engwe le ngwe a etsetsa ka gara setsi se
1: ka mogogo se e ntseng kategrileng ka teng setsi sena sa rona ke gore motho ga santse a mogo mongwe a ntse di-shooting tsaya shootingtse ka theko a tlaitse kapo a tlaisitse ka theko a ka kena ka mongwe a edita ka mongwe empa ga a tlhoka go tlaisa gape gona ka ga setsi ka monana re betse re ntse monyetlo wa gore motho a jalo le ena a ka kgona gore a tlaise gona ka mona ka studio jo e studio se ke multi-purpose nda
0: lekala lona morero wa lona kapa le ikemiseditse o thusa batlaisi ka tsela efeng ga ba ya mono ba tlaisa batlaisi bo ba bona motlhomong lekala lona le tlo kenya letsogo jwang go bona gore ditlaiswa tseo tsa bona motlhomong di a tsebala ebile di ba le mmaraka motlhomong le ba dinageng tse dingwe ke a gola le gona setsing sena se ogolong sona motlhomong re bona ba direisetsa le ditsi tsena tsa tse kang sena se ogolong sona sa gaso thelebišene jalo jalo lekala le tlo thusa batlaisi ba ka tsela efeng
1: ke le banete le mo hosi re tla hopola bana hore di tlhaiswa ha diyo o tla bapala ke ntate re ke re ba di tlhaiswa tse re ka di bapala TV nya on drifting mme le ka la rona hona jwe le malala la o tsore le emetse go di tlhaiswa tse ditle jwale di bapale radio nya bona mona di bapale mane television nya hona mane e tswa dibaka tse jwalo tsa gore di bapale mono di ntse di diteng gona jwale ntate le ka la rona le ready more than ready
0: setsi se ke sa pele ka ga rona kapa re ntse re na le sedi motlhomong tse kang tse tsentse di thusa basotho ditabeng tsa boqapi kapa jon
1: ke a leboa e le setsi sa mmuso ntate ke setsi sa pele senana ka gagana ka mona se ntse re setsa ke sona sa pele ntate se ka thusang batlaisi bana ba rona ba na le ditalenta tsa boqapi
0: mamedi ge metsotsong e mashome a mabedi le motso o le mong ge lebile gorenyane ya bosupa ka kwano ka diphaposing tsa gaso ga ba kona o bulelang sealemoya ge ntse re buisana le ntate kore lenyatsa ke mookamedi morerong wa ntlafatso ya marandrang a dikgokaganyo lekaleng lena la dikgokaganyo mahlale tshebediso ya mahlale le boqapi teng ge ntse re buisana ka setsi sena sa boqapi kapa digital studio ka moo e tsebalang ka teng ka ga ke setsi kapa tshebetso ya teng e ile ya gakolwa haufinyane ke letona la dikgokaganyo mohlomphei Ntate Morosi haufinyane mabapi le ditaba tsa go bona gore ditaba tsa boqapi ka gare ya Lesotho di tswela setšhaba molemo haholo go lwantshana le ditaba tsena tsa tlhokala mosebetsi ka moo ena letona a ileng a di tlhalosa ka teng mme ka mara nako e se kae fela ga tlatla go bulela megala ga e ba o ka ba le dipotso ditabeng tsena tseo re ntseng re buisana ka tsona ke a gola ke batla gape motlhomong pele re bulela bamamedi go diqapi tse dutseng gaemane tse senang disebediso re ka nnete ba tsebe go tlaisa ditlaiso tsa bona di tsebagale molaetsa wa gago ke ofe go diqapi tsa naya Lesotho tse dutseng mane le ba ntseng ba le leqe gore ba tlaise ka botebo ka maatla gore ditlaiso tsa bona di tsebagale ka setsi sena se tlo ba thusa ka tsela efeng
1: ke a leba ntate tabena ya boqapi ntate ke taba e kgolo hangata o tla fumana gore le batho ba bang jalo ka ga tseba ga ba yele sekolong ke neo mme ke neo mme re re diqapi tsa heso tsentse di dutse ga heso kwana gole qatša seneke ke monyetla ko onana wa gore jale facility ke ena e beuwe monana re ha digital studio e tlo ba thusa gore le batho ba re bane ba sena thepa re ba beela thepa gore talente eno ya bona eno re isibolle mme talente eno ya bona eno ka yona e ba thele mosebetsi ke thabile gobane ke a gopola gore le kamane ka lekaleng la tourism ke gopolela go tshwantse etswa policy kapo le molao ka mono o tlo thusa gago tsona diqapi tsena ga di bapetse ga diqapi boqapi bona ba bona bo bapetswe go be le ntho ba e fumanang ke bone ka e sentse e batla ba sentse di

0: tswela pele ka lehlakong lane, mme re thabile haholo, re bona hore morero ono o etsang o tsamaya hantle le leano le leholo la mmuso la ho ntlafatsa naha le ho fokotsa taba ena, kgaello ena ya mosebetsi. Re ikapi ha di tle platform ke bona bo teng ba hore jwale ba sebeletse hodima bona.
1: Re metsotsong e leshome le metso e robedi re lebile horeng ya bosupa mamedi wa Selemo sa Lesotho, mme haufinyana ke tlo bulela mehala jwalo ka ho tseba nomoro ya rona ke 22316429 e ka sitana le +26659993 haeba o ka ba le dipotso ditabeng tseo re ntseng re di tshohla letsatsi lena la kajeno, mohlomong kapa ho etsa tlatsetso ditabeng tsena tseo re ntseng re buisana ka tsona letsatsi la kajeno. Mamedi, ke ya o amohela Selemo sa Lesotho. Kgotso ntate, ke ntate mang ho kae? Ntate mang?
2: Puisetso ka boyele ntate.
1: Ntate puisetso.
2: Eya ntate, aa ka nnete. Ntate hlakile haholo kono. Sele ke mpa ke batla ho utlwa fela hore na tabeng e ya di-passport e ntlafatswang ka maranga, na e se e kene tshebetsong tjena na? Bua tjena hobane ke hlokometse hore batho ba bangata ba sebetsang ka ntle ho South Africa, ho naha, ba sebetsang South Africa ba tla ka bongata ho tla ntlafatsa di-passport, manuale di ntle le taba hore ba sebedisa marangrang. Jwale ke batla hore ha eba ehlile ke taba e sentse e tswela pele, o e sebetsa kopa thapedi hore marangrang ano a dule a phatlalatswa nako yohle e le hore a tle a fihlele ho e mong le e mong, e se ka ba nako eo motho a tlileng fela seyalemoyeng batho bane ba kantle ba ka fumanang taba ya hore na ba sebedisa marangrang a feng hore ba keteletse ba ntlafatsa di-passport tsa bona. Jwale ke boetse hape ke tholletsa taba ena ya hae ya buang ka yona ya hore ka nnete ehlile ke bone ka e tlo tswela naha kore etlo tswela naha molemo haholo batjha bana ba dikapi ntate. Bua tjena ha eso mona kabane re na le dikapi tse ngata haholo, e ka ba tsa Faulina le tsa Sankuru, fela o bona di felella fela hobane jwale ba sa tsebe hore na bokapi bona ba bona na ba tlo bo ntlafatsa jwang. Jwale e se ka e kare jwalo ka ha bontsha hore mohlomong o ka nna hwa etsahala ha ba bona hore tshubuhlellano e ba ngata ba tla etsa hore mohlomong e fihlele diterekeng. Ke taba e kgolo haholo eno ntate, ke a kgola ha se taba ya taba ho letsa fela, ke taba ya bokapi hape. Ha eba o bona kobo tsena tse thokwa tsena tse metwa e metsho, Basotho bana ba ka heso ka mona ntate ba di etsa botle bona bo thabeyang ka uru, tla fumana hore ke ntle di hloka fela hore di editwe di be hantle. Jwale se ke re ka nnete ke a bona hore se una molemo o moholo haholo. Ke a leboha, ke hona ntate.
1: Re lebohile haholo ntate Busetso.
2: Thank you ma.
1: Mamedi, ke metsotso e leshome le metso e mene re lebile hantle horeng ya bosupa. Ke o amohela le wena Selemo sa Lesotho. Kgotso ntate.
3: Ke tholong.
1: Kgotso ntate tholong.
3: E wa kao.
1: Hey anda.
3: E ka nnete re a leboha ntate. Ntate Moruti ha o re tliseditse ba ikarabellang ka mona ka communication. Hana re bua ke ntate Busetso.
1: E ke na le ena ka kwana.
3: Ee.
1: Ke ntate Lenyatsa.
3: O ntate Lenyatsa. Ke re ke kena ke matsatsi ana hona ho bolela hore seyalemoya e sile ke bothata dibakeng tsa bona. Ke re na marangrang ao ebe re tlotla re bona ka mora setsi seo se hauwang. Ke bone seyalemoya se etsa Lesotho ka FM le media mo leng kaofela, se boela mona moo neng re tseba e ka sikela le diyalemoya tse ding. Ya bobedi hape ko re na a ka nthe methadile ofisi ya habo mohlomong e latelang ha motho a na le ditaba, hoba ke na le ditaba le ofisi ya habo ka lekala leno la communication. Ke na taba tse ngata haholo tse ke hlokang hore ke atamele lekala le jwalo, ke shebile sebaka sa haeso sa motete hoba ka nnete ntle le hore mohlomong re etsetse tora ka mona ha hona mohla rona re ka ra imona monana ka marangrang a Lesotho mona. ke a leboga ke tsela a rang ke a tlhakanta.

0: Re a lebona le tholo. Mamedi ke metsotso ya leshome le metso e meraro re lebile horeng ya bosupa re ntse re buletse mehala haeba o ka ba le potso ditabeng tsa rona.
1: Mamedi ke ya o amohela.
0: Kgotso Mamedi.
2: Ntate Masilo mzana sentate.
0: Kgotso Ntate Masilo.
2: Ntate wa ka, e ntate tele nna ke zwala ntate tholo ke tse ntse ke lla mogolo wa ka one. Ntsa go le tsere tsa la go ka tsa le moya wa ya le hae ba dilo di tsa o tswa o tsa le moya di ba tsona se se se tsa di se se tsoga la se tsa ke ke ana ke na ke se putule tsa fela ke se na ke putule se fela ke dingala ke la mo go tlo hae ba ke lona wa la go na le le e te ba tsa di ntenda te go ya ke ma ne ya le ntsa go le ya gona e re leng ho yona go bo se se go bua ka go ka me tsa di ntse di tswa ma di wa ni ma se go mo no dintho tse ngata di hana ti ana ke ne nka hopola go se itse o gata me tsa ba jole ke ipotsa go na ha go gata me tsa ba dimpa tswe le ma se re se ka me ndi ke di pola ba ha me ba wa ba gata me tsona ka be ya go nna tsaba ke bo ha re a ona mo ka sa ga ntse na le ga ntse no ka se tsa ba ya re ha ke nna go ja ga go tswa go se tsa ne la bu ndi ka ga ya le bu
0: he ya le bona de masilo. Mamedi, re saletswe ke metsotso e le shume le motso mong pele re fihla hore nyane ya bosupa ke ao amohela le wena o sengwa ka jeno. Hantle ntate wena o phela jang?
3: Ke phela hantle ke sheshekisi wa se moo bake ditaba tseo kenya hameng ho tsona haholo nna ke le motjha wa kwano ka makodiopong ka hare ho dithaba. Taba ena e lo etsiwa Maseru. Jwale e le gore rona ga re tloa bobatsi re tloga phamong re tloa gobala bua ge nkile content ya rona e bontshang gore na naga ya rona e shebala ka tlola mofuta ofeng re tlo tla re pala magetla mo Maseru mo e leng gore etlhile phiphitha batho e sentse e le gona teng re lo baka boedi moo re dula matsatsitsatsi gore sta content ya rona e qeteletse e dituwe bele go gokela gae ka ditshenyelo tsa mang go ntse o tlhokomisa taba e ya tlhokago ya mosebetsi. Utlwa ka e kare motlhomong taba ena ga e ba o thole qala Maseru ke sa utlwisise gore na gobane e qala Maseru fela e ka be e atametsa batho ba mogotlo motlhomong bothabothe e atametsa batho ba qatasna ke mogalesu bonyane e otla ka dintho tse thabo fela re ka letrekeng tsena tse leshome ka ofela e le go ga ke tloa mokong e be ga ke tlore fumanagetse re le ge bokanage le bangata e nngwe gape-gape he ga e ba ke mfetlileng e kekeng ya etsagala nna se nka kopa gore ge motlho mongwe go be le dikoloi tse bang di tlatla di matha gona mona mo re leng gona teng di tlo nka content ya rona ge le batšha ba kwano ka maluti mme re sa ikgathela gore be re dula gona teng e be bona ba se banka thipa ya rona ba lo iprocessa mono ba dikotlise ge ntse re le magae ba re atametse e se ka ka gotsa ditaba tsena tsentle di ka tswela batho ba Maseru molemo fela goba etlhile ga ngata re salela morago gona ge le batho ba ka dithabeng. E nngwe gape-gape ke yone e nogore ga e ba ona tsena gere marangrang go so kgomela marangrang ao a boemo bo bo ka godimo e be ba le sealemoyang sa rona sena seo ke se ratang ka dinako tsotlhe e be ga se fitlhele mosotho yo molemo nna ka ntse ke aqa ke ya motlhomphe le tona mono ntate ke tsa thara sa gole setshoka motlhalosolo o tlho mo jwetso gagalela ge le ba maso ge a fobola ke a lebogantsa
0: nadishakisege le boilago. Ke hlokomela hore re na le ba mamedi ke kgola ba bane kapa ba isang go botlhano ke kopa ntate lenyatsa pele re ya ditabeng tsane tsa go ya bosupa re ke re arabe kapa re kena ditabeng tsena tsa ba mamedi bao re na le bona go fitlhela jwang.
4: Ke a leboga ntate mobosi ka dipotso tsa ba mamedi ba gago godima taba tsena tsentse ke bua ka tsona ke kopa tle ke qale ka ntate shakes ka
0: Maletsunyane Simonku
4: ka Simonku Maletsunyane ne ke re ena ya direto tse sa lentsana le bothata nnete ya sala ke tla e fitisa ba ke tla hopotsa hore re dira etsa ditora tsa diredio mme ditora tseo tsa direto di tswa ke le ka di letsa etswa ya bane ge ba le bothata ba go ba le setšhaba se o fumanang ge se ikgapela thepa mo mme se senya ditoga tseno ke bone ka lekala la heso le a ke sa tla ka tsona ga ka lo chese empa ke a ke bone ka lekala la heso se le ntse le

0: difounu founu le marangrang ke re ke tse re di kentseng tse 45 empaneng ka ha o bontsha ba tlasa yona project ena na taba e ngwe le ngwe le ngwe ha re etsetse Maseru monana ntate Masilo ka mono ka yeno ka Thabatseka ka mono re nna ka mono ka yeno ka Thabatseka mme e ne re re kopanya mabalane le kamane ka looting ka mokgwa wa marangrang mme ebile ha re o etsa metse yohle re e fetileng ho tloha mona re feta bona Sareta hohle wa fihla Thabatseka mane re entse monyetlo wa hore Basotho ba phelang metseng eno ka mono ba kgone hore ba connectwe ka mono ba kgone ho bua ka marangrang hore e se ka ka mehla le mehlana re qala ditaba Maseru re tlona re qalile hona ka mono ka Thabatseka ntate ka o hape le ena o bua haholo ka taba ya transmission yena ena ya reduo e siko ka mono ka moaleng hona ka teng se ke hlalositse hore le kala haeso se ntse le sebetsa ka matla hore le bone hore le phahamisa ditaba tseno tsa radio jwalo ka letsue taba ka bua haholo ka taba ya hore na di-passport na e se ntse e sebetsa ke itse re sa ntse re le qalong e ntse re ithuta hona marangrang ana e se re a entse anana a kgona ho buisana hantle ka rona le bosebeletsi bo kgona ho etsa ka teng mme ke ile ka re fuwe nako ya kgwedi hore ka hara kgwedi enana jwale re tlabe ntse re ithute hantle hore re ka re bua le Mosotho a hla e sebedise ntse re e sebedisa ka mona ka hare ka mona le Home Affairs re sheba hore na re ka apply-ela taba ya passport jwang ke nnete motho e ntse tla re ha a etsa passport ha a ntse apply-etse le South Africa mane mo go tlong ka setshwantsho sa le matlobe ya mongwana o ntse a tlatlameya ore a itlise e le motho empa tsena tse dintse yang tsa o apply-a tsa o etsang tsa o tlatsa difomo kaofela o tla ba sa ntse a di emetswe a di entse kaofela a sa ntse a emetswe ka mane ka lekale la bo hae ore fela a fitlhe a nkwe photo a beye monwana passport ya hae eye posong eno a e batlileng o ne ke araba ke a ntate pusetso ntate ka o buile haholo ka ya hore na melaetsa ha a batla ho bua le lekala e tsamaya jwang ntate ka o ke kopa ditaba tsa one ne di kene ka ofisi ya mongodi e moholo menyako e butswe lekaleng la haeso mono hore ditaba di mamelwe
1: re metsotsong e meraro mamedi re lebile hantle goreng ya bosupa ntumela re le mathateng ona re tle re gefutsanyane fela re suthele lefapha la ditaba ka marateng fela re tlotla re tswela pele ka ditaba tsena re tlotla re qetela.

0: right.
1: Radio Lesotho on 90.8 to 106.1 FM.
2: Mamedi re khutla jwa lo ditabentse o tsa hora ya bosupa re le metsotsong e supileng re furaletse yona hora ena ya bosupa me re se le magatlolong o qetela wa lenano lena la sebupeng jolo ka ha o ile wa kwa ka kwano ka matlong a gaso re ntse re buisana le ntate kore le nyatsa o tswale ka leng lena la dikgokaganyo mahlale le tshebediso mahlale le boqapi ena ke mookamedi morerong wa ntlafatso ya marandang a dikgokaganyo kwano le ka leng jolo ka ke se ke tlhalositse mme taba yo re ntseng re buisana le ena ka yona ke taba ya Sitsi sane sa boqapi kapa digital studio ka mo se tsebalang ka teng jolo ka ha ke ile ka bontsha gore mohlomphei Nthati Mogosi e le letona le ka leng lena o ile a gakola tshebetso ya gore he sitsi seno se tle se awe mme se tla wamane sitsing sa bagale sa Makwanyana. Ge ile ditabeng tseno tsa hora ya bosupa e le nakong eo re neng sentse re buletse bamamedi megala re utlwa gorena ebe mamedi na o ka ba le poso kapa tlatsetso ditabeng tsa rona e re tswele pele gape go nke dinomorong tsa rona tsa mogala mamedi ke ya wa mela
3: mme ka nako nngwe motho ga o bua eke o ka goja motho ga o kgotsofale tsona dikoloi tseo tse mobile ntse ke tisa ona kaneng tsona
2: tseodikoloi
3: tseo thekete mobile na le ore utlwa thole ke koloi tse tsamayang o nagela ka ga ba le bo mobile cot jalo
2: jwang
3: jale studio so e be se mobile motlhomong ka tsona dikoloi le ga e ka ba tsona tse tharo fela ore di I'm going to go to the house. Ha se fihlelle go tlotlotlwetse le bana bana ba mokgotlo mono mo e leng gore dia le magadikeng
2: gokgotsondati
4: ke tholang Jacob Molalle ka Chasnet TJ
2: nade tholang
4: eana besalema ya 58 thapelo ya Modimo e be molao o se o le teng o tshireleditseng tshebediso ya marangrang e leng cyber security. Kukwile a bua ka temana ya marangrang hore difomo tsane tsa bo di-passporteng di tla tlatswa ka ona marangrang. Jale ke kopa ho mo botsa hore na ebe ha lefapha leo

0: di passport ke bua ka yona ntho e ntse e tsagala ka chamo gona ke ba isa fa Afrika kwana go tho batlong ka ditokomane na ke be ke tlakeng
1: re o mametse na
0: ya ke ketile ke a lebo
1: ke a lebo ntate tholang a ko boela gape o tla re
2: tabo e di go yona nna ke na o tla ba la di post ante di post o go tse ba mo no mo ha o tla tlhokana tsa di phone e le wana mo nna o go kelwa na teng ha o feta mo no ka o tsara o post o nse empa jwale ha o ga di post o na le post e ye ra ka po ke a zwa khala ma steng ka po ke e filwe ke ne sa le cha mo no no ke ho le ha di na bana le ho ke di limpa ha re se utlwe ka ho phe na le tsoseletso ya yona jwale na ha di ntho tse sentse di di teng di sentse di fela matsong a rona di nka dilemo ke molemong wa setšhaba jale di shebellwa fela o etsiwa tse ding tse re sa bona gore ke na di molemong wa setšhaba ona tabe yona ntate mogosi ena ya maranga ha e molemong wa moruo wa naga e molemong wa bahlomphei fela gore bana ba bua ba bua ka paramente bua ka batho ba ipiletseng ka mono ba lo tsisa magaganga no na ba tlo ja bo kae ka letsatsi ha ba ba ja fa sa tredi se tsaba se saizi ha se ndi tlo ba tsi ba etsa jo ba bona le le kala go qapi bo tsebe ba batho bohle se tse mo hlalo na jwa le batho ba tlo ka pa di ntse tsena ta la go tsa bo khasi ya bo go e ba di ka o sale tsa metakase empa jwa le bothata go le kala le na ke le kala le feta mafu kala o tle ka bothata ho go tshwete ho ifi le teng le ya ho ifi ya tsaga tsaga empa o bona ba sentse teng ha o le ya ketela ha o le tsho ga parliament e o le ga puso ha e ba o na le se ya le moe e sa mhlas ha se nna ba tla bo nnete ba go e anela le se thulena se putsa bona ho ba di ya le moe ya tseo tsona o sa o tsi di tloga tsa tsona e di ha ka mo di ya le moe ya tseo ho ba ne se sa go ne tsona sa se swa o ba le ntate le ba ka kuba le kala lena ke lona le shilo se tama ka o tinda ka le nna ka le ba mamedi ba tla ba samana na tomo go ke tsena le tsa dinga tsa tsira ba tsie se ha ona mo khautla go ke sa lona se ke tsena to tla go bua ma ikutlo go ke go le ba pela se tsha ke go le ba ba tsena di ka ya le bo
1: re ya le bonda tomo le di mamedi re ntse go buletse mehala nomoro nya 2231 6429 ka pa plus 2665 9933 mamedi ke wa moela lwana
3: yenda de bo
1: go tsona ndadi
3: sa de bo
1: go tsona ndadi
3: ke re tsala ra tsa tsala
1: ndadi tsa tsana
3: re nan ke tsa tsela ka go tsena ba ke malale la ya mala wa o sirele tsa bo bo ba le e bonya ke di tsete ke di bona le tsotsi mara ke bo ga ba tse ka ba tata o kapa ya ba ma tsona nka di tsepe o a di tsaba ya di ba tswa ba la ba di tsapi ye e be ba la ba di tsang ba ka ba go tselele ba tlo ta tswa ke di profesa le tsa di faebo a ba ka ye tsa mala o ba se di tse di tla o di tsile ngwana a bo di tsile ba la ba ha yo di tsile ba tswa ba mo a di tsile na mo ntse se a se go tsana ya hore be batho ba tla kopa di tsho ba feta di tsapa e be ya di tsua batho ba party e di tsara ke se le di tsara le ya ho re be ba di tsara ka tsala ha ho la ha ba ba ba ho sa sa ka ho ba le ho la ke a ke go tsadi le go ka ho ka bona ba mmilo go tsa di tsere go bona go go a di ha di tsama ka nka ba ba mmilo ba se tsa ka tsela ba bona ho ba le ja ba tla tsela tse ho ya bona ya mmidolo wa bona mo nang se na bo la o teng ka pa entere ana ka ho tsela ya le o ya re se se le tse tsa ho ya ba tsa pa tsi ya tlo go bona ba tlo ba tlo u ya ka a di tsoa tsa ba tsoa ba ke ya le bona
1: re ya le bona di tsehlana re metsotso ke le shume le metso e tseletse mamedi re foraletse hora ya bo supa hopola he me le nano la rona le fitla peletso metsotsong e mashome a mararo ka mora hora ena bosupa ntate le nyatsa ke kopa re arabe ditaba tsena tsa ba mameditse o re na le tsona mogatlelong ona
4: ke a leboa ntate.

0: Ntate Morosi, ke qale pele ke lebohe dithuletso ka ntate Shakes a bile a ntsa a re hlahlella hore ha ntse re inahanela hore na re expanda jwang ho tloha mona Maseru, le hore na re ba kgahlametsa wa mane metseng le metsaneng moo ba phelang teng e le ho lata content, kapa re bone hore content ya bona e se e hlahiswa ka maemo a mokgwa maemo a hodimo. Re be le ntho e kang ke the mobile studio. Re leboha ka nnete ka kgau eo a re hahang ka yona hore re inahane hape hore na re ka atamela di-content creators se jwang mane mo di phelang teng. Taba tsa ntate Molalle, ntate Skopo, ke a di utlwa, ke motho wa heso a qasha kwana. Taba ya cyber security law, ke bone ka e sentse e le taba e sentse e sebetswa mane law office hore mohlomong e tle e kenwe, e le bile tle e kene ka mane ka paramenteng, mme e ya qetela le yona. Re a tshepa hore e tla feta hore tshebediso ya marangrang anana e ke buang ka ona tlasa project enana e bone hore e bolokehile. Tabeng ya di-passport re bontshitse hore re entse pilot, ke kgola makala ane ke buileng ka ona a mahlano, mme lekala le hae ka taba ya di-passport, passport application, passport renewal, ke taba e teng e re tla e etsa ka e re tla e qala ka marangrang. Ke bontshitse hore hona jwale re ntse re sebetsa ka mona ka hare, re e qetile service eno e ya marangrang, re e sebetsa ka hare ka mona ho itiisa hore jwale re ka ra setjhaba se je e ya sebetsa. Hona jwale ha e soka e sebetsa diterekeng mane, re ntse re e sebetsa ka mona ka hare, re e testa, re e bona hore ke service e tla re thusa hore e tswele Basotho molemo, re fokotse mela yane e metelele, re etse gore motho ya na South Africa le pele passport e fela a ba sa apply-etse e nngwe. Ha monana tabeng ya 2000 ka nnete Morosi, ha ke a ukwa hantle ka nnete, ke kopa ha ke a ukwa hantle tjhe ntate Mothola, mohlomong o tla kgutla ena 2000 a e hlalose hantle. Ntate Molete, re bontshitse hore diposong tseno tsa rona tseno e le diposo tsa rona e ne e le moo melaetsa e fetang ka teng. Re a tseba mehleng ya pele e ne e le melaetsa e fetang ka mangolo diposong moo, mme hona tjena re a tloha lefatshe kaofela le tsamaya ka le sebedisa marangrang e le ho fetisa melaetsa. Ke hlalositse mona hore ka hara diposo tseno tsa rona tseno, diposong tse ding ka hara naha ka monana, haholo diposo tse ditokotswa le mona mo re qadileng teng, re kentse ntho tweng ke e-service center ka hara diposo ka moo Basotho mafiteng mono posong e kgolo. Re entse taba e jwalo hape ka mafiteng ka mono Motsekuwa, re entse poso e jwalo le Tshakgolo. Haeba jo re phethetse mosebetsing, team ya so e sentse e tsamaya mono hore fela di-computer tse ka mono jwale re etse hore di kgone ho buisana. Ke yona ntho e ntse ba etsa, but mosebetsi ona o fedile. Ke tabena kile kara ke kopa ntate Molete hore fe kgwedi fela, hore ka mora kgwedi e tla ra ho kena poso mono fela le tla etsosaneng. Ntate Sahlana o bua haholo ka taba e kgolo ya tshireletso ya boqapi. Taba ena ya tshireletso ya boqapi, ntate Sahlana o tla hopola hore ke taba e ntse seketswa ke Ministry of Law, mme ke ithutile hore le bona ka mokgwa o tshwanang. Ke hlokometse ka nnete se ntse ba etsa policy e tlo ba letela gore jwale ba etse molao o tshireletsang boqapi, mme taba tsena go ile ka di sala morao nakonyana ya kgalenyana fela. Ke nagana sa gore gona jwale tjena di sedi di pele, mme e ntse e tswa ka mana ka the Ministry of Law. Ke a leboha ntate Morosi, ke nna ke di arabile ntate.
1: Ena ntate Sehlana Jagola, ona bile a na le gwao kapa ngongore gore na e be lekala na le tlo netefatsa gore batho bana ba tlaisang kore ha e le mona setile se tlo awa ke senana ga o no ba le seweseweso motlhomong se benefite kapa se tswela batho ba itseng molemo na e tlile se tla bulela motho e mong le mong, e ne le ngongore tshwa nang le yona, re se ke ra fumana batho ba nang le taolo duma sona ba sebedisa monyetla ono o thusa batho ba nang le dikamano le bona fela, tjhe e ne e le ngongore wa e gane.
0: a ke a lebo ntate ke mokgwa wa matshwafo ke a goa.

0: le sa tsena o kwe le puong ya mogompelo tona le gabane la dikgokano o bontshitse gore studio seno ke sa basotho ke sa basotho mme basotho ba nang le thahasello ba nang le dineo tsa boqapi ba ka ya studion seno go a tlhagisa content ya bona go a e edita mme go a etsa gore ebe ditlhagiswa tse ka tsa sebe tsa rekisiwang lefatsheng ka bophara. Le nna ke tiisitse mona ke qala mona ke re studio seno ke sa setšhaba date ke sa basotho se tla sebediswa ke sa ke basotho mme ga ona batho ba tla se sebedisa ba batla ba se hapa ba ka taba tsa di-internet tsa bone ke sa basotho mme re tiisa mono gore se thela basotho mesebetsi mme basotho ba se sebedise mme ka mora kgwedi tse nne go tloga gona jale tjena date tshetlhana o tla bona ga a fitlha mono o tla bapaki tlebe ntse ke di teng mono ke a le bona.
1: Date Shakes ile ga qeta go bua ka taba yane ya gore na ebe o ke sebele mohlomong dikoloi tse yang taba ena mobile studio o boetse gape a tlhagisa taba engwe gore na jalo ka taba ene basotho ntse ba lela ka yona go tlile he dialemoya a seyo salemoya sa lesotho a seyo dibakeng tsane tse gole kwa bo mogotlong bokae go na le batho tlile ba senang le sedio gang ka taba tsena tse ntse re bue ka tsona tsa digital studio lekala ya gola le ikemiseditse go etsa rang motlhomong o fitlhela o kore go phakalatsa thuto ka ditaba kapa go tlhokomedisa setšhaba ka botlhokwa ba taba ena studio sena gore na bathong ba le ba gole mo le dibakeng tse gole mo le mo a sa kule ditaba tsena tse ntse re bua ka tsona na re ka bona lekala le nka di-initiative kapa mehato e feng gore le kenelele mane metseng le metsane gobane tlile go ntse na le batho ba dutseng kwana ka talenta e nngwe e ngata gona go le tloetsang ka taba eo le lekala.
0: Ke le bontate mogosi re tla elelelwa gore projecte ena ya rona enana e se e fitlhetse melwane e megolo e mengata gagolo mme ke nako jwale ya gore re tloetsa programme eo re tsebisang setšhaba jale re yago setšhaba mane ge ba bontsha ka di-service tsena tse kitleng ka tsona mona ge ba bontshana jwale na lekalana le fana ka di-service di feng ka mona ka puonyane ka nkane bitswa di-awareness campaign re tlo diqalelela ntate ke bone ka ke sheba tsela ya rona ya tshebetso re tlo diqalelela mane kgweding ena ya August mo tlebo ele re qala re jale se re na le digital studio mane e etsa tjena se re ka raya mane di-passport office kapa ra traffic mane o ka etsa license o ntse o le gae e sebetsa tjena e thuto e jalo go tlo e etsa ntate re phagalela le naga ka ofela gore basotho ditaba tsena tse monateng tse re bua ka tsone monana ba ditsebe ntate ba di ke a lebona
1: setsi se e tlile jalo ka etlile re ntse re bua ditaba tsena tsa marangrang se tlo ba le basebetsi kapa e sentse e le basebetsi ba lekala ba tla sebetsa mo kore ke shebile gore la basotho ba ya go sona mono ba sena ntsebo gang ya go sebedisa taba tsenonong tsa thepa e tla be e sebediswa mono fela e le batho ba nang le ditalenta tsa boqapina go tlo etsala bang motlhomong ba tlang kgona go thusa motho a ile mononong a sa tsebeng letho go sebedisa thepa e tla be le ka mono go tlo etsala bang tabeng eo.
0: Ke a leboa ntate setsi senana morago e ntse e le go se tlo ba le basebetsi se tlo ba le basebetsi sentse re qadile di-process tsa gore re bona gore basebetsi ba ba teng mono ba tla ba trained for motlhala gona jena ga o qata go kenywa thepa ga o qata go kenywa thepa go tlameya jalo go bona le basebetsi mono ba rutang gorena thepa ya lena e sebetsa jang e le bona basebetsi bano ba tlo go fetisetsa ditsebo tseno go setšhaba se thusa setšhaba ga se ile mono ba kgone go sebedisa studio sena ga ke naga ke batlhanka ba lekala ba tlo sebetsa mono batlhanka le bakala sentse ba tshwere empa setsi sena ka bo sona se tla ba le basebetsi ba feletseng ba gore ba bone gore se agana se a sebetsa ntate.
1: Re saletswe ke fela ke metsotso e megago fela ke batla fela re phethele ditaba tsa rona mohlomong se akaretsa fela mantswe a gago qetela re bile re bua le diqapi tsa naga e na ya Lesotho molaetsa wa bona wa ga wa bona wa o qetela ke ofeng mabapi le setsi sena gore ba ele tlhoko botlhokwa ba setsi sena se tlo ba tswela molemo ditaba tsena tse go di bileng ka ofela molaetsa ga o qetela ko ofeng go setšhaba sa basotho ka ditaba tsena
0: ne ke re go dikapisa heso gale menyetla e re feta fela ditalenta le botsebi re botshwere ba bangwe ba bile ba tswa le dikolong go na le ba ithutetseng tsona ba ntlafatsa talenta ka tsona re re ke monyetla jalo gore boqapi bona ba rona bonana re bone gore boa re phedisa bo re thela mesebetsi ko gore taba ena ya go theya mesebetsi ya nako e telele ka tsebo ya gago ka talente ya gago ne re re nna ke kgotheletsa batjha ba eso le setšhaba sa se kakaretso se nang le

0: le talenta ena ya botapi jwale ba tswe ka mona mo baleng teng jwale ba hlahelle mme ke re setsiki sena sa bona ba se sebedise mme ke dumela nnete ya sala se tla tšhentšha taba ena ya tlhokalo ya mesebetsi mme batho ba tla iphedisa gona re tla committee ya baselfs go se setsenana re tla etsa gore e be se se sustainable seo batho ba ka sebedisang nako e telele go ba direla mesebetsi ya mešwelele ke a leboga ntate
1: kannete re lebohile haholo ntate Lenyatso go buisana le wena ka jeno le ka moso ntate
0: ke lebohile haholo ntate mogosi ba mamedi ba gago ntate
1: ditaba tsena mamedi tseo re neng re ntse re buisana ka tsona ke a di re fitlhisa pheletsong ya lenaneo la rona la sebopeng go sengwa ka jeno mme ke a gola ha re hetla morago fela ke tle ke bontshe gore re ile ra qala lenaneo lena ka go buisana le ofisiri ya diphatlhalatso kapa mookamedi wa diphatlhalatso lekaleng lane la bogatlhaodi ena ke mme Mamodise Falatsa taba eo re neng re e tshotlha le ena e ne le mabapi le mosebetsi o neng o etsagala mane Thababosumo sekolo sane sa mosebetsi wa matsoho sa lerothodi ka baithuti ba sona se neng se etsa tshebetso ya go lokisa ntlo ya morena mosheshe ka godima thabosi ka mono go feta mona re boetse gape re ne re buisana le ena ntate kore Lenyatso mabapi le city sa boqapi kapa digital studio yo re ileng ra bontsha gore tshebetso ya teng ya gore e tlo tla etselwa pele ile a gakolwa ke letona la dikgokaganyo mahlale tshebediso ya mahlale le boqapi mohlompheng Thati Morosi haufinyana mme taba tsena ke a di re fitlhisa pheletsong ya mosebetsi o re neng go tlhophetse ona re le moifo wa sebopeng go sengwa ka jeno la ka jeno lenaneo le ile la tlhagiswa ke Moselantša Pheko botlhagising ba Mmeko Photledi a Thekamane ka metšhineng ya kgaso re ne re sebetsa le bahlakona kgwele nna lebitso la ka ke Ntebalo Modosi sentse ke re mamedi re le buile golo ga o bile le rona go sengwa ka jeno fitlha re kopana gape nakong e tlang ga e betsho kgotso.

le bo mo phone wa se buping ga jeno len empa hape le homo re tlo fa gona me bile mona he speedy person se sa magatsa le mo foot off ho nya na robedi ha re fetla ho nya a bo robedi re be go fela gona bo ma le ho di mo he bo ka lebelwang tsatsi la ka jeno na ke bo fe le ho na lo tlhantsa ha be psa le mo ba ke mana alfa tsena lo tlhantsa le sebetsa ka tsela ya mofuta ofe mthamo ka lo heka double HP hip hop pantola o re di thagotse heka jeno ka pina e bitswang fela he ba nna hey mamedi taba tse utlwang dintse di bua mona banna ha ba ntate tholang ka man ka tlatsa hore ba hlanka bele banka di ikitetse ka bantse pedi tsa tsa basotho ka mono hore fela ba ba thuse ho ba babeli le di pasa le bukana tsena tsa o yeta ha ikona ha ba hlile ditaba tsena ke tsona mmeli a ikona a hlile se re shule letswalo se re ya hampe ya holo re shule letswalo re se re ya hampe ya holo re le batho dikete tsa motho antsa a itshokola banna makitcheneng kwa kete tsa ka bantse pedi ka ofela motho re di be mona re tsebo ho etsa pasa motho wa di ntsha bana fela batla ho fumana pasa a tle go hlela mosebetsi

Sifuna emadimi kwabafana bantu sihakile bile rinyani ya burubeni. TKZ sikelela bare ke sama o tle ba o tshware ka lerama. Ha ba o tshware ke setlama ba tla o besetsa nama. Tla o besetsa nama ha ba o tshware ke setlama. Ha re fete mamedi re shebe ka mebileng ka mona rona a spirit se setlama jwang. E le la bohlano bekeng.

0: dudu eles me fela gagile bile o reng ya ne ya bo Robert ke khutla tsena ha ke se ke tshoge se gwete ka gwete ka letso se gwete
1: e la le bitse ba mongaka
0: hanto pala banse
1: ya phela o se ngwale tsa tsa ka sheko
0: e ntate
1: nka tswela pele moholo wa ka
0: tswela pele mongaka
1: tsangi mo wa ka ke le tsetse ba sutu ba iso ma ba ba go ba ma tle mongaka ke bua ke le lantsa ke ndi gwete ka mona ka go tsiana le mongaka mlongo moholo wa setšhaba o tsamayang batho ba bagolo batlhomphei ba bagolo ye mogolo mongwanaga mongaka ke dumelela nka tsela pele mongaka
0: eya mongaka
1: eya mogolo waka ga ke tshwaiwa le mogolo waka sepetepete sa ona ntse se phalela gantle ka monaka kofianane ka nnete la botlhaneng lena ga re na theetso efe kapa efe mongaka le wena nka o mema o kotse ka monaka kofianane o kotsa bothebelele mongaka o tlo tsamaya bothebelele gore o kene ka ra tlogopo mongaka
0: nna sa ke fetile
1: o la sa feta ee ke a tshepa o bone ashe nto ditamathe ke nla tshwene mongaka
0: ee ntate
1: tanki mongaka empa he nka go molaetsa ke fane ka molaetsa o botlhokwa tseleng ena kapo mmileng ona wa kofianane mongaka ga ke na diroboto ke na le disekele ke a gola ka tlhokomelo ya gago mosontsi wa eso pe ke go fela go ba sutu ba iso we pe ke go pa itse ga ha se dira hona le se tla bo tsatsena se se se o go se se di sa mata tingana a go go la one speed beat mngaka e ka ba sutu ba iso na go nyo ba tlo tshela tsela ba ka ema ka po ba tamela mo la udi speed beat mo ating go ba ne tlokomelo nya ka ke tlokometsa go le golo mane wena mngaka mane mo tshwenkile khalong ga tsetsane ke bua le rena le gore re ba di dikotsi mo ditaaso di tshwaisang ke makoloi ba tshela nakong eo re nkileng setlabotsa mofuta ono motšha wa gore re laola sephetepete go bitsa ka mothamo ka mantswe a mangwe ga re nkile mothamo e se ka basotho ba iso ba ka sebedisa marogwana go na le marogwana go na le legalong mono e kare ba ka sebedisa borogo gore ba tshele mmila o se ka tla kodi mongaka
0: fela mongaka o nagana gore basotho ga ba tsamaye dina marogo a lebaka ke lefeng magogo a le teng fela bona ba ikgethela go tshela fatshe mo tseleng
1: ei mongaka itlile ke thuto e dulang re kenya tsatsi le letsatsi ga ke tsebena basotho ba iso ba ewa tsatsi le ka phojwang empa fela go dula ntse re ba tlhokomedisa taba tseno motlhomong re tla tswalana gone e tshegadi ba ka utlwa ebile ba tlwaela ke go batewa mosotho wa segang ke ga a tlaele gang ga mongaka re tla nne re bue le bona ba keteletse ba tlwaetse mongaka
0: ga ko leboe se goete fela etlhile taba eno ya tshwenya mane nako eno e leng ka mothamo motho o batla go tshela pepile ngwana ka nako yona eno koloi dimatha lebelo le na le ga e sane
1: ka nnete mongaka ke a gola ka itlola moya o a bona nakong eo go ntlile mothamo ne a dija majwang o a fumana e mong mosutho ya iso itlhile a batla go tshela gona nakong eno nagana fela mongaka
0: ga ko leboe se goete
1: wa tseba mongaka la botlhale le monate
0: tanki se
1: eya mongaka o be letsatsi le monate ntse ke mema o be mema ba bang botlhe ba tle ka monaka o kofiana le mongaka ka monaka nnete o ko bone o tsamaya bothebelele
0: bele ke re ke a bona ga tsela yane ya hasae le o tlhaba hardware se e phethetse gona go tla ba jwang ka moo
1: aa mongaka tsantsentso tsa tsamathekeng la tshwene le e nngwe ke ena e tswang ka lewatsetsane ya kamane ka batho mongatshe o tla ba bobebe mongaka
0: tanki se
1: o be letsatsi le monate
0: tanki mongaka lona fela ba
1: tanki
0: baneng e tla phethela mamedubane ha o thola o sheba o le motho wa hlokomela go ehlile tshebetso se batla e le pele gago se batla e le pele gagolo le maobane fela mtlhomphe tuna golo ga a tswa ka mane ka botswana ke bone dikoloi tsa gae di fetile gona ka mono mo e le gore a lo sheba gorena ga e le gantle tshebetso e ntse e tsamaya ka tsela ya mofuta ofe ga ofinyane tsela eno e tla phethelwa e le o kenywa fela jalo di-paving bricks.

ga go fela motsotso ga re be ba le gorenyane ya borobedi a kgone ka bona ka lexite se le gotha le se magabanyane ka mane ka legalaneng felo ka ga metlha megala ya bona e lela fela ga ba arabe le ntumelela mamedi go tloa bekeng yane e tlang ke imathele fela le se kgwete bana ba bangwe bana ke ba tloele bana ba bangwe ke ba tloese le beke ya boga go jale megala ya bona e lela fela ba sa e arabe ga ba mongwe a bona o mametse o tla bua le bone tla bua le basanka bano ba gae ba sephethephethe ba mebileng mono nna ke a etswa taba ena boneng Ngeke ngeke futhi le mona fela ke futhi le mona. Papa puti hoza Friday.

ba lo hore maikutlo pelo a ba phallele ka ba phallele mmuso hore ma Namibia ka pa Malawi ba tswe ka hare ho naha yeno ya Afrika Borwa. Ke mo mo re bone motho a mokalo ka Prophet Shepherd Bushiri a itlama hore o tla ntsha dibese tse ka bang tse leshome ka ofela e le ho lata matswalla a Malawi Afrika Borwa ho ba kgotlisetsa ha bo bona Malawi. Mona na Shepherd Bushiri o ntse na le nyawo Afrika Borwa mane o tlalewa e hlile a le ha bo Malawi kwana a baleile ditaba tsena tsa hae tsena tsa Afrika Borwa. Matswalla ona a naha ena ya Malawi mameni ho tlalewa a ka ba ka hodimo ho 10,000 kaofela ba batlang ho kgutlela hae lapeng. Ke maobane fela ha re bona naha ya America le yane ya Iran ba tekena fela jwalo he Memorandum of Understanding MOU e ka bang dintlha tse ka bang 14 ka ofela e leng yena monghadi President Donald Trump e le mopresidente wa naha eno ya America le president ya naha ya Iran e leng Masoud Pezeshkian a tekena fela jwalo he taba eo ba e tekena jwalo e le taba yane ya ho beha dihlomo fatshe mamedi ho tlhalosa fela gore taba ena e tlo nka fela jwalo he nako ya matsatsi a 60 kaofela ho beha ho bona gore taba ena ehlile e fihla pheletsong jwalo ya hore ICOM taba ena ehlile ya pewa ditlhoma fatshe re fihlela tharollo jwale ge e tlwelela taba ena ya dintwa mo ebileng America e itseng e tla hula masole a yona a metsing mane motshopogong wane wa Hormuz a tlowe mono hore phalo e tsebe ho ba e tlwaelehileng motshopogong ono wa Hormuz. Hona hore fela re tlo lebelela ho bona mafurana makoloi he a theoha ho tloha dibekeng tse tlang tsena. Mafura makoloi a sa le ditjeo di boima haholohana re tlo lebelela ho bona a theoha ho tloha dibekeng tse tlang tsena. Ha e le mona naha sena di le pedi ba di fihletse tumellano ya ho beha dihlomo fatshe.

Ho jalo mamedi ke ya o dumedisa gaso nya rona ya seamo ya sa Lesotho mme mamedi ya o sheba metsotso ya rona ka nnete e mashuma mabedi a nang le motso le mompele re fitla jwalo ho renya borobong pele re fitla jwalo ho renya borobong o dumedisa jwalo corruption ke mohlakwana wa maphula di sema ma ila ngwathela majapoloko ntseile ka ofela wena mamedi mme ya o sheba ke la bohlano ka nnete manaka ya lebile hae jwale e hlakile hore a e ka nnete ditla hangwa di sa faswa mamedi ke la le shumele metso e robong kgwedi ke ya botshelela selemo ke sa diketetse pedi mashuma mabedi a nang le mo ka nnete mahloboholo a ntse a le kamane ka gata America le Mexico mohopengwane wa lefatshe mme le kwano ha wena mamedi ditaba di ntse di le ngata haholo re ntse re di bona ke nako yane e leng ka nnete ke di transfer dibapadi di ya tsamaya di ya ka nqena le ka nqena ka nnete bana ba batla go gutla ba bang ba ga e khona go mo boela ga eno godile ga ba bona be bang ka nnete ba batla go gutla ba hopole mahabo bona ba tle malapeng ka nnete wa tseba gore tse dingwe tsa dintho e ebele taba yane gore papadi ya bolo a ke re qetelelong ya letsatsi e ntse e le business empa ga ka nnete di ntse di etsagala re ntse re di bona wena mamedi mme ga o sheba mamedi e nngwe ya ditaba tse teng kwano ka nnete o tla gopola mongwe ga di-stress kgotso ka nnete e se e le mofu mme re tlatla re bua le bane ka nnete ba tle ba re fe gore na ditaba tsa gae go etsaetse jwa mme taba ya bohlokwa ke gore ka nnete o tla gopola gore e ne e le motlhophisi wa tournament e nngwe e neng e tswela pele ka nnete e ne bitswa in-made soccer tournaments ka nnete re tlatla re bua ka yona re tle go utlwa gore na ebe taba tsena tsa gae di ga kae mme ka nnete na ebe di tla sala le mang a seng a re ka nnete o tla ikarabelela ditabeng tsa mofuta o jalo mme tsa dingwe di ntse di tswela pele wena mamedi ditaba bogolo ntse le ka tsa ditaba tsa ntse ntseng di etsagala ka mane ka premier league re tlatla re bua jalo le mong ga di gama katsa le yena a tla ka tore fa gorena ka nnete ebe tse dingwe tsa ditaba ke difeng wena mamedi mme ka nnete ke a bona gae le Basden o santse a le teng kwano le yena a tla tore fa gorena ka nnete ka mane ka mahaleng fela na ebe ka nnete di ntse di reng ka teng ka nnete mme o sheba wena mamedi ke tlhokometse ka nnete gore tsane tsa mohope wa lefatshe e leng setlhopha sane sa Aforika Borwa ka nnete motho o ne o bona gore maobane ga e ne e ba papadi ena e ne e ba tlotse o ne o tsho ka nnete go ya kgona sefofane se ntse se sebe wa one mano ga ka nnete e bana itukiseng le tleng gae mme ke tlhokometse gore di bapetse le tsona ke bone gore Aforika Borwa ka nnete e bapetse jalo le Search Republic ka ntlha go lekana 1-1 ya baneneng ka nnete ke mo e leng gore Switzerland e le a pogotsa jalo Bosnia ka ntlha tse nne go e le nngwe mme naga yane ya Canada le yona o le motho o santse o ithuta ka nnete gore e le a tlang ka monyetla ka gore ena ke ya lehaena ya shapa jalo gata ka ntlha tse e tsheletseng go gao letho mme Mexico le yona ka nnete ya fitlhe ya togotsa jalo South Korea ka ntlha e le nngwe go gao letho mme ena ya go ruta wena mosotho gore ka nnete Aforika Borwa e tla lokela e ke e bone gore na e tla tla e bapala jalo le South Korea ka tsela e jwang le South Korea ka tsela e jwang mme ke tlhokometse gore tse dingwe tsa dintho tse teng kwane ke ya gore motlhankana yane Mokwena ga a tlo ba teng ka nnete ka baka la di-yellow card tseo a bileng le tsona mme sentse e le boima golo eno le yona empa ke ditaba tse teng tseo re tlang go di bona.

0: gotle go kwe na di tla etsahala ka tsela e jwang mme metso tsa rona ka nete e le shume le nang le metso e supileng fela pele re fitlha gore nyane ya borobong ge gotle re qale jwalo ka Basden ya tlhage fe gore na ebe tsa gae ke di feng letsatsing lena la ka jeno Basden
1: a kakapa di kakapa
0: urang Basden
1: a nnete ya modimo kgotso e ntse le sione motho le mmeke o ntse botsala go tsoo e fomololong le koma ke la mehla le mehla gathe ka kamoge bete e ntse le nngwe to ka monagana ntho di tsamaya ka thelelong tate ka moga nako e telele ya gore ka bo mogala ka mona go tlhaditaba tse ngata tse ka nako ngwe di ka sešeng di theoela empa he dintho di boetse di gotletse setlwaeding e ka dintho di tla nepagala ka kapa
0: ditaba ke ditaba tsona
1: nnete o jalo ka kapa ge tlhempe ke ise tlhompho wena ke e fele botlhe be e ba lokelang empa he ka wena ebe the station for the nation since ke isitse le tumediso go bona ke latlhela ka tlase ka mane ka sekoting pate e leng ka lefa ke re doctor Dijaneng Thunya batho e ntse le ba gao ntate le gona ntse re na le tabatabelo ya gore ka nako go retle ke re iphumala ga o ntse o balwa tsela tse world cupong le gona re tle re iphumala re le gona teng motlhomong ka dimoka dilemo tse ya legolo gobane ga o sheba e ne e tlang world cup ya 2030 ka nna wa e tlabe dilemo tse legolo jwale world cup e ntse e tswela pele jale le gona e ka ba tabatabelo he ntate ga re ka iphumala re tebutebu ka mono mme ntse ke tsho ye ka nnete ka nako go tlabe se motlholotlholo se fela sa magoma gobane ke ena bokgabo fete ga e bona ntate ore ya tebuka ya odimo le tlase a tshosang a bileng a tshabeyang mme ke tse dintsi tsa ditlhopha tse re ka iphang matshediso ka tsone gore ga se ditlhopha tse re kareng di a re tlhola tseo empa he ka kapa ke tlile ka mono ke tla kena ka Premier League jale ke re Vodacom ka Vodacom Premier League tlhompho tsa ka di le jale go tla bo setse Sol Kastner our provider e leng our president AKAC mantate Sipho Mashonoko ntse re re ga o ka sekama ge ka wa ka kape golo wa tseba nnete sebile gore matsatsing alana e re reng ke off season e batho o phomotseng ga e le tlapege motlana nnete motho a seng a bitswa mabitso a le a mangata tate ntate mashapa kampione lebaka bogolo le ntse le le mpisa kwane e ntse le operation letloa moo mosebetsi wa rona o mogolo e ntseng le ka go bokeletsa setšhaba ka dikanta tsotlhe tsa lesotho gore ba tle gobane ka bo mahala ka mona e ka dintho di tla nepagala e ka dintho di tla loka gagolo jwang re le ka bo mahala ka mona ge phela nakong yane ya boitlhatlhobo gobane jale a kere re dikampione jale re ke nako ya gore re itlhatlhobe e tlhile re itutse o le motho le mongwe o ikutlwa gona o kampione la o bua fela o tlameya utlwa gona o bua sekampione la o gata o tsamaya utlwa gona o gata sekampione la o dula fasena o dula sekampione gobane nnete sebele gore e tlhile re dikampione jale re fitlhile nakong yane e rereng ke nako ya boitlhatlhobo a ke re ne ntse re le team e nyane e neng e gola ka segatlha mme pono kore e ka nna ya ba re gotse ke ka gona re fitlhetse mothating one o rereng ke nako ya gore re itlhatlhobe mme ka nnete jale ka ke tšhulo ntse ke phee re sebedisa molaetsa yane gore yaka lefatshe lotlhe le ba bolelele efangedi le gona ka ga di efangedi le ba fe ya mahala ga ba dumela le bakolobetse ka lebitso la ntate lelamoga lelamoya o galalang empa qelelelong le bakolobetse le ka lebitso la mahala gobane re ntse re re fela-fela ke bua tjena wena ka kapa ya dikakapa e le go beteng ya go feta ne ke le ka mane ka gamantshebo mosebetsi bogolo e le ona tlhopho le tukiso ya gore re bone gore re tla bula lebatowa moo gobane ga o sheba bogamantshebo mono qeme bogampo ke batho ba gaufinyana gagolo le morija mme e ka ba phoso ga re ka ba sielela morago nakong ena ye monate nakong ena ya thabo eo mahala ntate e tla potapota Africa Champions League mme ile ga re tloa mono ga kena gammasana mosebetsi ntse o le monye le gona go bona gore na ebe re tla ketelela re tshwasitse ka tsela ya mofuta ofeng empa he ke tshepisa basotho botlhoga a ka nnete taba tsa rona mono di tsamaile motwenene gobane bekeng tsane tse e tlang tsanene re tlabe re a bula mabranchan.

0: eleng city masego jwale ha ba re tlabe re bula dijabatho thuwa the branch satsin la osane le re ke boetse se re ke le kae kae ka batho ba bang metaba yenu no gele batho ba mahala ya re gothatsa hore e ka nna ya ba hona le ho hong ke nnete re itse ke nako ya boitlhatlhobo re le setlhopha sa mahala re ya itlhatlhoba ka taba yenu ntate ke memba batho bohle ba se tlabeng thuwa the bo ba rutimane o fetela bophelo kwana gore a ka nnete ga batle mono ba nentse re palamang ee palamang tate zipostrain gobane ga e le nnete yona e ya tsamaya gampe kapo gantle jale se ka ba salela morago o tlo o be karolo ya diphetogo tsena tse bang teng ka gara naga ya lesotho papading ya bolo ya maoto gobane e tlile setlhopha sa mahala setloetsa tse ngata diphetogo tseo batho ba tla tshoa tseo batho ba tlang go ipotsa mme ka nnete ke mamale ma branch otlhe a teng gobane branch boo ka kapa e tlabe le branch ba bosupa bo o tlabeng bo ba teng ka gago setlhopha sa mahala nnete sebele ruri ke le teng ke a gola ke tlabe ke re ke butse a matlhano ke nnete ge bona bo bongwe ga mabedi bo butswe sentse ke le kagolo ke le teng ga the bona bo bongwe bo bogolo e leng magwagane branch ke bo fumane sentse bo le teng mme o a bona re a gola gaufinyane ke tlabe ke bua mona ke re jale a se a tletse diatla tse pedi mme re tlabe re tshoge a e tlilele re itlhatlhoba ka nepo golo e teng mme ke mema a naa mang branch ore ga ba be teng taba tsena di lo tshwarela kae kae baruti mono mo teng ke Lions Car Wash Lions Car Wash ga ba bone gore ba fitlha mono bare jale mosebetsi wa rona jale ka ke boletse gore re fitlhile nakong ya boitlhatlhobo ntho nngwe le nngwe le nngwe le nngwe ya rona yo setlhopha sa mahala se etsang go tlameya go bonagale gore setlhopha sa mahala se a gola e tla ga re tswa mo letsatsing la moqebelo jwa letsatsing la sonta re tlabe re le mane waterfront morija mono teng tate ke moo lo itlhophelwa le boitukiso ba mokete o mogolo o dija batho o tlamehang go tshwara ke re e sale batho ba lebelela gore a ebo setshwiso se tla
1: baneng
0: setshwiso se tla baneng tate obana ke re nnete setshwiso ga batho ba ile ba sebetsa se tlameha gore
1: sebeteng
0: letsatsing la sonta re tlabe re le waterfront monono re na le batho ba bagolo bo ntate segwete re lo dula fatshe gore na ga na dikgomo re tla ya tse kae gana jalo go tloga mona re tlameya re etse jwa jalo ka ke ntse re bua gore ge le setlhopha sa dija batho re fitlhele qephelelane le re reng ke la boitlhatlhobo gobane re tswile mane mo neng re re re a gola le ga re gola ka sekgatlha mme ka nnete ke a tseba ge basotho ba ntse ba batla go tseba gore na jale ka gare o thimi na o etsegala jwa gobane ka nnete ditaba e sa lentse di tlaya ka nqena le ka nqena gobane ga se kgale maobanyana mona be ke fetileng ka la bone ka dišwalane ga mokwetlisi wa rona ntate moruti ka lebiso la ntate le lamoga le lamo ya go galalang amen masekend ntate James Tsatsi Madidilane a fana ka lengolo la boitokollo mme taba eno e ne e re ko a botlhalo ka gare go technicale ba goanang le setlhopha mme taba eno ya go ruta gore re ne re tlameya gore e be jale re itukisa ka maatla a tshabeyang gobane ga ba gone go tsamaedila botlhalo taba eno e re ka gare go technicale ne re setse ka batho ba babedi fela e leng assistant ntate Kabelo Malapane jale a tlatsane le physical trainer ntate Teboho Majogo bao e ntseng e le karolo gobane manta o ne re tlang ona wa di 22 setlhopha e tlabe e le ga se qala boikwetliso le boitikisetso ba selemo sena sa dipapadi se tlang e leng 2026-2027 ka letlhono la mokana modimo mokwetlisi ge se re mo fumane mme mokwetlisi basotho ba tla tshwanetswalo
1: gobane
0: o theowa england kwalang tate ke monyesemaga legoane le sesontwa ga ke re gae mona ge bona motho wa mosontse re reke legoa a go na itlhile ke lekgowa e lekgoalekgoalekgoalekgoalekgoa monyese gantle jale re boetse re fumane le technical directora e tlamosang simona o kile ka ba school re monka a tloa school of excellence empa ge nako yane ya royal am ga e ne e tloa go Bloemfontein Celtic simonono e ne le karolo ya yona e leng tate parasite moeketsi mokwetlisi eno e mogolo o tla gata mabala motlhomong ga bataba tsaya dinepaetse gantle bekeng ena e tlang ena mme ang a fitlha fela o tla ba le press conference ke moo jwa le tlo fuwa ditaba tsotlhe tse phethaetseng gore na ba ne re le ga goana le bona jwang jwale re qetelletse re lata mokwetlisi

0: kwetlisiwa monyesimane jwa mokwetlisi eno wa monyesimane England e mane o ile a kwetlisa motho league ya nothing ke bo conference league go tloga mono ntate eka pore mo nka le monahenyane a India a kwetlisa setlhopha sa Premier League hona
1: monahenya
0: India ntate mme wa tseba gore naha eno ya India papadi ya bolo ya maoto e ne se papadi eno e kalo ko gona ba ntseng ba leka o e direta gore ba etse papadi e golo bane ga se patuo papadi ya bolo ya maoto lefatshe ka bophara ke yona papadi e golo ka o di feta tsotlhe tse teng mme wa mo utlwa gore ya mokwetlisi re mo latileng ga se mokwetlisi fela mme re latile mokwetlisi wa mofuta o no o jalo e le gobane re re tate James Tatsi Madidilane e ne le e mongwe wa bakwetlisi ba bagolo gagolo mme jale ka re seta standard ne re ye ke ra theoa ga ya fatshe ga ba re ya goa le mokwetlisi wa boemo ba ntate James Madidilane ne re tlameya e be jale re tlwelela godimonyana mme o a tseba gore electrical director manene ne ntse re tshwere motho wa mogolo o bane ntse re bua ka ntate Sasco Mokwena Mohale e kileng yare e le mokwetlisi ya ba le ena winner yona leke ena ya gona e golo ya Lesotho mme jalo wa bona le go technical director a re latile motho yo mogolo bane school of excellence mo na tsamaya le batho ba bagolo bo ekang bo ntate Six Mashaba yo re tsebang ditaba tsa gae ka mantswe ano ande ke le ka o tshedisa mahala otlo gore ditaba ntse di le thekeng la tshwene mme taba eno e tlamane mo o nontse o tla ditaba tsa gore our provider e leng Saul Kessner e ka nna ya ba o tla tshwengwa setlhopha sa Majantšha taba eno e tla mono mo kereng ka botlalo botlhe ka phatla e phameng e ntse le ena moporesidente wa setlhopha sa mahala kapo setlhopha sa dija batho go fitlhetse ena a ka utlwa a re itsho ke batla go tloelela
1: pele ke a gola bus then o tlo re fa lebitso motlhomong pele o tlo re fa lebitso ya ko refe na karoano ya setlhopha sa mahala le ntate Madidilane e ne le e jwang
0: no ntate ga nete re a tseba bolong mona go etsala dintho tse ngata a se patuo empa ka roano ya rona ntate Madidilane ile a ba taba ye bohloko gagolo ke nnete ya ka dinako tsotlhe ka roano ga e ke bebe ntho e monate empa ena ile a re tlhaba gobane tebelelo e kgolo e ne e le gore taba tse dintse le sentse re di etsa ka go mahala ka mono tsa bootekena ne di eteleletswe pele ke ena taba eno e re e

0: ke a gola dipapadi tse ka banthago empa le tsona re go fe tsona press conference ma empa enka e tsebisang kore ka ga setlhopha sa rona kapa ka ga di-regular tsa rona tse neng tse di le teng seasoneng ena ya 2025-2026 eo re bile taba yeno e re go ba ratile ba kgothometsi ba setlhopha sa mahala thimi ya bona e ntse e gutla e ntse e le jalo unless go ka etsagala gobana ke re batho ya le bompudi go etsagala gore e be o na le dibapadi tse dintse ka batliwang bo orkant e ka ba taba eno fela empa o mahala o tlha ba tsebe gore dibapadi tsa bona di teng ka go fela ga bona go tlo kala selemo sena sa dipapadi se go tlo setala ka kapa ke nagana a ke di buile jalo ke batla ke di beile ka go pharalela e re ke gopotse mahala o tlho tsatsing la osane re tlabe re le ka thuate re bula ntho o theng ke dija batho thuate branch tlape re motlana sedi ba motho yo moolo ga bo ke be botshewe o ka botsheya o ka tsoa o tabile pekaneng gobane nnete sebele gore ba se ba mpitsa ntate mashapa ka mpiona gobane le gona mona the station for the nation
1: le ene eno a pela gao ga o be jalo
0: halo mahala halo
1: mme a sheba mmamedi metsotso ka nnete ke hora ya borobong hora ke ya borobong ka nnete mme a re le mono gege re tle re neelane jalo ka kgaitsedi ya ka kamano o santse a le teng kgaitsedi ya motho a tlatla re fe tsane tsa ditaba ka nnete o santse a le teng kgaitsedi ya motho.

0: Me a sheba mamedi metsotso ya rona e supile fela ka morao hora ya borobo metsotso ya rona e supile ka morao hora ya borobo me ke le ka tshoka nete re tla tla ga ba le ditaba tsengata mona ke se ka ka ba ka katella ke ya dilele le mephate ke go nyenyeleditse a tla hlohlhe fa tsona hantle hore na ebe ditaba di reng tate kofa bazikofa o santsa le timo ha leng kwano ka nete me ka nene re tla go go rona ebe o refa difeng o re di haka ditaba tsa rona se waka
1: o khodesa
0: huang
1: a khoronda de mangkhang ha yo ka ba ka batla ditaba ha yo scotching tsontse tsa ma hantle tsa ma tsheng la tshwe
0: tsa ma ka tell
1: ne tsa modi
0: a ka ne di patile matsatsi ana le tsele mona ke sa o bona mo
1: o so sa mpone ke tla le nyong le di continuing ho hang
0: a kona le ditsele mona ke sa o bona
1: Ndabe go bona wa mo sebetse go botse go bontse matsoa le ke tlamea go ke sebetse ke tloela ditaba sengata. E tswe mo sebetse yona pa pali ya bolo mo go gata ka pelo ya hao yo.
0: O le buima, o le buima.
1: Eh.
0: Taba ke yana mona ya Shoes for the Inmates Initiative.
1: Aha.
0: Ka papadi ya gona ya bolo ya mao.
1: Hoa.
0: Hoa. A go hlogefe ntate kofa go na taba tsena dire.
1: Ndate ga le boa le boa le me ke be ke phatlala se mona hore o fitletse papa di tsena di tswetse pele ke ga di phatlala tso wa tsona wa mo ithau
0: ho jwa
1: ka le baka la hore ke bone mogalo o motle le mogago o motle wa bana ba basotho me ka utlwa hore le nna ke lokela ho kenya letsoka hore ka se o modimo wa mfileng sona e leng le leme bonyane ke bua ka papa di tsena hore basotho ba di tsebe ba di rate mme ba di tsietse wana ga ga o tsona ha isa le dipapa di fela empa di kenyeletsa molemo e leng wa thabollo
0: eh
1: lo ga mantsoa mang ho bile di tlhopa tse go bedi ka ofela mona e leng tsa dula fatse tsa sheba ho bona pa ditseng ba ka setse ho ba bokeletse dieta ba roka ho e tlhalositse hore na e re ntaba ena ya rona ena ya Shoes for the Inmate e leng o mona e fleke mo re tsang letlole la hore re tle re batlele ba hlankana le banna bana ba tlhaelang ka mane ka setsing sa tlhabollo mokgwa wa gore ba nne ba fumane dieta e le gore tle re ga ba le ka mono ba tle ba tlhabolloe gannte
0: ee morego wa mantlha ntse e le gore ba

0: tlabolowe.
1: Ee, morago wa mantlha ke go ba tlabolowe, mme ke a tiisa gore taba eo e tlile e baka tlhabololo go bone. Gobane tlhabololo eno e bontsha gore ba ntse ba ananelwa e le batho gore ebe ba ntse ba elelelwa ka tsela mofuto wang. E leng gore taba eno ga e le jalo e etsa gore ke utlwa gore ke lokela go kenya letsogo. Mme papa di tsena di lebeletse gore kgwedinyane e tlanyane bo di-17 mane go ya go di-19 di tle di bapale. Jale di-team ebile ka nnete lo a batlameng gore gompo gore re felele go tse gobedi fela gobane jale ga o ne o sheba o ne o bonagala gore ka ba ka fitlha le bo 70 ya di-team kao fela.
0: Ee, ka bongata.
1: Ka bongata e le go taba eno ya go bontsha gore moralo ona o tla dula o le teng selemo le selemo. Motlhomong o ntse go fetolwa ditlhopha jalo selemo ka selemo e le gore le tse dingwe le tsona ditle di re dikentse letsogo tabeng ya mofuto
0: wang.
1: Dipapadi tsena di tla bapalela mo go bitswang Juvenile Training Center, ke leka go e tlhalosa mo o tlwaelegileng gagolo, JTC ke tlhabololong ya bana ba bašanyana. Baka seno se fumaneya gao ya Hathetsane kae-kae pela tleliniking ya LDF. E leng gore ke re motho a tla se ka latlhega gaya mono ke pele o fitlha mo teng Police Training College gape-gape kapo PTC. E leng gore ga o tlhalosa baka seno wa bona gore ga o tlhaa ka mane ka di-mall-eng ka mane o nyoloa ga o tlo feta bo Happy Villa mona pele o tla fitlha gantle o kena tseleng ena e kenang ka mona ka Hillview. Ke gona kae-kae bakeng sa mofuto jalo pela ka primary o ketsa ka tsela tsotlhe gore motho a fumane gona ke o kae. Ga e ba o gopola e ka kereke wa e kena jale mono he o tla ba le pela mmisono o mongwe o gona ga ka tswa mo primary mona Maria Madikrasia. Mme ntate ditlhopha tse kentse le tsoo mme re di leboela re di leboa ge re Basotho ga re phaise gobane ga se le gore e ba tsona fela tse lokelang gore di phaise ka dieta tseno le gore morago ko o bokeletsa dieta e ka ba tse ntšha tse re kueng e ka ba dieta tse ntse rona le tsona lapeng mane fela jale re ntse re kgothaletsa gore ebe dieta tseo le wena o ne o ka re o ka di rwala ga o di fiwa ke mo ee kore e leng gore motho yo mongwe le mongwe o amoeleile gore a tlise ka mokgwa a kgonang ka teng a sa swetse. Ditlhopha tse tlhaelelang mono he e ba Technical Support Services LMPS e tla be le teng mono jale e be dibitse ebe le yona o itlhaela ka gago batho jale o tlotla ikotlhisana letlhokwa mono e tla be le papadi tse monate gampe jale e be ba bue le ba molao gampe expertise jale e be EL Legado le yona e ya tlhaelela kwano e be Team Ntshwati tla mokgatlholong wane wa Econet jale Flamio Fimphane le yona e boetse teng ye Fimphane he o tseba gore sentse ebile gona lebaleng leno e practicetsa teng e le go ke bona e kare mona e ka nna ba le monyetla empa ka ga jale o tla bo kothusana letlhokwa mono go tsekwa dimedale ba ka nna ba e amoa fela jale setletsa e teng team yane he e ratwang ke batho gagolo wa e tseba jale re be le Lesotho Correctional Services Master no LCS Master se le yona e teng e re e teng e letsogo tabeng tsa mofuto ole ke tsona ditlhopha tse gobedi tse tla kothusana letlhokwa jale ga di le jalo re boela re tla fetela mokgatlholong wa tlhaka gore re tla tlameya go le ya mane trow mane ya tsona gore na jale di tla bapalana jang
0: e le gore eno e ka nna ba ke e leng gore
1: mokgwa o bobebe koge wa go phaisa ka dieta tseo o bonang gore le wena o ne o ka thabela gore o ka di rwaga e leng gore ga se fela ditlhopha tsena tse teng e leng gore le ga o ya o le motshetsi wa dipapadi tsena o monyetleng wa gore le wena o ko go kentse le tsoo le ga one ba setlhopha sa gago e ne se karolo ya papadi teno tse teng.
0: Ke tlhokomela taba ya gore ka nnete tlhile ke tournament monate yagolo mme re se re re le rona ka nnete re a tseba gore re tla nne re be karolo ya tsona ditaba tseno re tlatla re tlhaelela ka mono re gore re le tshietse mosebetsing ono o mogolo a kana wa lona.
1: Banaka thaba ga utlwa monateng tatosa radio les yona ela ka dibee walo the station for the nation limitless excitement go a botlhakile jalo gore Basotho ba ka nna ba di utlwa dibile di haswa gantle over the radio
0: ee aa ga tla bua ke tla go tshwara ke le ka mono ke tlatla ke tshwere le naka
1: o tlatla o tshwere le naka e tswa ko o

ka nnete Neo Mokgatjhane. Neo Mokgatjhane ka nnete o kene tumellano go tla hopola gore Neo Mokgatjhane o ne a se a le sehlopheng sane sa Joaneng Galaxy nahenyane ya Botswana. Nahenyane ya Botswana wena mmamedi, mme taba ena e bonaetse ka mane mo e leng gore ka nnete mokwetlisi wa sehlopha sa Sewelele monghadi lehlonono seema gale a bontsha ka nnete gore yena mo a teng ka nnete ehlile o ikitlaeleditse ebile o na le thaselo ya gore batlhankana ba kwano ba Lesotho ka nnete ba iphumane ba bapala le ena, mme o tseba maatla a bona ena e le mokwetlisi o tseba maatla a bona gore na ka nnete ba maatla ke ba feng ba e leng gore ka nnete ba ka tswela setlhopha sa gae sa Sewelele le molemo, ba ka tswela setlhopha sa gae sa Sewelele le molemo. Mme ke ditaba tse re tla di utlwa re tla nna re tla utlwa wena mmamedi go utlwa gona ebe taba tsa rona di hakae. Ke tlhokometse e nngwe mona ka nnete wena mmamedi gore mohlankanane sedidi ka nnete o sa dumellane jwalo le setlhopha sane sa matama sa matlama go tloga setlhopheng sane sa Bantu Football Club. Mme e mmakatsang ke eno ka nnete ke ya utlwa gore a matshomatebele le ona ka nnete tse ngata di yangka ka mono, mara ga ke utlwe yona ehlile e ntse le rata gore ae gona re ntse re ja tsena le menyanyatsi fela ga e tlaya gore na ebe a matshomatebele ebe ona ka nnete tse ntshotsa ka mafiteng ebe di ntse di tekena ka tsela e jwang di ntšhafatsa jwang taba eno e le theketheke wena mmamedi ka nnete e le theketheke. E nngwe ya ditaba ke hlokometse ka nnete gore setlhopha sane sa LCS se bontshitse ka nnete gore ae ntobane ena le banke kao fela bohle be le bankang ga e le eno ena ka nnete jane ntobane ka nnete ha ba fane ka ena ho hang, ebile tumelelano tsa bona le ena ehlile di thata haholo, tumelelano tsa bona le ena di thata haholo, di thata haholo ka nnete wena mamedi. Mme e tla ke taba yane e re reng o le motho wa ipotsa ka nnete gore ebane ho etsahala ka tsela e jwang, ho etsahala ka tsela e jwang wena mmamedi, ho etsahala ka tsela e jwang ke tlotla ke bua le motho e mong mona a tla tlo re fa ditaba tse dingwe wena mmamedi tse o sa di tsebeng gore na ebe ke di feng, re tle go utlwa gore na di ka tsela e jwang, re tle go utlwa gore na di ka tsela e jwang.

persona sa sechia na o hlokometse ka tsela e jwang motho emong a ka bua ka tsela e buang ka nete nna ke le motho ke ntse ke hlokometse ra nna ka nete ga ke ya bona ka tsela e ne mokwetlisi a bontshang ka nete ba bapetse gantle ka teng a tshe nna ka nete ke bone ba ipapaletse fela e ne ntse e le papadi fela ka nnete e leng gore le rona re le setlhopha sa naga sa dikwena ga ne ntse re ka e bapala e jalo ga ne ntse re ka e bapala e jalo mme ona mamedi re utlwe gorena wena o di bone jwang tsa harabeke ena gagolo tsa dipapadi tsena tse ntseng di etsagala tsa ditlhopha tsena tse ntseng di etsagala e nngwe ya setlhopha ya papadi e ke e shebileng e ke boneng ka nnete gore ei e tlo ba monate ka go fetisisa ke papadi yane ya Ivory Coast le naga yane ya Germany ka nnete ke ya tse dingwe tse e leng gore e tlo ba monate ka go fetisisa mme re e shebile le yona re tla bona gorena e tlo etsagala ka tsela e jwang wena mmamedi mme ka nnete o tlo re fe maikutlo a gago le wena gorena ebe o di bone ka tsela e jwang ke tlhokometse gore ka nnete ye nngwe ya dintho ke e tlile go boima Afrika kwano re ne re teleile gagolo empa ga o sheba tse dingwe tsa ditlhopha ka nnete wa bona e tlile di itswetsitse gore ka nnete ga ba tla papading mona ga ba tla bosawaneng ho hang e tlile ba eme ka madi a bona wena mmamedi mme taba eno e re e tlile go sa ntsane go le go lemoge yang ke naga yane ya Morocco kae o qetelela o dumela o le mosotho ka nnete gore ga ba bontsha gore ei gona e tlile ntho e re nang le thaselelo ya yona golo ke mogope wa lefatshe wa bona gore ba menyetleng e tlile ditlhopha tsa Aforika kwano di menyetleng ya gore ba ka finyelela mononong ka nnete le bona taba tsa bona tsa loka wena mmamedi ke tlhokometse ye nngwe ya ditaba ka nnete letsatsing la maobane naga yane ya Switzerland le yona ke ya tse dintse e leng gore motho ka re ke be o di underdog motlhomong tse neng o sa di lebelela gore di ka sebetsa ka tsela e jalo re ne re sa lebelela ka nnete gore e ka iphumana e sebeditse ka tsela e jalo empa he ke ditaba tse e leng gore ge di lebeleletse re tla di bona gore na ebe di tla ba ka tsela e jwang ngwana mamedi gore na ebe e tlile naga tsena di tlile mogopeng wa lefatshe di tlile dire ka nnete di tlotla di bapala kapa di tlotla di etsa jwang ke batla mong ga di rapita le yena mona mong ga di cat a tla ka mfe ka nnete le yena gore na o ntse a di bona ka tsela e jwang mme tebelelo ya gae ke efeng le tsona gara ditaba tsena tsa dipapadi ka nnete a tla ka re fe le yena gorena ebe o di bona ka tsela e jwang mamedi ga o sheba letsatsi nena la kajeno ke gola dihoreng tsane ke nnete ge ne re na le ntho ane wa ka nnete di bapala bosiu empa ba ntse ba re fa monyetla ntse di re fa monyetla wa gore re ne re tswele pele ka mabaka a rona ge nne re kgona le o di shebelela re a bona gore tsena tse bapalang mesong motho ga o so etlhile o itswetsitse gore o batla go di shebelela ka nnete di a shebelelea wena mamedi ke tlhokometse letsatsi nena la kajeno naga yane ya America USA e tla be thulana jalo le Australia ka gora yane ya borobong e be naga yane ya Scotland ka gora ya 12 e tla be bapala le Morocco ka nnete Morocco nna mona ke sentse ke fa straight win ke a ikwe ka nnete ena yona e ka tla e winne o le motho empa he ke papadi ya bolo Brazil le yona e tla be bapala jalo le naga yane ya Haiti e be ka nnete naga yane ya Turkey e tla be bapala jalo le Paraguay ke tse tla be di qetella mesong ya o seng ha re tsoa batho ba bang ba tla be ba tsoa ntse re shebeleletse tseno ebile letsatsi nane la hosane ka nnete ka gora ya bosupa Netherlands e tla be bapala le Switzerland o tla gopola gore Netherlands ga e ka ba bapala gantle agolo go gang ka nnete le yona ebe Germany e tla be thulana jalo le Ivory Coast ke ya papadi e nngwe e leng ka nnete e tlo ba maatla agolo wena mamedi e bapala ka gora yane ya leshome letsatsing lang la hosane ebe mesong ka nnete Ecuador e tla be bapala jalo le Suriname ebe Tunisia e bapala jalo le Japan letsatsing lang la Sontaga mesong ka gora ya botshelela 6 a.m. batho ba re tswela godima tsona mamedi ga o sheba nakong horeng yane ya botshelela letsatsing lang leng la Sontaga ke mo naga yane ya Spain e tla be thulana jalo le Saudi Arabia ebe Belgium e thulana jalo le Iran.
re tla be re phethetse beke ena ya ka jeno re tla be re phethetse beke ena e hodimo e re leng ho yona e leng ka la mashume a mabedi a nan le motso le mo tla be le ka la mashume a mabedi a nan le motso le mo wena mamedi tsedi ntsa tsa ditaba tse ke di hlokometse mamedi tsentseng di etse hala ka ga se dikwa dikwe sa rona sa dipapadi ka ga se dikwa dikwe sa rona sa dipapadi ke hore ka nnete league ya rona ga hlokometse kwano ya lehae ka nnete le fa le Sotho Football Association e buletse dihlopha ka nnete hore di itswelle pele di bontshe hore di ka registera dibapadi ho etsahala ditaba tseno tse ngata tse ka etsahalang le ditaba tsane tsa naha yane ya ke ne ke bua ka yona ke re naha ene ya Scotland ka ha energy naha yane ya Haiti e hlile ha e tla e lebane jwalo le Brazil Haiti e hlile e tlo ba papadi e jwalo mme Scotland le yona ke a e bona hore o tla hopola hore Brazil ha ke re yona e la hlile ya Troya jwalo le yena Morocco e le hore Scotland ka nnete atch ke utlwa ke sa e tshepe taba e nngwe e ke e shebileng mamediki yane ya hore ka ga dinaga tsa Europe tse tsheletseng ke tsona fela ka gara tse leshome le metso e mene tse tsheletseng ke tsona fela tse e leng gore di se di kgonne gore eke di ka tlhola papadi tseo di bapalang ke e nngwe ya direcord tse e reng wa le motho e shebile ebe wa bona gore ei go ntse o ba boima go ntse o ba boima mamedi go ntse o ba boima ka nnete mme taba tseno di re ei ena yona e thata ye nngwe e ke e boneng o tla gopola mmamedi thibathibane sane sa naga yane ya Cape Verde thibathibane sa naga ya Cape Verde se ne se le boemong bane bo e leng gore ditlaleo di a supa di re o ne a lakaditse go tla le mme wa hae papading ena ya mogope wa lefatshe empa bothata ya ba maemo ana a teng a maemo a di-visa ka gara naga ya America mane mo e leng gore o tla gopola moporesidente wa naga yane America o bontshitse gore dinaga tse dingwe go na le tsane tse e leng gore ka nnete mekolokotwane e di beelwang gore ba kene ka gara naga ya America ke tšhelete e kalo ka 15,000 euro.

0: finyelle a tle a tlo shebella mora ha yotla hopola ka nete o la bapala papadi entle haholo papadi entle haholo ka nete e kgahlano le naha eno e leng hore ba ka be ba ile ba ba hlola lo hlola mohlomong fela ba le ka nete boteng ba hae bo thusitse sehlopha seno sa Cape Verde bo thusitse sehlopha seno sa Cape Verde ke hlokometse Ronaldo mona Cristiano Ronaldo kwa ba mang le yena ba ileng ba bua ka nnete a bontsha gore ei papadi yane ya bone ya pele e ne e se bobebe ho hang papadi yane ya bone ya pele e ne e se bobebe ho hang mamedi o tla hopola ke re le bona ya rona ya Afrika kwano e ba hodisitse ka leqeba e ba hemisitse ka leqeba mamedi mme taba eno e tswa gore na papadi ya bone e hlahlamang ba tlo tla ba bapala ka tsela e jwang papadi ya bone e hlahlamang ba tlo bapala ka tsela e jwang hobane ka nnete DR Congo e la fihla ema ka tseleng ya batroisa jwalo ka ntlha go lekana ka ntlha go lekana mme o bontshitse a re ei ga se papadi e o baneng ba lebeleletse gore ka nnete e ka ba bana le yona batho ba bangata ba shebile ke re papading ya bolo ya maoto kano re bapala re ya ka dithaselelo tsa rona re sheba ka dithaselelo tsa rona gorena mang o tla ba boemong bofeng mang a se ka ba boemong bofeng mme ba boemong bo e leng gore ka nnete ba tla etsa ba tla ba boemong ba gore re ne re shebile re re ga o sheba ke Cristiano Ronaldo ke Lionel Messi batho ba bangata ke bona ba nang le thaselelo godima bona go na le lorena papadi e ka tsela e jwang gona lorena papadi e ka tsela e jwang mme wa bona gore bo Cape Verde ke tsena di fitlha dinyoloa bo Morocco ke tseno nong le tsona di ema ka tseleng bo DR Congo di fitlha di ema ka tseleng e tlile go ba boima go feta mmamedi go ba boima ka tsela e godimo agolo mme ke ditaba tse re tlotla ge bona o le motho gore ei World Cup ena ga e fela go tla bona le ntho e tla bengotswe nalaneng ya rona nageng kwano gore na ebe maemo a ditaba ka tsela e jwang nalaneng ya rona go na le ntho e re tla beng re e ngotse ka nnete re tlhokomela gore e tlile papadi ya rona ya bolo ya maoto e tlile e ne phame yagolo mme o le motho o santse re bona ka nnete gore le gona ke boitlhopha ba gore tleke re gutle ge tlo tla re itlhopha gore na ya gona ya lesotho e tlhoka e kebe karolo ya mogope wa lefatshe e tlile re tlhoka re be karolo ya mogope wa lefatshe le rona mamedi
1: ntate ke ntate ga makasa tepele mosiki bala go emise kgole tsa mongaka te
0: oo ntate wa ka ae re gutlele go wena fela re bua ka taba tseno tsa rona
1: ke a leboa ntate
0: ae ka nnete ke ntate ra makatsa mmamedi mme gore re tle re motshware re bue ka taba tsa rona tse nneng re lokela go bua ka tsona ka nnete ke bontshitse gore ae re ne re mosokosokong.

0: Manabe re khutla jwalo ka nete hlile se re motshwere ntate Ramakatsa se re hlile re na le yena mohaleng kwano o re ka nete a tlo re fa ditaba monana re hlokometse re bone hore dintse di etsahala ka mane ka PLMC mongadi ka Makatsa o phela hantle ntate wa ka
1: ntate ke tshwetse wena o ya wa mongaka
0: a ka nete ke khotsofela ke khotsofela
1: ka nete ke ya le bona moholono
0: a ho jwalo ditaba tse monate ke ha re o fumane
1: taba
0: ya bohlokwa ke yane e sa le etsahala ka mane ka PLMC ya mong ha di hlompho meeting ka mora ditaba tsane tsa sehlopha sane sa diwodi hore ka nnete se ukwe ka sena le ditaba kgahlanong le boteng ba hae ka hara Premier League ka moo mme re e hlokometseng ka nnete ke hore ae dihlopha boholo tsona ka nnete di bontshitse hore ae taba eno ba e raela matsweng kwana a ko re fe hore na ditaba tseo tse etsaetseng di etsaetse ka tsela e jwang.
1: Ka nnete ntate ke dumedise bamamedi ba gago barati ba papadi ya bolo go ile gwa ba le phutheo ntate tse mmalwa o ntse o leka go sekasa ya taba ya go hula gwa setho sa diwodi ka gare go PLMC gomme mo

0: le nga ba le bothata teng re le PLMC ke mo go neng re sheba melao e bang di o di o sebeditse jwale o sa tlhaka hantle ke a dumela hantle o ntse o tlameha gore o kolo o tšhakelwa botšha gobane ditlhopha ga di se di dutse jwale di sekaseka taba ena ka mokgwa o leng ka teng di fumane gore ka nnete tsona di nka ntate tlhompho e le ena motho e ba mmatlhileng gore e be chairman ya PLMC le ga di odi e ne monominatile ga ba bua ka mantswe ya bona ba re ge diodi wena o tlisitse motho wa mo beya monyako gona ka eno ga ke ke ebe ya e tsagala ntate tlhompho maitene e ntse le ena e go mo supileng ka monwana gore a etelele pele PLMC ke mantswe ya bona ntate gomme setlhopha sa diodi ka presidente ya sona se le sa bonala se sa kgotsofala gomme ba mo tlhalosetsa bona batho ba meyang e leng tsona ditlhopha tsa re ntate kgetho tsena ga e ba o sa ukwisise wena o ye gotlhe magotleng mo bangwe ka fumana thuso teng o loqosa gona re eme mone so ke tsona ditaba tse teng ntate wa ka tse re ka buang ka tsona ntate tlhompho maitene e ntse le ena chairman ya leke go fitlhela go ka ba le go gongwe mo bangwe go ka etsagala go amanang le ditaba tse amanang le molao ga e ba go ka fumanaya molao o re ae ga le a nepa lona le ditlhopha diodinepi empa bona ba bontsha gore ge kgethile motho eno wena o mo tlisitse ya ba gona ge a mo kgetha re le ditlhopha tsenana tse 15 gomme re ntse re ananela boemo ba gae ka gare go leke ena a gona gore e be ena a re etelelang pele thema ba ka mangata e bangwe ba le ba rapanyampanate o lerena nakong kete ka baka tseba gore ke beye ditaba tseno ka o fela ka mo godi leng ka teng empa botelele le bokhutshwanyane ko oresile ntate maitene ntse le ena chairman ya dumeale ke fitlhela go na le go gongwe go ka e tsalang ntate wa
1: e le gore ka kotlolo ke gola mmamedi a ka utlwisisa gore e menya ya melao e teng ka gara Premier League ko gore motho ga a sa le teng a tlisiwe ke setlhopha melao e e tsagalang ka gara Premier League ke diqeto tsa Premier League ga e sa le tsa ditlhopha tla ka ntle
0: o jalo ntate gobane ba lebe ba bontsha ba re ntate thotanyane wena jalo ka ga o bonagala o na le mathata ka lapeng la gago tsamaya o lo tlisa ntlo ya gago o seka batla gore jale wena ga o na le mathata e be a tlo ga ama gona re le Premier League ge le ditimi tsena tse mona ka o fela ke ditaba tse baleng ba di gapalatsa fatshe ntate letsatsi lena la borago
1: e le gore ga se taba ya gore ka nnete na diodi e na le dithaselo ya gorengwe ka tsela e leng ka teng e ne e ka yona e batla gore ka ga ka moka ga ntlo ya bona ba se bana le mathata ba ntshe motho ba kenye e mongwe wa bona
0: go jalo ntate ba re na jale yeo re nga kene ka moo gona ge sa mokgetha o tla kena ba
1: eeoba ntlha ya botlhokwa ke yone eno gona gona tlo kena
0: kaena re mokgetlile ka magabane jale ka nako nngwe ka nna ba mane motsa ba magabane a na ga ane bagala kapo a nepaetse kapo a matla o feta e mongwe ke ka moo ditaba di leng ka teng dateng pa go tshwanya le botelele kore e sile ntate tlhompho maitene e ntse le ena ntate
1: nako ya gae ke amoge ya gola motlhomong yana ntate tlhompho maitene e fela neng
0: ba boletse gore jalo ka ga ba batlang gore go be le tswelo pele ba le ba kopa gore lesotho football association e eketse nako ya bophelo ba PLMC ka dilemo tse nne ka ofela ka gona ga e ba go selemong sa bobedi o tla nka nne motsena tsa etse pedi tsa re he nakonyane o buang dikgethong setlhopha sa diodi se tla tlisa he nomini ya sona e tata
1: o dire nka e santsane na le kemedi jwa le ka moo kapa e na le kemedi eo ya baetokelo e seng ba go nepagala motlhomong
0: nnete e sa le go latela ka moo ditaba di leng ka teng kemedi jalo ka ga ba bontsha ba mo futsi ka gare go Premier League ke dumela gantle ga bane ba re ba tsamaye ba lo lokisa ditaba tsa bona le e le lelapa ditaba tse jalo ba ntse ba di buletse gomo ya gore ba ke ba di lokise go fitlhela dikalong ga e ba ke ntlo tse
2: kalokangoreaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa le yo mona wa premier personnel e yang dad hai bafana mogena ha ke comment hanyane ka South Africa a tshi bana ntse ha na go yete Africa bo rwantse ha na ka bolo go yete mo
1: ho jwa
2: e ya tshinte hana ntatwa ka ntse hana tsimpa i tshaisa go ona mona fela
1: fela na re keng ke mo kwetlisi jalo ka bona ba batla ho tshoka pa ihle sehlopha sona ka bosona sena le mathata
2: a wa tiba

0: taba tsa ka ke tsona tsena ha mhlomphe wa ka ke a leboa
1: a ina dima bena ga leboa ga leboa
0: thank you mhlomphe wa ka
1: ntate
0: ke homo
1: me a shaba mmamedi metsotso ya rona mmedi fela pele re fihla hore nyane ya leshome pele re fihla ntse ba itshanela le setlhopha sa rona fela gore a khone ka nnete matla ona ha so be a makalokalo matla ha so be a makalokalo wena mmamedi mme wa makalo le motho re tse ding tsa dintho setlhopha tse ding di a gore ga bana matla e se ka nnete ha se taba e monate empa ka nnete nna ke yona ntho e ke itshidung ga e ka nnete ba ntse ba ipapaleletse fela tsena jalo ka kore ehlhine ntse e le bolo fela ya methating kwana fela ehlhi ga se bolo yo leng go le motho ore ka nnete e ne ehlhile e ntlafetse e le boemong bono bo godimo ga kalo e ne ehlhile le e se bolo e godimo ga kalo taba e nngwe e kile ka e tlhokomela mmamedi ke taba ya sebapadisane sa naga yane ya Iran Mohammed Mohebi mo e leng ka nnete o la ba lokela go ntshiwa jalo ka gara sehlopha ka gara naga ya America gore ka nnete a gotile gae ka morago re re ga a qeta go kora a etse letshwaolane la sethunya motlhomong letshwao la sethunya bagage ka ga ke letshwao la sethunya go ya ka batho botlhe ba ka gona mang o batla a lenke ka tsela e jwang mme taba eno le la ba ka moferefere o mongata epa ka ra sedikadikwe mo naga ya America ka nnete neng e bontsha gore ae motho eno a ntho e ne a e ntseng ga e tlhokale yena o la gutla jalo a tlhalosa ka gore e ne e le boemo bo e leng gore ka nnete yena go ya ka ena o ne a leboa batshetsi ba gae pontshiwa eno ya e ntseng o ne a re o leboa batshetsi ba gae ke ka moo yena a ileng a tlhalosa ka teng empa he taba eno e ne se mobeletse jalo ka ntle go papadi etlhile ebile mogope ono wa lefatshe ona ka nnete e sentse e le ono o matla e leng gore o le motho wa shebile ka nnete ditlamorago tsa ona ka nnete ga di tloba monate FIFA e sentse e tloba matjaleng a mangata gagolo ga o ka e sheba ga e ba fela ponaletso e tla ba teng ditaba tse tlang ga mogope ono wa lefatshe o fela ka naga ya America teng ka nnete etlhile di tloba ngata gagolo di tlo bangata gagolo wena mmamedi mme ga o sheba ka nnete mmamedi motsotso wa rona o mong fela ka mora hora ya leshome mme ka nnete re sebeditse wena mmamedi go tloa gorenyane ya borobedi a fetile jalo ka metsotso e masome a mararo mme ke sentse ke re go fitlhela re kopana gape mmamedi letsatsing lane la manta letsatsing lane la manta ebile ae letsatsing lane la moqebelo ka gitla bosio re tlabe re kopane wena mmamedi mme ba le bomamedi bo monate ba mananeo a tlang go latela a sealemoya sa lesotho kwano go fitlhela re kopana mmamedi ba le mafelo a beke ya monate.

Mashabi le fa hora ena ya le show me. Who keeps changing your mind? Ke lebitso la Pina. Re be a fela he metse tsonga mashama be di ka mora hora ena ya le show me. Kamane ga botha botheng. Bana ba mogato wa le sotho wa ditaba lena ba tla sa fela hore he bana taba yane ya hore di hwai ba re ke se jalo di jotlolo tsa bona ho DMA mo he DMA yona e tla di fitisa fela jalo he e le dipallelo ho ba hlokihloki ho tla lewa ha kapa bana ba lena ba tla le fela hore dihwai tsa botha bothe ha di a kgotsofalla tjhelete e beuweng bakeng sa go reka dijothollo tse jwalo mohlala mabele fela mekotla kapa mokotla wa dikilogramo tsa 50 kaofela o DMA yo reka fela jwalo he ka 450 jwale bana ba botha bothe ba re icon taba ena ya re nonyetsa gobane ho bonagala tjhelete ena e se e theohile jwale re tlwaetse 900 kwana ena ha e se matha 400 jwale e se e theohile ha ba bua le bana ba lena bana ba re icon ehlile taba ena ya re nonyetsa fela jwale he re lokela go di rekisa dijo tsena gobane jwale ke tsa lemon safety leng sa le re kotula selemo safety leng kwana ha re tlo atleya go di beya go feta mona di tla senyega

baloi, empa hee, tjhelete yona yona e tla se bona bona bona bona bona ba ha e sale. Ke bana ba mokgatlo ona wa ditaba wa Lesotho ha ba tlaleha mona hona. Ka mane ka bothabothe moo ho ntseng ho rekwa dijothollo tsa Basotho hee ho ntse ho etsahala dife. Re ke tjena fela mona mabiri, re ke tjena fela mona. Poni e tshehla ha jwale hee rekiswa fela jwalo ka 155 mokotla. Ha poni e tshweu rekiswa fela jwalo hee kapa e rekwa ka 180 mokotla wa dikilogramma tse 50. Mabele ke 450, ha koro e le 250 jwalo ka tatelelano. Dinawa tsona di mathamane ho 1,400. Ha ba mabele mabedi a etsa fela jwalo he 450 ka mo ka bothabothe ba re nakong ya ho feta e ne le 900 ehlile hona wa bontsha hore theohile ka ntho ka etsang 500 kaofela.

Masha bine metse mina fela mtso ga gribile gore nyanya shumele metso o mong. Touch the sky mme thamka ka Dennis Fera. Ke ngwa di pinyatse le ntse ha pa mojao ka selo sa sa dikete tse pedi le metso e tsheletseng. Ha o tsamaya hohle mekete mona ho nolla Touch the Sky. Hohle ditaptapo mona ho nolla Touch the Sky. Pinya le tsela tsaka ntwana o tlhoka jukebox. Futa ke nya luti fela mono a letse Touch the Sky. Ha e fela e phete hape ba e phete ba e phete. Ba ba bitsa tla benga. Lona he o tlandi tla bo mona ka matlama ho. Ho ya na swa le tsumong go to fe mana fela he di taba tsa ho ga ya swa le tsumong ka mora ho mo ge fetela lana nong la tsa mebileng ge fetela lana nong la tsa mebileng ka mora ho di taba tseo tsa ho ga ya swa le motsumong.

le smem to tloga le bile hore nyane ya swele metso mo mamedi na le memona yo thinke se bolelo tshweni wa hamatala sposa sentse se mo batla mona se kopa ho lona se tshaba ho mfana ka patsana mo a leng hona ting ka mora hore he o batla fela bolelo ka ha ka botlhokanyitse ka mora hore ka se mo sa ke ditsepeng ya shamela metso mangago a ka di mekoloi a hlalosa hore o sebetsa komponing e nngwe ka hare ho naga ka mona ya ba o fihla beya koloi e jwalo a batla mokoloto a beya koloi e jwalo paneng ka thoko le ho tumello ya monga thepa jwale he sposa se ntse se mo batla o tsamaile ka tšhelete ya motho ka tšhelete o seile koloi ya motho a e beile paneng. Andile 10,000 people.

mhlana fela ntse tsoga re bile ba le horeng ya shumele motso mo moto thiba fela ha ke ditaba tsa hora yo ya shumele motso mo ngwe re fetana nne la tsa mebile hona le taba mona mamedi hore hona le ba hlomphei kama khotleng ba hlomphei ba ahludi ba ba holo go tla nne le holo ba kamane ka mokema pelaelo ke gore ba ile mane moo molaodi wa mhleng wa sesole e leng lieutenant general Maparankwe Mahawa a ileng a bolaelwa gona teng boele ka gare tse bagong yao ya gae e ntse e tswela pele ntse e tswela pele o ile a bolaba fela jalo ge ka selemo sa 2020 kapa 2015 kgweding ena e re leng go yona ka la 2025 yao ya gae ntse e tswela pele moo gara ba bangwe ba tloswang e leng molaodi wa mehleng lieutenant general Tladika Modi go utlwagala gore ehlile bahlomphei ba ile ka mokema mohlomong go lo sheba mo oketsagalo eo e etsaetseng gona teng.

0: supremse tso re foletse jwa le hora ena ya shimele motso o mong sa mebile ka jeno he le tlhopetse gaso ke motho a mokalo ka doleza na go bela moyeng jwa le heo ya go yana shimele metso e medi re ke tsene he ke late moetu wa rona wa pele jwalo ona le taba mona memedi ya taba ena ya mebile mona taba ena ya di cash ride o bona hala ba hwebi ba makolo ya ba iti taba ena e hle e le tlhoba bogoko ka ho bona ka mona ga tlo utlwa ka mona ka ka go tingena he ya mathokwane hona
1: ha ho ronda le o le mme ha ho ya ka ke di yori wa tla di u u u so wa la mo bo mo nga da ona tla ho le mme
0: oho
1: ya nda
0: o sa bisa bo ditletse
1: o lwa lo mnga
0: e ya mnga ka ha go utlwe ho tu ho tsa lang ka mo ka mathokwane
1: ntlenya
0: ya di catcher right
1: ha ke tsela ang le mnga ka hona di daba tsena o tla hloka ke di kala mo ga o nyana ka bo che ke di bue tse sa lang hana jwa
0: morao ka qala empa o le ke o di khutsufatsa tsena tsa morao tsena ge tsebo fetela ho ho tsetsa halang hona ba
1: ndade ho bona e tsika mona ka mathukwane re kopane tse go di 41 go di 41 di sa go

0: 穿的让我胡歌电影。
1: 嗯哼。
0: 你把这红家来女娃塞了化妆，没塞蓝的。你搞把这些咱们胡歌那个力量好了，本身上我那我是个土。明白，土小孩搞把来胡嘛。
1: 你要把那胡嘛来土说。
0: 本身上我那啥说。
1: 嗯哼。
0: nga la ga ke sponsor sa bona sa rotse ke sa santa mone ga ke di bot ke sponsor sa tsene ke matha o tsona kana go ye
1: mhm
0: yanda joali ke dilo nya le tsa di ho bona e dha ke bona go ha fumane thuso sa sponsor sing ke dele le di ke le tsa go na di tshetse o wala go fumana ga ke ga ne ke ke ga tshela la bana bana ba bantse ba fika ba feta ba etsa mosebetsi ya tlo go na mo ba tsena ntse ke ke dele le di wa re ke tla la tsere ke di khato tsa tlo tsa molao wa
1: tse ka ndi fe
0: ka o dibela ba nna ba ka nkane go ba se ba se ka ga tsela ba le ba se ka o feta ka ga tsela ba le ntwa e khuma ona mo
1: ja hola o etse o ke tlhakelo fela mona manga ka hore di 4 plus 1 tse ke ha se le o ka le mo mo di tsamaya ntting di batla o tsamaya mohlomo mo le boka o di mo ho di kilometer tsa le shumi
0: yanda di di di batla o feta 10 kilometers
1: e le ho tloa kae ho ya ho kae
0: ho tloa ha dene ho le ba mathukwa ha tsona di jana le di fella ha de
1: o jana o fe di fella ha be
0: yanda ilore ho tloa mo ha dene ho ya mo na mo di batla ho kgutla ding e ka nna ba ndo ya tsa ntse di ke 30 kilometers.
1: Hey man. Jwale ha ba etsa tse ba lefisa ba palami bukae.
0: Ba ba bata ja na e bata ja ngi di taxi ba ba bata ja yo.
1: Hmm. Jwale tebe nyina e le entseng ya thibella na hona le ba amehileng mhlomong ho bile le ntwa madi a tsholwa ka pa ke taba ya o bakwalla fela ebe le fella hona mo
0: e nda di ai e taba tsa mo dinga ta ho lo e bile di ntwa e se ntwa di ntwa tsena le batho ba ile le ba nna ba sa jwa ga di tipa hona mo no ba di petlele ke di ntwa tse ne di ba mo o ka kwisisa ha tse mo no mo nga ha monna a di ja be a tsunya mo so ya ha wa se dumisa na ke ke taba tsa mo futa o feng hona mo rena le batho ba seng batho ba seleng ka lebaka la go ema mo ono re thiba fowa ba tswang ka sele
1: o mo sposa sa le tshwara ba le ka le re le tsa tlola molao ka o thibela batho tseleng
0: ke jwalo nda
1: empa ena ya hore koloi tsena di tsamaya mhlomong kilometer tsa ka o di mohotse ho tse molao o di beletseng yona ha ba enatse
0: ha ba fitla mono ba se ba sheba fela tlola molao e ntseng go ba ka botsa gona ntho tse di tsena di etsagala wena for one o tlo batla mo a e nta ba ga kaekene eno se ge le molato gona ba seng ba ntse pho
1: e le go taba tsenana mongaka ore ehlile le ditlaile sepoleseng sa hlotse empa ga le fumane thuso
0: empa thuso ga ka e thola ke gola go ke bua bua tsa pelenyana tse ba tsentse ke di bua tseo re ile re ka qetelela re fumana gore ga gona thuso ko go fela re pake dikoloi tsa rona re tswe ka ga tsela kapo re ipatlela dilane mo re kara ipatlelang teng e obane bale re fumana ga gona thuso e re e fumanang
1: ga re bua tse dikoloi le dipakile
0: ga ke bua tsenana dikoloi re ile ra ipaka empa ka morago go re dipake nna e ba kile ka letsela ke sponsor sa hlotse mookamedi wa sponsor a rata go tseba gona go itsalang ka mathokwane ke motlhalosetsa a re dikoloi di gokele ka line empa itsa ke batla go tseba gona ntate wa reng koloi di gokele ka line fela ga batlhotse go thusa ka fumana gore aa go na le seko ka nako eno ena ke e motšha eno a teng a reng re gokisetse dikoloi ka line
1: o ke e motšha
0: ke e motšha mme tlasa polelo ena ga eno re ntse ka maatla ape ape go busetsa re boetse re fumana gore go busetsa dikoloi ka tseleng mme re ile ga di busetsa
1: jale batlhobi ba maphele bona ba ntse ba tswela pele le bona go etsa

0: Tabayo ya bon.
1: Ja go la gona le ntwe ya tsang dilo ye tse pedi re go pedi ga dileng. Go sina thuso re fumana, re fumana fela ha hona phetuo bana ba ba di bo ba ntse ba iphetela ka mogwa o le mong o tshwana. Jwale ka nnete ke boetse ka lla ha kholo sponiseng sa rona ga ka ba ka fumana thuso. Ga matha ga le wa sesoleng re ntse re so fumane thuso. Ke bile ona o re ke la jiwa le wena ke na go bitse ke dipakile go bona ga ja ona thuso ba ba re ke tla tshela ke lo dipiti gole e leng di ja ba fela di laetse go laetsa ke bona
0: he ban ha mnga ka taba ye ya hore le pakile dikoloi e ya mes chabalwa
1: adula ha ke bone ka itse ya nne go bana ha wa sheba go bona go se jaba se se thabela di for one day go feta di tike
0: o bona ka go tla ke bo fe
1: ka se bia mme
0: o bona ka botsa ke bo fing e ha se ho thabela di for plus one after di tike
1: bo taba taba go ga ke for one ke u yanela ntso le le baleng ha ha mo ntso hlapa e tla ema e no go di dula yonga o bo ke tlo hlapa wa le le ya nga ya tsama ya u be Fowane o kgona go gaela ole a ntse ka ga tsela gore ga e tsamaya e emane ga e tsamaya go feta ka tsela a ela ole gore emane ga e mane yo motho o lela teng jale taxi a ke re e tsamaya ka ga tsela fela
0: jale le mookamedi yo e motšha wa sepolesa tlhotse moo thuso ntse re sa e fumane
1: naleke re malwetse pedi e theowela ga re se o fumane thuso re boetse re dipakile gape ga
0: he bana empa ha o tloile di thibeleng tsa tseleng mona le ha le dietsa le lokela ho dietsa ka kopanelo le police e le ho police le ha le simema ho setle se bakeng se jwalo ha setle
1: ha re tla bo ye go bela ka ga tsela ene le tla sa ho bana re fuwe tepiso e jwalo yo mo ka medi eno a dinga mo tsa hore o tla re fa police ka mono se re thuse ya la hayetsa le ntwe
0: Be be be libile di fitile o sena nko tsa le mini.
1: Ka nnete ho jwa lo mongana.
0: Mongaka hey taba tsa tsona tsona ke a utlwa go di thata bona ba ha e sale mpa he. Sponsor le tsona tla se batla go utlwa maikutlo a sona ho na. Ha ile hantle ba re taba ye ba tla e kena mohlang ho bile ne tshollo ya madi kapa ho etsa halang ha ile hantle. Mongaka e re ke ge ya gwane ke late ka mane ka belabela ka e belabela mane e ntse le bothata bo batlang bo tshwana mmamedi re ke fetele ka mane ka belabela mongaka ga ke tsebe na o ka tlama mona sa le moya moo teng
1: ai ke a le buanta re mona mo ke teng ke tsebeng ga ke na le mogosemame
0: ka mane ka ka rutinyane ya mathokwane ehlile fa persone ke eno di a ba tlhorisa ka moo ba re ba matshela seponeseng ha ba fumane thuso wa matlhala sepoleseng ga ba fumane thuso mokabedi e motšha o teng teng motho ho ntse ho etsagalang.

0: ser bana da bilem olur gibi olsa ben elime tepem vazar. Ahur jeli baba da hori. Ahur baba sinani baba da hori. Hüye kezwe sila. Ahur sela mo 10 kilometer si sela ntinge 41. Baba da hori baba me ho fita mo no. Jeli tabe na ile ya. Ya kena ki mapolisa. Ba ke na ke DA. Lenta te mama ile ba teng. Ba le tseno. Pa kwa pa na tsotsa mane ho bua taba tsena. Ba hlalosetsa batho ba hore ho no bitswe marena le makanselara. Ba hlalosetsa hore ntho eo ne ba etsa ka ha se ntho e ka etsahalang. Sa ho di fuwani fete meedi. Wa lengolo leo ba le fuweng ka 10 kilometers. Ya ba ho yola tsatsi le o ka lona ho thweng. Ba tema mo tla ba teng. Le me mampo le ntate di eu wa le ribe. Ho tlo ka pala se tsara se no mondo ho ba teng le rona ho ho dikisa ditaba tsena. Ka e tirile ga ya mo le le ba di taxi. Ho pa no nye le ni ide tsu mo le ba le. La bolo. Taba ha re le mono. Ke se na go etela ho leba. Ha go bana ba sentse le phama ho sena. Ba di ba di ya fihla ntate. Mama sa fihle, e mampo sa fihle, ntate di ya sa fihle. Sa se go gane ka bongata ka nnete se sa metsi eno. Ba ba le tsa. Le mampo. Ka ite ba sena. Ba ka tsala ntate mama o itse ho tsola pele. O tsa sito ho ba teng. O bile bothata ba koloi ha fumana koloi ya ka tlang ka yona. Ntate mama ke commissioner ya transport le sutumo. Ya ba mama mpho ha re mothole le yena. Ntate di e ha ka ba thola hala fono. Jale, ye mo mbono bo no ho thotse le pele ka ditaba tseno mo nomo ga leng teng. Ke ile ka fa thoba no re taba tseo re di fumana ke tsena ka fono. O go thotse le pele.
1: Mhm.
0: A batho ba ba rena. Ntate mama ka pa ya me mampho ba le tseditse rona ho baneng be ma di taxi. Tsela bana le nomoro tsa bona. Ba ba go kopa ga tshwa le tsetseng le lona le tlo rena ba reng.
1: Ba
0: le tseng ha bona ba go ketse ho rona. Ntate.
1: A nya ne fela mme ka ba ba neng ba botsa rona ho le tseditse lona ho baneng. Ke mogatlo ka pa ke bo emedi ba ba ba a hi ka pa nye le boma.
0: Ba tsaya le matla rona ho mosuno ho tlile morena le e mong a emetseng ba a hi hona mono le le makhanselara ka pele makhanselara ga ntse ke shojalo ke ba ile ba tla ho rona ba tlo go fa taba ena
1: hore na le
0: e ne re emela ho hana tshaba se mele se kae kae khoninya ya lebala le rona re mele se kae kae ne re sa kopana le bona ho ba ne le nako eo nong ho re ho lo bua taba tso. Ha re ne re atamela ho bona ba ile ba hlaha ha le haholo. Ba ba kgetha ho emela thoko le bona maneng.
1: Taba tse di ile tsa fella ho kae?
0: Taba tsena pheletso ya tsona ile ba hore. Ha e le mona ntate mama le mme mampho le ntate di e ba sa fihla. Ha hona letho leo ba ka le buang le rona. Ha e se fela hore. Ntho ba ka e buang ko go rona ha e ba re dumela. Ga ba ikeletse motlhophoro ga gore ba tloe mo ba lekeng felela teng ba tlo felela pelengena ntho e kang kilometer ga ka o fela ke gola go tloa mono mo ba lekeng felela teng bana ba di 41 e le tšhaba sa motse se tshwang jalo ba re ka nnete ba kopa go ba ikeletse tsela le bakabaka le legolo la bona ke la gore motseng o wa bona go na le batho ba rekeng di 41 bana ba ipitsang matswalla ka mone. Ke re ba tla go di fuwa ba di reng ke mo di salokelang teng. Gobane ba re ke matswalo a mono. Jale, ha re le ka go bontsha hore ha o le letswalo la mona, kapa o le mohaji wa mona, ba tla koloi e lokelang ho tla tsamaya moo molao e dumellang teng. Se ka batlang ho peteletsa go koloi e sa dumellang ho tsamaya mono, e tsamaye mono hobane o thwe ke haeno mono. Jale, ba ba ba re tsara ya wa le bona ka go ga ile mona ka sa dumele ho ya ke letsa motho phoro o ba batlang e ba halefa ba phokola pina ba bona ba dire tsama ka itire ba sia mo je le ha e sa le re emela ho mohlomo go tla etsa la hore ebe ntate mama le mema mpho le ntate di e ba tla boela ba re bitsa hore re tlo utlwa rona taba ena ya batho bana na ba e rarolla ka goreng kapa tlaleo eno ba dikoa e fumanana ba ba fa yona ne wanetse wa fuye tlaleo ya gona go buisane jwang ga o ne o kopane sote ba ba setogo go tswele pele ka letho
1: taba e ya kopano e etsaetse neng
0: ke kgwedi e fetileng ke mpase ke sa gopele date jwa lebabele nka baka nagana gore ke tla bua ka bela ka ditšheba pele
1: jale kgwedi ena e fetileng e ne a sentse e ya ga ba go fela le yona ha le so fumane mohlomong tlaleo go tswa go ntate commissionara ntate da jwalo ga o sebele letho le etsagalang ka morago moo
0: akantha o sebele letho le etsagalang go thutse fela mme batho ba mono ba ntse ba itswelela pele ba di-taxi a tsa gona di feta mono ba disheba fela ba di feta di tsamaye mono tseleng ga ba keta ba lele ka gore koloi tsa gona ga di bapalamise bona ba feta dikoloi tseleng ba kgetha gore ba kampa ba tsamaya ka maoto kwa fika checkpointong kwa
1: moo four plus one ba tla tla go e fumana gona teng
0: ee yantate ba kgetha go itshotlwa go fitlhela mono ko gore batho ba ikgopamela go ka nako fana ba yere ka boima dintho ba theowa ka dintho tse ba di rekileng tse boima mane checkpointing ba tsamaya leto e tele go ya motseng kwana
1: moo ba tlobang fela go palama tekesi
0: ee yantate
1: empa tula go sheba mme wa ka ebile wena o le motho wa mme o le modula setulo gona ka mono ka mogatlhong o bona e ka baagi ga ba sa tlhabela ditekesi gobaneng
0: bane ba mono ntate ko obane go na le di-four one tsa bana ba bona ba tsekela di-four one tsa bana ba bona gore di laetšhe ee lebaka la bona ke ba lenong
1: o ba tsekela bana ba bona gore koloi tsa bona di fumane mosebetsi
0: e di fumane mosebetsi mo di sa lokelang go sebetsa teng
1: jale ako gore fehe mme wa ka gore gona je go ntse go etsagala bang pakeng tsa lona le di-four plus one
0: di-four plus one mabakatsini a lantate ka lebaka la gore sebaka seo se re neng go sona se wela le ka berea kore ke tlareng taxi tsa rona re wela ka berea le ka leribe ka lebaka la di-a wa berea ileng a ba kgalemela gore di tla tshwawa ehile ba se ba lelete gona bjele ga ba sa kgathatsa ka nnete ka mora gore beulang ka dikgatong tsa gore di-four one tse e tla feta mo 10 kilometerseng eno di tshwarwe di ya thiwa e kwana di yo kwalelwa teng newa e sa bua ka mora 7 days ge bona ba šhetšhile gona jale ne ntse o sansalela bana ba ntseng ba gore bana ba nka bana ba sekolo go sa tselena ga ba tseba gantle ga gona speciale ka ntle go 10 kilometers na kgang ya bona go ka e gona mono
1: kopanong e ditho tsa sepolesa di ne di le teng
0: ntate
1: kopanong eo ditho tsa sepolesa di ne di le teng
0: e neng e le mo e neng e le ke go tshwaga tsatsing leo le ke buang ka lona le e sa tleyang ba ne ba le siyo ntate

0: ha taxi ya di a tshintshana ho thewela 15 ho sane 15 tse sa thewelang di kwata checkpoint.
1: Oh.
0: Molemong wa hore mpe re baulile mosebetsi wa rona bane re bone hore kannete ntle hore re eme ka thata ha hona ntho e kalokang.
1: Le entse thibella?
0: Re entse thibella ntate.
1: Fela le tsebe hantle hore ho thibella dikoloi ke sepo sa fela se lokelang ho etsa jwalo.
0: Re tseba hantle ntate. Fela re lekile hore re etse ka mokgwa o ba reng re sebetse ka teng, le bona ba ntse ba ba teng ka matsatsi a mang. Ho tla feta mono. Ba re boleletse hore ha re ntse thibella re qobe ditlolo tsa molao.
1: Taba tsena dithata tsena di tshwana hantle le tsa kamane ka mathokwana. Empa mme waka wena he o le mohwebi wa matekesi, qholotso e ka hare ho kgwebo yo ya matekesi e wena o e hlokomelang ke efe?
0: Qholotso e re e fumanang haholo ka hara kgwebo ena ya rona ntate ke ya dikoloi tsa di-pirate le tsona tsena tsa di-fowane tse sa ikoleleng melao kapa dipehelo tsa mangolo a bona a tshebetso. Ke yona kholotso e kgolo haholo ya ho fumana hore jwale re qabana ke ntho eno ya hore be so ntse o sena tjhelete tjena ka baka la hore mesebetsi ha eyo, difeme ha di kwetswe ntho tse ngata ehle batho ba sebetse. Jwale baeti ba setse ba fokola, ebe bjale ho na le batho ba nkang monyetla wa ho tla sebetsa moo ba sa lokelang ho sebetsa teng. Jwale ba re sitisa ho etsa mosebetsi ka mangolo a re a kgafelang sebakeng seno ntate. Ke yona kholotso e kgolo e re kopanang le yona ya batho bana.
1: Ke hopola
0: hantle ebile ke ba botsa hore na ha e le mona license ya 4+1 e re 10 kilometers a e amohetse ka mane ka traffic ha e fuwa, ha ka hlaha hana keng ha batho ba kgathatsana le rona ka license e sa mo dumelleng ho etsa seno.
1: Jwale setjhaba sona se re le lona le tlole molao le dumelle di-4+1 ho feta 10 kilometers radius.
0: Ee, ba tjho jwalo. Ba ntlheng ke yona ya bona e kgolo ba re ba dumelle hore ba fete 10 kilometers. Ba bile ba qala ditaba tse seng tsona tsa hore ba nne ba re dikoloi tsa rona di dieha ho fihla kapa di tsamaya late kapa di tjhaisa ka pele. Ba qeta ebile ba re leka bo-9 ebile ba fumana hore ba ntse ba tloha maphiso ka bo-9 na taxi tlabe di teng ka nako eno. Ko ba batla ntho tsotlhe tse ka ba betsang ka tsona fela hore ba batle hore di-4+1 tsa bona tsa bana ba bona direnke mono. Jale e se ntho e le ntho e ka tlolo ho molao ntate, e leng tlolo ya molao hore ebe motho o tla tlola dipehelo tsa lengolo la hae la kgwebo. Eya ntate.
1: Mme aka hona tje o re le ntse le itshebeletsa hantle ka mora hore le etse thibella.
0: Eya ntate, re itshebeletsa hantle ka mora etse thibella. Dikhotso se di fokola haholo, itheohile haholo ntate. Mme re hlokometse hore ntle le hore re eme ka borona ha hona ntho e kalokang.
1: Ako le boe mme wa ka, ha ke tsebe ya sebakeng seo leng ho sona o atla o mamela sealemoya?
0: Mona mo ke teng ehlile ha se fihle hantle ka baka la ditora tsena tse mona ha le sealemoya ha ke kgone ho se mamela.
1: Ha hona hlaha mme wa ka, e re ke late ntate mamang mona ke utlwa hore na ena ditaba tsena o di tseba jwang.
0: Ke a leboha ntate.
1: Thank you mme wa ka.
0: Thank you,
1: Daddy. Mamedi, metsotso mashome a mabedi a metso e tsheletseng fela ga re bile gore nyane ya leshome le metso e mmedi mo go tlwele bo ya go tlolena la tsa mebileng ga re fihla gona teng ko sa fela hele moifa wane wa re o tlolola taba. Re ketsa tsena ke phopholetse ntate mama ka mona, ke phopholetse mokomishinara ka mona he ke etse tjena.

0: Masoa bilia metso e mega go fela ga re bile re nya shumele metso e mmedi a e khona me halanda te mama ha e thola hale mmedi a e thola hale e le mmedi nda mphepisi wa ka doleza e ona bile le nda te mama hore ge tla qoqa kwano salmon sa tshotoka ditaba tsena empa bona hala me hala e sa thola hale bona hala me hala ya ha e le mmedi mmedi e sa thola hale. My good one, how? +2665 99 33 kappa 2231 6429. Now, hoboye, yam, makului abaiti, mamidi. Isile, katela yod in 2 years a halanga ting, how ole motu to lao sheva. In the ilimuli mung wa baba palami. Ntse le bolemo wa palami ka batona di 4 plus 1 ka batona di tekesi. Ha e ba bothata bo a hlaha mona bo bokanakana ho bonagala ho sena tharollo e re bonang e ba teng e re bolelang taba e. Taba e e bolelang. Nakong ya ho feta mona le bana ba route ena ya Matukeng ba ne ba kwala di 4 plus 1 tse yang ka mane. Ka masoe empa he tharollo ile ya ba teng ditabeng tseno kgotso
1: nade
0: ee ntate
1: ke seinodi ntate nna sa ratamo
0: nate seinodi
1: ya ntate wa tseba bothata bo keng o fumanaa le tsona di-vseno tse tshwanetseng di thusa dipharelen mo jale bana le tsona dikoloi ga ono difa wane mmoeeanaaaaaao
0: Oh, bana le tsona le bona.
1: E ka fela bana le tsona ha ho lo. Ba le go a. O nna ba ha tsena di tsakeng.
0: Ka tsena ka ntle. Ke bona hantle mong a ka vele o a gerela. Nade. Bana makhubu a mo lahlile mong a ka mo. Makhubu. I'm going to show you my baby.

0: Delegatio. Ha se leano le nepahetseng hore ha o le mohlanka ho ba le 4 plus 1 o bo so tlwaela mosebetsi wa bohlanka he o sebetsana le di 4 plus 1 hobane ho a bonahala hore jwale o thabela ka mona ka dikoloing tsa baeti. Kgotso. Ntate.
1: Wa nkutlwa
0: ntate. Ee ntate. Ntate ka moseka.
1: Ee
0: ntate. Ee, ha o bona hore jwale ekare di arola setjhaba tje.
1: Wa tseba di na le molemo ho bapalami ba tsona. Utlwisisane ga bahwebi bona go fitlwisisane ona e mong fuwe go kae o felela go kae e mong taete e mong kae bona re le baki ba tsona ga re na taba ko fela ba gagolle go leng taba re nna e tlhoka go palama jale wena palamisa o felela kae felela mo o felelang a yang pele a nkujae pele e molemong wa rone kaofela empa fela e le gore re na le boikgogo mosonyana beng ba thepa ba na le boikgogo moso ga ba buisane o fuwe 10 kilometer mme le o gafa fela o ga re gafe ka o tshwara jale gobane wena o kaya mola mekeyang tsena wena o itse o felele mo ke tlolo ya molaontseno go motho ya a etsang jalo
0: jale ntate a ka tango thoba mona pelo ga ke gore le ona mapolesa ba na le di-4 plus 1 jale ga ba tlo ema mono ba re ba lwanela bana ba matekisi bane le bona ba na le di-4 plus 1 motlho mongwe ba lebeletse gore ga a tšhaisa mane le ena a check-e ga tlo e feta bang jale eo
1: e leng bona ntate waka e leng bona basireletsi ba molao batho bana e re buang ka bona e leng mapolisa ke bona ba sireletsang molao jale ke bana ba ikagetse ka setswana ka ga kgwebo ena motho o ya mosebetsing o etsa goga tse tlhano wa tšhaisa o ya fowaneng ya gae jale nka sola gomane e wena tlamehileng e bena a sireletsang molao ke bana ba tswile mesebetsing ya mmuso mo ba tlameng ba sireletse jale ba etsa tlolo ya molao ma ke bothata fela ore ore re ntse re buseya ke re thabela go buseya empa ba tshwanetseng go re busa ke bona ba etsang tlolo ya molao ga na nna ke moshebile motho yane ke ena tlamehile go nthibela etsa fela ke ena o etsa na nna ko tlo ba bonolo ore ke ithile o etsa tlolo ya molao fela a lefelelwang go thibela tlolo ya molao a o etsa o a lefelelwang nna ke sa o lefelelwe nka etsa fela ka fakwe mele yena a o lefelelwang ati a ithidisang ka go fela o lefelelwa gore a ithibele tlolo ya molao o a o etsa aikwana ke na le mathata aka a makakanka a ditsitsa tshireletso tse tlameng di thile tlolo ya molao tse di ao etsa ke eno nne nka bua gore a re go bona dithutlweng fela tse ba di ditseng ba sa tle o bona gore ba na le thepa ba na le thepa e ga ke sa tle ga ke le nne re le komiti e sekoletsa di be teng ka re ona ba tse bana re tlo bua ka ba hai ba hlanya ba ba ta
0: ba ta go ja go na di sebetse mo
1: ba ta go ja go na di sebetse bona go ta go di sebetse sa ye ke tlo ya molao le ponisa ke re o ye ka ke tlo ya molao go ena se re tsa molao ai khona bana e le bona ta
0: ga ke ntata ka mse. Ke simane metse mine la metse tsoga re bile gore ngwa sholometse mbe. Tata ga mo se ka ba ga.

0: hele ai khona banna em ai khona wa utlwa go taba ena thaollo e sa le hole bona bona bona ba ha e sa le ha e ba ditaba di bo emong khotso
1: ya de mo kwatle
0: ndade
1: ke ndade ga die
0: ndade ga die
1: wa tso mo mo ga nna ntwe ke bona nga go ba taxi ke bona e le tlokotsing e go
0: aha
1: go re tlokotsing e leng go re ke se le tsietsi
0: mhm
1: le ba ka le le holo ha ke tadima ke bona ta ba ba ba yona ampo batho ba e sebetsang
0: mhm
1: ba ile ba ba tshirelwa kampo ba la sehela moriana wa kgwebo ko tshwara baji ba gao hantle ha o tshwere baji ba gao hantle ha ona mohlang o ka yo tsekang baji ka sethunya jwale batho bana ba se bana ba seng ba tsedisana le bona ba hlokometse mefokolo ya yona jwale ba fitlha ba fana ka ba kwala segeo seo go baji jwale re le baji re fegore bona batho ba re tsotelelang gore ntate ga o ka bona le ga ba re theola ka ga koloi tsa mofuta ono a khona o tla fumana go batho bana ga ba satse kore e se le bothate ngwena molwane wa ka ko jetse ga ba fela ba keke ba gutlela morago gore ba lokise ditaba ba be ba kwale segeo seno ke a leboa ntate
0: o bana ba matekesi ba
1: batho ba matekesi ntate wa tseba taba e ya gore ga bona le ga ba re tseka mane ga ba tsebe gore ba tseka batho ba tlo ba fa ditshebeletso kore ga re theowa ka moolokie dithoto re tla di wala distance e telele gobane dikhatomara tsa bona hantle jwale batho bana ba di-cash right le bana ba di-41 ba fitlha ba kwala segeo a tsebang tate jwale segeo seno se re tshwara ga monate kore se re bona batho ba re fang ditshebeletso e le bana chekwana ke mpa ke le mo wa gotla fela
0: thank you mongaka ka maikutlo a gago e semelemetso mong ga re lebile goreng ya semelemetso e mmedi moto a rogana le wena ga re fitlha gona teng plus 2665 9933 kapa 2231 6429
2: kgotso
0: mme
2: mmemaleloko
0: mmemaleloko
2: ntate ga ke kopa o tswa le ko teng ga nyane ke go na le ntate yana ba a re oeamoseleletsa kese ke tasagone le ba yaka ke kopa nomoro ya gatlhe ntate
0: ntate a tsanjwang
2: ntate yana ba re o fa 41 beneneng o so sebetsa ka morago go sebetse o khutlise tšhelete ya gae 41 e se wela ka go wena
0: o na bua salemong sa sotho moo
2: ee ntate salemong sa sotho mona ona mona
0: le nani o le la makoloi hebanna ke ba company mo tsa ha o mme wa ka ke tsere tse bo utlwa go nata ba eno e tla sebetsa la ba
2: no mo go tsaka ke
0: 59 65 65 72 72 21 21 ha mme
2: ke mema le loko
0: Mema leloko. Tiwa. Danki mwaka. O bata ba mo hwebi lwena.
2: Ke bata ba mo hwebi ntate.
0: Khotso ile tse tsentse ke bua tsona mo o batla kena ka ga khobo ye ya matekesi.
2: Ke batla kena ka ga khobo ye ya matekesi.
0: O wa ka ga go komusa wena.
2: Ke bona ka dikae go
0: a go le we me wa ke
2: le wa ntate
0: me ba le go ya o tla go komusa

0: chaba dina lo fukuleza leto le ngizange naruwela
1: eh ndade
0: eh dina lo fukuleza leto le zale bana ba se khulu ba re la tsafela hona mono go rere ka ka segete ba kirina nge ke ba buze o tsoba buze mo sa ba le chance wa re ka ka ha re go le tsa ise maiku na ke ne kiri ha ba tloela batho bana ba ba mfatshe yale tse di le di tsa ka se go wa le ge di thaya koto a ke tsi na le ge ke eng le go tla ile ke yale kiri e ya ndade e lo di ja ba tsa se go wa kiri ha ba thaya koto e o eng ka le shume le ntse ne sano ha ina ja ha holo ka pa ina ja holo ho tsana ha ba re tloele ha ba gore je ri kaisa ba tuka ga motse hana je na ba tu ba isa tshiso ka ba ba nke ri tshiki ka ke ja nda disi ka ka o tsaka ke re ho ri ba ngu hana ba le ba tu ba isa tshiso ka ba ka ba ba gore je na za bona ri jama o si sela bo si bona ka o fela ha nya na ga le ha di la ulla motho mo a ngile thutu ye ngata a se mo a tle ke tele tsa tsa se tshiso ya le bo ha ba ona le puso ke go pa ke tsa ma
1: Pele molao ha o le teng tse o reng maphela a lokela ho fella ka hare ho bolele le bo itseng ba tsela ba sebaka jwale o etsa le bang molao o etsa bang o fetule ka molao wa paramenteng
0: ke re molao o itse motho wa ka thepa ya hae a batlang e mo bise o hlakolwe nna ke re o hlakolwe ba motho eno a mo fileng chance eno ora asga ya masego ya tloa madile mo a tlosa se ba ho tswa hai e nore bana ba je kelele tse ba re banka de tenga in ba tswa ha se ba se a yeno a ta ho go tsama ka go ye nna
1: a ke le bo mngaka
0: ndadi
1: ha ke le bo mngaka Thank you, Mngaka. Chai koto. Khotso.
2: Khotso ntate.
1: Eh ntate.
2: Le bitso la ka ke Nthamotse Mokete Mapujo mona Matshwaneng.
1: Eh ntate Mokete.
2: Eh ntate ke batla ho tshwaela tabeng tsena tsa ka mathukwane ka mona.
1: Mhm.
2: Eh ntate ha ntate ke se tlhoka mono no. Ka mono ka koloi ja ka di-taxing ka mo jale ke tlatseletsa tabe tsa nna tepokana ga ntle ehlile ntate wa ka ga re thole thuso ka monono ga re thole thuso baneng ke gopola bekeng ya go feta jenana ebile seeme monono difane tsena ntse di feta fela ntse re go na le thibelela sepolesa ka mona ka kgomokgona ka mo jale re ntse re tshetsebisa ofisiri ene eme ka mono gona koloi tse fetang ke difeng ntse ke re teng tate
1: ee ntate
2: jale aba ntse re mo fa dinomoro tsenana aba ntse a tshwara fane tseno ka mono no ge qetelong ya letsatsi ne re lebeletse gore e tla ba batho ba jalo ba isiwa gotlha empa gale ga re moletsetsa gamma morago ke a raa o ba kgalemetse ke re ntate motho ga a kgalengwelwa ga e tsa tlola molao na a o a kgalengwelwa kapa o bewa magoteng ena bona bana ba bona batho ba ba difoane ba banna ba kuta ba ga tle ga feta mona ke re le re tshwaredia mo le re fane ka di 50 rand be re ge batla gore ga batla go kwala tšhelete eno e re entseng
1: he banna
2: ka nnete ga ba go thwe leponisa le ge le kgalemetse batho ba batho ba ba laetšhile batho ba tswa mo ba sa tlamehang go tsamaela teng
1: bele go ba kgalemetse
2: e go ba kgalemetse ka nnete ke pua airai go sobile re nana gage ge ke re gwala dieta ge ke re fetele wa ka pirinyana gobaneng le masoleng re ile masole a ile a rata gore thusa ona ka nnete a ile ampa ithiola ke mmetho mme mampho wa trafiki ya bolaya ditaba se di a diee re sa tsebe naa di ga diee di isiwe ke mang le gona di na le nako e ka di ga diee masole ana tlile a sa entse pitso ya gola koko go marena a meya mono a ite marena a meme batho ba di 4+1 e leng dibeng ba thepa e seng di-driver empa fita a engwe a tseleng ke metho e memampho wa trafiki mono a ba masola jale a kgathala maatla jale ka nnete ntate esile taba eno ya mathokwane e tlhoka gore e be ka engwelwa ka maoto o sobile re gaša re sa thole thuso dike re tabe go o thula le toneng kwana godimo wa o qetela ee ya ntate ke a le

Community Council.

0: personas al que ver.
1: Kanete tabena ya saha le mollo e bimbaka ha bona mo itlaisa na ha ena ya moshoshe ting go bana e senya tsohle ka ofela di hlaisa di hlodilwe tso mo gara ba di mo age ha re fileng tsone e ba sotho go hle mo bana ho rate ha re thusa neng ka matsoho o tle e rena lona go bona hore re nena tabena ya saha me re boloke tikolo ya rona go bana ke yona e tla thusa hore nako e tlang re se ke ra bona le sotho la rona le ntse le re lahlehela
2: go laba le batla go dikhumbu mona motho wa re ka koloi license na license ndo tsa fetsa ditlhong gore o ipotsa bona ba tlanga ke le bona e be ba nna bo itshwa go se bonyetlo fitlela mo mo o sa nane le motho yo re go ha fela ona le kuno e fumanang go ya go ketela wonje taba tsitse mme yana motho yo yena o reng ha itsa taba tlhabisa ntlong a ka lo bana ka mola ya fana le ya mo yena ke se ba tswana malao ke ditlwa di ya mola ba le babedi.
0: Bua ka morena, ya ile ka ipha nako, ya boitshunyo bo bongata go bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le setšhaba sa Basotho, a tshwara ditshupelo, a tshwara ditshupelo tse amanang le naga ya
3: go bamamedi ba seyalemoya. Re le seyalemoya sa Lesotho. Re hlokomedisa ba mamedi gore re itlamme go hlompha melawana ya gaso le dipehelo tsa dilakesense tsa rona tsa gaso. Tse di ntsa dipehelo tsena ke tse latelang. Go hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete. Go hasa mananeo a ditaba a sankeng lehlakore. Go fana ka mahlakore ka ofela ditabeng tsa botlhokwa. Go hlokomela gore mang kapa mang ha go boswe le go sengwa lebitso mananeong a rona. Go hasa mananeo a sa kgothaletseng kapa go tlhotlheletsa merusu le go tshireletsa bana go hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa tlhotlhontsheng ditsebe. Haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fitlhele dipegelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba seyalemoya sena. Mo re sa fitlheleng tharollo ya ditletlebo, bamamedi ba ka lebisa boipelaetso go lekgotlana la ditharollo la ditaba tsa gaso, Broadcasting Disputes Resolution Panel. Ofisi ya lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa bamamedi ba ka kenya boipelaetso ka go sebedisa methati e latelang. Ngola kapa go ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya dikabang tsa gaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru, kapa go letsetsa nomorong ya mahala ya 101, kapa go romela WhatsApp nomorong ya 62002021, kapa go romela email ho complaints@lca.org.ls. Kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.

0: sebetsa jolo le justice le kopa ke yena e o ke ang hokahanya le wena mo mamedi ha moho le ntshiwa tatolo ke bona batla bona hore taba tsa gona di tsamaya hantle ke la rotlola taba le le le sepisana fa pela ditaba le taba tsa maraorao la selmo ya sala soto mo tlhopisi ke medida penda rangwa jane bo hlaising ba gopotso phagela e be nna mpho mosala kobela lona mo enye mo sotho e motho ya gore nyane ya bobedi ko go fela go kopana ya be moho go tlolle taba. Taba tsa ka dialoga le lo jolo he mosotho e motle lekala la thuto le kwetliso ka kotlolo he le mafapha a nang le seabo ditabeng tsa thuto ba bile mmoho le ho hlahloba kgatelopele ya lenaneo la bana ba dikonyana esita le ho hlahloba ditaba tse ding tse amanang le tsona ditaba tsena ka hopola he mosotho e motle hore e sa le naga ya Lesotho lekane lena la thuto e sheba le taba ya thuto ena ya bana ba dikonyana haholoholo kgolo ya bona le matlafalo ya bona dintlhe tse mmalwa tse e kenyeditsang jwale ditabe tsa puo ditabeng tsa bophelo ba bona ka gare go setšhaba kore kgolo ya bona ka kakaretso ka ditaba tsa thuto mo go bonagalang he gore lenaneo lena le tla lokela go le matlafatse jalo bana bao ba banyenyane o shejwe bana ba dipakeng tsa motlhomong dikgwedi go ya go dilemo tse tlhano ka mo taba tsena ya ditlhaloso empa he di tla tle di otlololwe ka kotlologo ke bona beng ba ditaba tsena ke ka gona re tla buisana jalo le mofumagadi seriti morojele ke o tshwere molepo e le mookamedi lefapheng la thuto ya mathomo o tla bela gape-gape a ba le mofumagadi matshepiso ntshaba ena ke mookamedi ya thuto ya dikonyana ke bona he ba tlatlhege go kagane le bona ka ditaba tsena tse ne di etsagala bekenyena batle ba ga tlhalosetse tsona ka kotlolo he mosotho e motle mme morejele ke wa metse selebeng sa Lesotho mme re thabela go ba le wena ga leboga mme ga re ke re utlwe he re a ithuta gore lekala la thuto le kwetliswa golo go shebile thuto ena ya bana ba dikonyana go na le seo le neng le se tshwere sentse ke se lokodisia mona mpa he o tla teba ka tsona ditaba tsena o di tlhalose gona gana re tloa kae ka ditaba tsena le gore na ke eng.
1: Ke a leboga ntate, ke kopa go dumelelwa ke wena gore ke dumedise bamamedi ba sealemoya sena sa Lesotho letsatsing la kajeno. Ee ntate, maobane re ne re kopane mane holong e bitsang Victory Hall re sheba ditaba tsa lefapha lena la dikonyana le okametsweng ke ne Matshepiso Ntshaba jalo ka ha o seletse. Mme teng re ne re tadima go na le programme e ne re bitsang School Readiness Initiative ka Sekgowa. Ke ntho e hlahlobang eo ka yona re sebetsang mohlahloba hore na e ka ba bana bana ba banyane ba dikonyana re ba thusa jwang hore ba lokele hore ba tle o kena ka sehlopheng sa grade 1 ka mane ka sekolong sa mathomo. Gobane jale re na le diqholotso tse ngata gore bana ha ba kopana le ntho e ba sa e tsebeng e ba sa e tlwaelang o tla fumana gore jale ha ba sebetse hantle. E leng hore he programme ene e re buang ka yona e re thusa hore re be le bana ba seng ba ikemiseditse ho kena ka moo ka kelellong ba ikemisetse boitshwarong le dintho tse ding tse ngata. Hantlentle ditaba tsena re tloha le tsona kgale kwana dilemong tsa ho feta ho tloha 2019 mo ileng ya bagare re a qala ya ba jwale re faoletswa ke sewa sane sa COVID-19. Mme re ne ntse re sebetsa ka nako eo le sebapadi mokgatlo o teng wa sebapadi se seholo sa bolo ene ya tennis mafatsheng kwana eo thweng ke Roger Federer. Jale o na le letsweti le bitswang Roger Federer Foundation le ileng la kena Lesotho mona go tla re thusa ka yona thuto ene ya dikonyana. Mme lona le ne le sebetsa ka mokgatlo wa dikonyana o bitswang NECDOL e leng Network for Education ya bana early childhood development mona Lesotho e leng gore ehle ba shebana haholoholo le bophelo ba ka kakaretso ba ngwana wa konyana. Jale ke bona ba ileng ba hirwa ke mokgatlo oo wa Roger Federer gore ba

tle ba re kenyetse lenane le na tshebetsong le ne le o reng ke school readiness. Re qadile le bona ho sebetsa ka selemo seo sa 2020. Mme hantlentle ho na le dintho tsa mantlha tseo re neng re batla ho di fihlela, tseo re neng re bona hore re hloka hore di be teng. Ya pele ke hore tshebetsong ya hore bana bana ba utlwisise thuto ba tle ba rutehe hantle, re etse le dintho tse tla re thusa mehleng ya rona kwana rona batswadi ba rona ba ne ba tla sekolong ba tlo dila ha e le labohlano. Jwale re ntse re kgutlisetsa ditaba tseo hore motswadi le yena a nke karolo thutong ya ngwana wa hae. Ntlha e nngwe ya bohlokwa eo re neng re rata hore re tle re e fihlele ka lenane lena ke hare ya ba o se a ngala dithuto hobane a sa utlwe bohlokwa. Kapa jwale a fumane hore ha sebetse hantle ka lebaka la hobane a sa ka lokiswa ho tloha dikonyaneng kwana. E le hore thuto ya dikonyana ha e le hantle ke ntho ya bohlokwa-hlokwa-hlokwa bophelong ba motho e etsang hore ho tloha qalehong kwana ngwana a tle a lemohe bohlokwa ba thuto e le hore a tla se ke a nyahlatsa ka lehare. Ntho e nngwe ya mantlha eo lenane lena le neng le sheba e ne le hore jwale matitjhere a rona eo re nang le ona ho thusa bana bana ba dikonyana e be matitjhere a ikutlwang hore yes ba etsa mosebetsi o nepahetseng, ba be le boitshepo ati hore bana ba ikutlwe ba amohelehile ka sekolong. Ntlha ya boraro e be hore jwale le matitjhere a thusang bana a ikutlwe hore ba itshepele hore ba ka etsa mosebetsi oo. Ke dintlha kgolo tseo lenane thuto lena kapa lenane lena lenaneo lena le neng le di shebile hore re sebetse ka tsona ho thusa bana, ho thusa matitjhere, ho thusa batswadi hore bohle re beng le kopane le bao ba Nekdole ha mmoho le CRS. Jwale re tle re tlo etsa boitlhahlobo re shebe hore na e ka ba moo re seng re sebeditse teng re tsamaile ha kae, na jwale ho lokela hore ho etsahale jwang. Hobane jwale ha ke re ha re bua ka projecte momamedi, projecte ha se ntho ya nako ena kaofela, ke ntho e felang. Bao ba neng ba re thusa ka ditjhelete ho na le nako eo le bona ba tla tswa. Jwale re lokela hore re itlhahlobe re le lekala re itshebe hore na jwale re tla etsa jwang hore re nke lenane lena re mathe ka lona jwalo ka ha ba ile ba re thusa bao ba Roger Federer ha mmoho le ka tshebetso.

0: ke ne ke tla go ba sotlo ke hle ka ntse re tla melega go le kanya gore ebe bana ba rona ba ntse ba shwa ba tla thungwa ka lebaka la
1: hey mamiri re re hatela pele metso ya rona ke ne dilo ho ima shume magago re fira letse hore ena ya rona ya le shume le metso e mmedi ka go lana ne le na la re o tlolla taba re hatela pele mme mo jele dintlha tse o neng o di supile di batladisedi le mmalwa ke a tseba re ntle re tlotla go tswela pele empa ga re ke re utlwe o le wa supa gore ditaba tsena kenyeletsa dintlha tse tharo ke taba e kenyeletsang le batswadi le bona gore ba be le seabo le diteachere o thusa diteachere esita le bona bana ka kotlologo ga le nne le kopane maobane gona go tlhatlhoba ditaba tse nna batswadi le bona ba ne ba na le boemedi kopanong e nna motlhomong re kare diteachere le tsona gagologolo tsona
2: e ka ba mosebetsing wa rona re fumaneile re sebetsa jwang ga re so e batswadi ntate eya ntate
1: ke leboga mme o ka tswela pele ka dintlha tsa ntse o ne o di qetela
2: oho dintlha tseo ke neng ke di qetela e ne le gore mekgwa ena ya di-tablet ntate e metle gagolo bana ba rona le malapeng mane difounu tsena bana ba banyenyana ke bona ba re thusang jole re se ke ra salela morago re le naga ya Lesotho re tle re nke ditaba tsena re bone gona re thusa matitšhere jwang gore ba tsebe gore ba ka tseba gore ka ditaba tse teng ka gara difounu tsena ba ka di sebedisa molemong wa thutego ya bana gobane ka nako eng o tla fumana gore ba tsamaya dinako tse telele go na le tse tlabe di na le mminonyana ditiring-tiring go tataisa ngwana kapa go tataisa titšhere e re ba yane metlheng ya rona gona re athe ngwana yena o ithuta ga ngata ka go etsisa jwale di-tablet tsene tse o re buang ka tsona di tataisa ona matitšhere ana gore na kgolo ya ngwana dilemong tsona tsena tseo re buang ka tsona tsa dikonyana e tshwanetse gore a thuse ngwana jwang gore a tle a gole dikarolong tsotlhe tseo re lebetseng kgolo ya gae ka bogutshwanyane gape ntateng ka reng di mokgwa ona wa thuto o dikolong tsa rona kao fela tseo go thweng ke di-reception. Reception ke sekolo kapa ke tlelase ya bana ba dilemo di le tlhano eo o tla fumana gore e teng mane sekolong sa primary fela ga ke re ka tlwaelo bana ba primary ka molao Lesotho mona ba kena sekolong sa primary ga ba le dilemo di tsheletseng empa re na le selemo sena seo bana ba leng dilemo tse tlhano seo re reng re ba lokisetsa.

0: hore ba ka kena ka sekolong sena sa mathomo. Jwale dikolong tsa rona tsohle tse 459 tsa di reception. Ke hona mo tla fumana thuto ena e le hona teng. Empa ho boetse hape hape ho na le tse ding tseo e leng tsa dikonyana konyana tsane tse ikemetseng mane tsa bana ba dilemo mohlomong tse tharo ho isa ho tse nne le dikgwedinyana. Re na le dikolo tse 188 tseo thuto ena ya mofuta ona e leng teng hara tsona. Takatso ya rona ke hore ditaba tsena di pharalle. Mme re ne re etsa meralo ya rona jwale re tla etsa jwang re le lekala. Re ne re sheba re hlahloba hore na re hloka eng hore re tle re tsebe ho pharalla ka ditaba tsena tse tla tswela ngwana e mong le mong wa Mosotho molemo. E seka ba fela ntho e dikolong tsena tse fokolang tse sa feteng le 1000 tseo ke buileng ka tsona. Empa le ha di shebahala di fokola hakalokalo, ke itse ho wena ntate bana bona ba uneng molemo kapa ba ntseng ba una molemo le hona jwale ba bangata haholo ba balwa ka diketekete.
1: Ke a leboha mme. Ke a leboha mme Mokokele. Mamedi, metsotso ya rona ke 20:40. Re lo fihla hore nyane ya pele ka re ho lenaneo lena la re otlolla taba kwano serving sa Lesotho. Mme he re ntse re bua ka tsona ditaba tsena. Ke shebile ditaba tsa thuto haholoholo jwalo ka ha re bua ka thuto ya bana ba banyenyane ka lenaneo lena le o ntseng o le lokodisa mona le ho etsa boitlhatlhobo ho sheba rona ditaba di ntse di le jwa. Mme o supile hore jwale e se e le ditereke tse 10 tse unang molemo ka ditaba tsena ha ho ile ha qalwa ka tse fokolang tse 2 tsa nna tsa nyolo apalo ya qetella jwale he se re bua ka ditereke tsena tse 10 tsa naha. Ke batla ho utlwa hore ditereke moo re na le maluti le mabalane, re na le ditoropo mohlomong le moo karareng a tjha ha se ditoropong na e hlile lenane le fihlella le hona molemo o re karareng. Ke looting mo ditaba mohlomong e ka nna nyaba tsa thuto ha di a phamolelwa hodimo jwalo ka mohlomong re ka gare bana ba phelang ditoropong le tsona ditaba tsena tsa marangrang tsa di-tablet tsena tse sebediswang na mokgwa o ting wa hore le ba ba go ka gareng ba batla ba le hole haholo le ditoropo na ba na le monyetla wa ho fumana ditaba tse jwalo.
0: Ke lebohantate re ke re nne matshepiso a re thuse e leng ena he ka mane ya okametseng dikolo tsena tsa dikonyana le yena a tle a bolele a gabe dipotso tsena tsa gago ntate. Ke a leboha.
1: Ke lebohile. Ha re utlwe ka moo ka wena mme Matshepiso jwalo ka kile ka supa mamele re na le mme Matshepiso Ntshaba mona ke mookamedi wa thuto ya dikonyana.
2: Ke a leboha ntate. Nna ke kopa ke le dumedise bamamedi ha mmoho le wena ntate Sebohodi. Ka nnete ntate ra leboha. Ka gore o tlo go beya kgweng mona ke re bue ditaba tsena tsa rona tsa dikonyana. Ntate jalo ka ha mookamedi wa ka mme Mogojele a sa bontshitse gore thuto ena ya rona ya mathomo lenane lena le re keneng ho lona le anetse naga ka bophara empa e seng dikolong tsa mathomo kaofela, empa re na le dikolo tseno tse re di buletse gore ke tse 459 tsena tse ronang le di-reception class ho lona. Nka re fela ka nnete re lekile gore re fihlele mekgahlelo ena yona ha ya rona e bopilweng ka yona le ha e se kaofela fela fela, empa re lekile gore re anetse mo letsogo le ka la fitlhelelang teng ntate. Ho na ko o bolela titšhere yane ya haeso e kgubedu kwana mogotlong kwana e tshwere mokgwa ona wa boithuto e leng tablet ena e tshetseng tsohle tseo titšhere e ka di hlokang ka sehlopheng ore tle re tsebe e thusetse bana. Nka o araba ga go tshwana ga ka long tate re hlile re lekile gore re fitlhele le ga e se ka go fela fela.
1: Ke a lebogame. Qholotso e ntse le teng le gona ka mona ka looting ditablete ke ditaba tse tlhokang marangrang ka nako nngwe ke ditaba tse tlhokang le metlakase go chargwa go itsang ka go fela dintho tseno. Na go bobebe go sebedisa ditaba tse tsa marangrang boemong bo jwalo?
2: Ho bobebe haholo ntate. Morao jena ho na le dintho tse ngata tse thusetsang le mane ga e se mo o senang motlakase ona o ko o tlwaetseng ore penyang leboteng. E na le ntho re e bitsang di-solar panel eo mofani le yona a latla e hlokomela taba ena gore di-tablet tsena tsa rona nengneng di tla hloka gore di chargwe ore di tsebe ho kena tshebetsong. Di tla hloka gore di

0: lo palo ka po di ntho tso ka po information en seng re bukeletsa mo le yona e tsebo go ifumane ha bonolo e go ha rena le diswala panel tsena e ba ka nete ba tseba hore tshebediso ya e ska ba bothata ba charge ba tsebo ho etsa mosebetsi le data yenwe e tla fumane ha mo le yona e tsebo go yo fitla server e mane mo lokelang fitla teng ha ke na le ntswela tso tso ntate tiko pa tshwarela e tsebo go yo fitlela server e mane mo itla tsebo gore yo etsa mosebetsi wona eo e o lebeletseng hape hape ntle le swala panel re betse hape rena le mokgwa ona wa wifi rena le mofani yo mongwa gona ile a re thusa ka wifi ena e tsamayang eo dikolo tsona tsena tseo re sebetsang ho tsona di nang le sona swala panel di nang le ona mokgwa ona wa wifi gore re tsebe gore o fumane data ena ha ditshagantsa sebetsa kwa na re tsebo bona go ntse etsa mosebetsi re bona na ntse etsa ng fa tshetseng ha fitlela eng thate ke daba se teng se re likileng hore re di address pele re ka ga kopana le mathata la o le jalo hona ha o bolele go mathata antsa le siyo mathata antsa le teng che a manang le yona taba ena o ya hore dikolo tse ding ha dina motla ka sempa ya re likile hore di tsire fitlele ka yena ka ona mogwa ona ono Lore le titjhere yane ya rona e seletsana le taba ena se ba file dithupelo hobaneneng ha se mosebetsi o bonolo haholo le hore mona dikonyane mona o tla fumana ka nako nngwe ho na le bomme ba ntse ba le phaka dimetsi ba ntse ba utlwisisa taba tsa maranga ba bang ba se ba batla ba hodihodile empa re leka ka tsela tsohle ho ba tshehetsa hore ba utlwisisa mokgwa ona oo tablet ena e sebediseyang ka yona gobaneng e ba fa tsotlhe jelo ka ya mmesebita sa boletse e ba tlatlhelela ka ditsebo tsotlhe tseo ba di tlhokang ebile gape e ba thusa le gore ba tsebo gore ba tlhatlhobe bana go na le lenane ka mono le thusang go bana ba tlhatlhobe go ba tlhatlhoba se o bolela gore re ba beya mona ka mokgwa ono o formale wa gore ka jone le ena ke tlo o testa ngwanaka ae ga re etse jalo empa re re ngwana ga ntse re mo disitse letsatsi le letsatsi o ntse a sheba gona ngwane eno o ntse a gola ga kae go latela dilemo tsa gae ntse a iphitlhela dinthong difeng tsena tseo a ntseng a godiswa ka tsona ka mona ka sesopheng ke yona ntlha e kgolo ena ya lenane lena le o buang ka lona le sheba taba tsa kgolo gona ngwana ntse a gola ga kae le gona o tla fitlhela mane mathomong a se a tseba eng mo e bang go na le gaelelo jale titšhere ene ya mathomo le yone a tle a tsebe gona o thusetsa ngwane enwa kae gobane ngwane enwa o tsamaya le mofao ona wa gae wa gore na o se a tsebang go tlwa titšhereng ena ya dikonyana le mo e bang go na le digaelelo jale ebe titšhere ane ya mathomo e tseba o thusetsa ke lebantate
1: mamedi metsotso ya rona ke ena e dula jalo go ye lesome le metso e supileng re lo fitlha gorenyane ya rona ya pele mo go tla balelwa ditaba teng goreng eo ya pele ka sesotho o tla di fumana jalo ka sesotho mme re ntse re tswela pele ke lenaneo la rotlolola taba lo ntse lo mametse ga jela ga mokgatlheleng wa pele wa lona mme ke la botlhano go kwala beke ka ditaba tsena tse molemo re se re tla mema ba mamedi le bona ba tle ba kene go ba le seabo ditabeng tsena tsa rona tse molemo nnete sebele re tle go utlwe gona jalo ka ga le bona e le batswadi e le bahodisi na ba tla tsetsa jwang ditaba tsena gobane go a tlhaloswa le ka metlha gore gantle thuto ke ngwaneno ga a tsamaya ya sekolong jale ebe ga a tloa mono a fitlha gae jale ga o sa shejwa motswadi ena ga a sana le kgatlhe tsa bona ke a tshepa lwena o le motswadi o le mogodisi o le momamedi wa seelema sa lesotho mo lapeng o na le seo o lakatsang go

0: nna ha e sumona qabane ha ke tsubone dintho tsena tsentle ga kana di ba buang ka tsona ke a gola ha nyane ke ka tsona bashamane toropong ga ke feta ke a bona ke bana mabile ka toropong fela jale ga ke sheba taba tsena tsa hae suka mona a tlhile wa tswa tatse wa dita boka motsekiwa ka mane ehlile ka maloting ka mona ga ke bone letho jale ke boetse ke botsa gape gore na jalo ka ga baga ga ba feka ba ba tlelela le nna ke tle seke ka kgobela dipotso jalo ka e ka motlhomong ena ke a mmuso ba tle ba tlhakise gore na ke a mmuso mme ga e ba ke a mmuso e kale ka 2021 ke letse 2026 gana jale gobaneng e soka ba e anelana ga kaofela empa ga e ba ke ntho ya motho ka bomong ya ithaopetseng go etsa jalo wa utlwagala e ka nna ba ntsa etsa ntwana la ngwanangwanake ga a kgone gore a fitlhelele dikolo ka nako e kgutshwanyane kutsatsi ele nako e telele gagolo ga e ba re se re bala dilemo tse e tsheletseng e ba jale re ntse re bontsha gore dikolo mmane ga go na le tse dintse re sokalang re fitlhela go tsona di ngata dikolo tsa rereti mme ga di na thepa tsa mofuta oo jale ke betse gape ke botsa taba ya ka taba ya ditheboleti tsena tse ba buang ka tsona gona ke theboleti tse sebediswang ke bana kapa ke matitšhere dua tsena gobane gona mono mo e bang ke bone ntho tse ntle tsena mo ke etsagalang teng mo mabidiano jala ka ga ba bua ka dikgala tse fapaneng nanateng mono ga ke so utlwa bua ka oro o na le mokgwa ope ipotsa gore na a na taba e e molemong wa matitšhere fela kapa le bana
1: ke lebohile ntate e wela mahale suku ke lebohile ntate ke momamedi wa rona wa pele eo he ya botsitseng dipotso tseo tse e leshongwana le tesebele mamedi re re tle go nke nomoro ya mohala ke yane ya 59933 le wena o ting ke a o amogela mamedi kgotso ao mamedi o tshophile re re tle re monanabele gape ka mo re tle re monanabele gape nomoro ke 59933 mamedi ke ena he re tle re o nke le wena go utlwe seabo sa gago o teng mamedi ke a o amogela Khotsa mamedi. Ndate. Ndate mokolo.
2: Eya
1: ndate.
2: Ba ka taba ya. Ya anekdote le dikonyana ka pole bana ba banyane. Ra bitsa se se gona ha eso.
1: O ndate. Ha eno hana ke o ka ndate mokolo.
2: A go ba go mona
1: o ntate
2: jale ke tadi mi le tabe na ke ntse ke le ga go e sheba le go e bapisa le go go go kusisa gona ba tsamaisi ba ka ha ba ntse ba bua ka taba e na ke utlwile hantle gore ba ka taba e ke nakana tsa go kgweswa gore ke bolela gore ba bolela gore taba ena ka nnete ba tswa e go ga metseng e meng gore naga e tswa go gata ba ena metseng e meng na a ko utlwile gantle ya bobedi potso ko gona ga e ba re re taba ena re tswa e oga ebile re sentse re itlhatlhoba ka yona ena ya molata kapo ke re re tswa e oga ana ga e tswa oga e bitswang date mo
1: seodia se botse dipotso ntate moko
2: o ntate eya ntate ke ne ke re jalena ba ka ntisetsa jang kapa ba tisetsa mosotho jang gore taba e na le matshwao a gore e tle fetoele basotho mosola mme e be taba ya moshelelela ntlafalong le ntlafatsong le thutegong ya ngwana mosotho ga ebile e le ya mola e tswang go ogwa metseng e meng na ona re le lekala la thuto kapo

0: kalma kal kal bo botamaisi ba ga ba ntise tsa mo hore ke tla re ba tsoka spadi ka pa ba fueng matla ile ba eteletseng lekala lena pele ile hore gona ba lefapha lena la thuto thuto ya rona ga e se go le go lekana go e ka itshematlela go itlhaisetsa mawa le mawala a go ntlafatsa mosotho na ke sa botsitse potso tsena fela ke tla go
1: ke lebileng tate makolo ke lebileng tate waka ge tlegeng ke mmamedi e mong ka mo mamedi no baga ke 59933 gana le dipotso tse gana le bamamedi ba babedi ba keneng ntate mokolo ke mmamedi wa bobedi ga ne re tswa ntate Pusitso mmamedi ke amogela kgotso kgotso mmamedi
2: kgotso ntate ke ka boele gape etamosala ko belaela ntate
1: eya ntate
2: ke a kgolwa ke ne ke batla gore ke tle ke re go bomme ka mono ka taba ena ya bona kwa e ntle gagolo gore na ga e ba e qadile 2021 ke 2026 e le gore ngwana a ne ba qadileng ka ena o tla etsa grade 6 kapo grade 5 na ba etsa tshalomorago ya ngwana eo ke ba mo qadileng ba mo fa tobi go bona gore na progress ya gae na e ga kae kapo taba ya bona e ka pela maso a bona mo fela segatabeng ya reception ga ba keta go ruta ka taba ya reception a keta go feta reception e be go fedile na ke a leboa ntate ke kopa ke bothele ga go le jwa
1: ke lebile ke mmamediane wa rona wa pele ke kopa ge ke re kene ditabeng tsena tsa bamamedi ka metsotso ina e mene e setseng ge tlatlageng ka mokgatlhelo wa bobedi wa bona ga re keta go bala ditaba tsena tsa gore a ya pele
3: Hello bontate, go ba re le ke ho di aga ba ka potlako. Bontate re thabetse ha o kene lona. Go ba bona re ka le lona le tshirile yo tlola e sa le metsi. Ke kopa re thuse ho aga bantate Samuel le ntate ka hore. Ho jwalo ha bonela ka ho ka ha bo ka qabane ka mane ha ona letho. Jwalo ka ke bontsitse go ntse re tla jwalo jwalo jwalo jwalo. Ha re so fithlele naha ka bophatla. Ke bontse fela hore dikolong tsa rona tsa mathomo ke hona mona mo renang le setlhopha sena sa bana ba le mo ditlhano e le reception class e le gore ga ba ka gare naga re na le dikolo tsa mathomo tse 1500 mme re santsane re le ka tlase go gafo ya dikolo tse teng ke o bolela gore ga ka fitlha dikolong tsotlhe kao fela mme kgopolo ko gore taba ena e tle e fitlhelwe le gore dikolo tsotlhe ke leke mo leano la lekala la thuto gore dikolo tsotlhe tsa mathomo re lebeletse gore di be le setlhopha sena mme a se ka kwata ga bona ga bo sena letho gape le dikolong tsena tsa dikonyana tsa beng ba tsona mona mo rereng re ikene teng le teng se re thusetsa re kene fela dikolong tse ngodisitsweng ka molao le lekala la thuto empa ga re a kena go tsona kao fela ba re la ga tlameya go re etse tlhatlhobo ya rona ke dikolo difeng tse metang gore lenaane lena le tle le kene ka gara lona gobane le ka ba ba re ngodisitse ba bangwe ba rona go ntse re na le digaelonyana tse itseng tse itseng mme tshebediso ena tablet e sebediswa ke titšhere ntate Samuel e sebediswa ke titšhere ka gara tablet go na le dithusa thuto tso a bontsha gona re na le tshalomorago na jalo ka a sa bontshitse go taba ena re tladile gale dilemong tse robedi tse fetileng tšhere lemong sa borobedi bane jwale mosebetsi o ba bobebe gagolo jalo ka mme seriti a bontshitse go ngwana a keneng sekolo sa dikonyana o na le phapano le ngwana a sa kang a kena goba tsela yaya o ithuta e batla e tsamaya gantle ka lebelo leo a le lebeletsweng kgatlhano le ngwana a sa kenang ke batla go mathamatha ka pele go araba dipotso tsena ntate mokone a bontsha gona taba ena na re tswa e woga kae jalo jalo tshe mogo moo ntate o na le letsutlwa empa e seng le lekalo go bontsha gore naga ya botshelela e ntse fuwa botsheetsi ke mogatlo ona wa Federal Foundation tabeng ena gobane go bonagetse gore ke lenaane le sebetsang gantle dinageng tseo ile ya e kentseng tshebetso go yona motlho mongwe ka bontsha motlhala ka naga ya Zimbabwe Zambia le tse ding mme ya bakanete naga ya Lesotho le yona e bontsha e na le kgatlhego ha fetse ga fitlha a re fereya mona a kgatlhiwe ke naga ya rona gore

0: rata hore taba ena le yona naha ya Lesotho e ke e kenyetsebetso, mme ya ba re a ratwa ka nnete, mme re thabile hore be re se re sebetsa ka ona mofuta ona o re seng re sebetsa ka ona o jwale, e ya re sebeletsa ntate. Le rona re bona le tla re tswela molemo haholo, le tla re tswela molemo bane le tlisa phapang. Re ne re ntse re le naha Lesotho re sena ntho e re e bitsang ngwana e goreng re mo hlahloba go bona gore o loketse o kena ka mathomong, ne re sena ntho e jalo. Ne re nka fela gore ngwana ga a le kena dilemo tse pedi kapo tse tharo ka mona ka dikonyaneng, ga a fitlha ka mathomong a fitlha diselemo sa botshelela go utlwa ka kare go se go lekane o nepaetse. Empa ka baka la lenane lena le etsang gore re bone gore ngwana enana boiphitlhelo ba gae ke bofeng, re tseba go mo sheba maiphitlhelo a gae dikgolong tsena tsa gae tse tlhano, re a bona gore ngwana ena o sa godile socially, o sa godile mentally, o godile emotionally, ka ofela dikgolo tsena tse go thusa gore go bone gore ngwana enwa dithuto tse re mo fang tsona e hlile di godisa dikgolo tsena tsa gae, mme ka nnete taba ena re sebeletsa gantle ya gore e molemo. Re tseba gore re ngwana eno wa rona ga ya ka mathomong o ya a na le boiphitlhelo bo itseng le bofokodi bo e bang bo teng, ge a bo bonana ke bofeng ke bona mo ke bontshitsegre ngwana ena o tsamaya le mofao wa gae wa rona o godisitswe jwang ka mona ka dikonyaneng, o fitlhetseng ga a fitlhela nna tišhere ena grade one ena a nke go tloa kae a ya kae. Ke a leboa ntate.
1: Ke lebile bomme, ke kopa ge ke o tla re arogana nakonyana e fokolang fela metsotso e metlhano, ge tlabela re gokagana ka morago go yona jale re tlotla re qetela ditaba tsa rona tsa bamamedi jale ba tle ba kene mokgatlheleng ona wa bobedi, ge tlabe re di kwala. Mamedi, e re ke suthela ba lefapha la ditaba ba tlo o balela ditaba tsa Sesotho tsa hora ya pele, re tla kopana ka morago mo mokgatlheleng wa bobedi.
2: Lekane gore ebe bana ba rona ba ntse bašwa ba tla thungwa ka lebaka la meseresere e ntse e etsagala ka gakitsetsena tsa rona, ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane e fa bana gatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang, mme ke nka sefisa fela gore ge le komiti enana ya boiketlo ba setšhaba ka mane ka paramenteng ya social cluster, re tsore ka thata mme re tla tshware ka thata gago.

Nako ke hora ya pele, sena ke seyalemoya sa Lesotho. Momamedi ke a o dumedisa, ditaba o di balwa ke motshedisi Tjhakela Makaja, pele ke dihlooho tsa tsona. Lesotho le tla fuwa diente tse 100,000. Basebetsi ba mabatowa a 77 ba palo ya setjhaba ba se ba fumane mokgahlelo wa pele wa ditsiane. Ditaba ka botlalo. Lesotho le tla fuwa diente tse 100,000 tsa tlhako le molomo ho tswa ho mmuso wa Botswana e le tlatsetso ya ho lwantsha sewa seo ho bonahalang se ya madiphoofolo le ho matlafatsa tlhahiso ya nama ka hara naha. Letona la ditaba tsa kantle le dikamano tsa matjhabeng Mohlomphehi Mphota o boletse sena ha a fihla le Mohlomphehi Tonakgolo Ntsokwane Matekane ho tswa kopanong ya mmoka wa pele wa naha ya Botswana le Lesotho BNC o neng o tshwere bekeng ena. Mohlomphehi Tau supile hore dinaha tsena tse pedi di ile tsa shebana le mafapha a mane a kenyeletsang dikamano le setjhaba, ditaba tsa matjhaba, temo le kgwebo. Ho feta mona o boletse hore tumellano ya metsi ya Botswana le Lesotho jwale e se e tla kenyeletsa Afrika Borwa le Mozambique. Ho sa le jwalo dinaha tsena di tla tekena ditumellano tse 38 tlasa mafapha a boletsweng, mme tebello ke hore meolwane yohle e be e phethetswe ka Tshitwe monongwaha. Ke basebetsi ba mabatowa a 77 ba palo ya pele D4 di sebetswa, ho lokela hore ho lekolwe matsatsi ao ba sebeditseng mme ba lefshwe ho latela nako eo. Dr. Makanyane o itse lekala le itlama hore basebetsi bohle ba tla fumana meputso ya bona ka ha D4 di ntse di tswela pele le ha ba kopana le diqholotso ka ha ho se bobebe ho lefa basebetsi ba fetang 800,000 ka nako e le nngwe. A re ba bang dibukana tsa bona tsa banka di se di kwetswe ha tse ding ba lokela ho sebetsana le ho dumellana ka dipalo hore tjhelete e feletse. Komiti e sebetsang ditaba tsa pheto ya boemo ba lehodimo Lesotho e thehile komiti ya tshebetso e reretsweng ho hlopha botjha komiti ya NCCC ka sepheo sa ho matlafatsa komiti, mme tshebetso e tla phethelwa mafelo a kgwedi. Monghadi Mofihli Phaqane o re sehlopha sa tshebetso se tla etsa hlopho botjha ya melao ya komiti le ho hlahloba tsela ya yona ya tshebetso. A supa hore hlopho botjha e tla ipapisa le melao ya komiti ya matjhaba a kopanang e sebetsanang le ditaba tsa pheto ya boemo ba lehodimo hore Lesotho le sebetsa hantle. Morupedi Mofumatsana Mamello Mosaefane o re o tshwenyehile ke tshebediso ya mahlale a moraorao AI e tswang ke baithuti. A re tshebediso ya yona e tutileng e ka ama ntlafalo e kgolo ya boinahano ba baithuti. Mofumahatsana Mosaefane, yeo e leng morupedi sekolong sa mahlale Limpopo Queen, o re o etse hloko hore boholo ba dingolwang tsa baithuti di ngotswe ke ka AI e seng ho latela boiphihlelo ba baithuti ba ho ngola. A re baithuti ba bang ba sebedisa AI molemong wa kutlwisiso, ha ba bang ba e sebedisa ho qopisa ha ba sa utlwisise taba ka botlalo. Ho sa re jalo, moithuti Palesa Serobanyane o supile ha AI e ba thusa ho phetha mosebetsi ka nepo, empa a ananela hore ho na le baithuti ba e sebedisang hampe. AI e tlalehwa e le bohlokwa ha e sebediswa ka boikarabelo ditabeng tsa diphuputso, ho batla malebela le ho ikgopotsa tse rutilweng. Ho phethela ditaba tsena ke tla phetha tse ka sehlohong. Lesotho le tla fuwa diente tse 100,000. Basebetsi ba mabato a 77 ba palo ya setjhaba ba se ba fumane mokgahlelo wa pele wa ditsiane. Ditaba di fela mona.

0: atelekwa ayalanja fela yire akile mo ke ka bona a go tsana le baba wa ka mafuta nna fa a tsene se a se tsile council ka ba di community council ke o nang le tsona ka tsela
1: ke ne ke tla go ba sotlo ke hle ka ntse re tlamele re go lekane gore ebe bana ba rona ba ntse ba shwa ba tla thungwa ka lebaka la mesereferense e etsagala ka ga ditsetsena tsa rona ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e gobane e fa bana kgatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka se fisa fela ge le komiti enana ya boiketlo ba setšhaba ka mane ka paramente ya social cluster re tsere ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa go tle re bona gore dikolo tsena tsa rona tsena tse boemong ba thuto e phaameng motlhomong ke re kopane le tsona di kopane kao fela di sa le ke sa rotisa teng ga ke re kopane le tsona kao fela di sa le lekala la thuto le baoshe ba amegang di sa le megatlho go shedisana ditaba tsena le go fetola histori ya Lesotho karolong ena ya thuto e phaameng gore kanete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena metshegetse go sena go tshwako ba dikolo mme o sena dinyewe tsena tse ngape tse kgatlhanong le dikolo kapo tse kgatlhanong le baithuti
2: nna yena o theoletsa batho ba ntse ba eta go dia go etwa nako ena ka go fela go sa bona le dijo tse e tswang ga ntse re theoletsa ntse re ga ba le teng re a phepa ee nna re kgathetse ke batho ba etang
3: tate Tumo ga ona ntho e reng ga e tlhoa e tlhoe setse esa ga o ka tloa o tshwanetse o etsa o tlo fosa bane o tlo etsa mmebe ga o tsene na o itsaeng mme e file ke botlhokwa gore go ithutwe go tsebe go etswa go nepaetseng gobane o tloa o ya le masenke a the masenke ga a tlhokale efile ntho e tlhokalang ke maje le setene gore go tsebe go gautswa mme go tlo etsiwa jalo mme empa ke re mo amoele mme wa ka gobane ga se batho botlhe ba bonang go ka tsela eo batho ba bangwe ba di bonang ka yone ebile ga o ne o sena batho ba ka akhang ka menwana dipo ke ne re seno go etsa dipo tse ntse ka bophetlho go botse athe ga o na le motho wa ntseng a supa mona gore ka go goba le phoso mona gore ka go goba le phoso e file wa o suputsa go o suputsa gore o phetagatse
1: e file ga ke tsena batho bano ba ne ba suputsa mmele wa kae ka nnete ga se le gobane ke mosotha letsogo kapa ke meleka ga ke tsebe na ba kae batho ba ne ba suputsa mmele e nngwe ya excitedeng ko gorena go tla ga matona mona le motlhompheng go ja tšhelete e bokae ka ne lese ga ke
4: tsegogagaa
1: ke tsebe ka nnete empa seo ke se tsetse ba gona jwa le tsena ke gore ga e ba go tlhokisa gone o tse o tswela pele ga ke ganane le gona ga ke na le bothata le gona ebile ke a tseba itse ke re ile le phetetle tlele ke re rona re e phamoletse go dimo go feta gobane ke mona mo o kereng re bile re tswa ka diofisi re bokelela setšhaba re bokelela bagwedi botlhe ba nang le thusumetso ma ditulogo ba tle ba tlotla ba fetisa ka oa tseba mme ke felela ga kalo ga ke na le bothata ba gore go ntse o tswela pele go etsiwa jwang go etsiwa jwang ke bolela ka seo nna bolaoding ba ka ba setere ke gona jwane

0: ka nnete taba ena ya saga le mollo e beng baka ga gona mo e tlaisang naga ena ya moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe kao fela ditlhaisa di tlhodilweng tseo morena badimo a re fileng tsone basotho gotlhe mo baleng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya saga mme re boloke tikologo ya rona gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegele
1: go la ba letaba tsa bo dikhombo mo na motho a reka koloi tlaesense nang licence ntho tse fabisang ditlhong kore o ipotse gona batlanka kele bona ebe ba nna boitshwago se bonyetlhe o fitlhela moo moo o se o sa nagane le motho yo ore o a fela go na le kuno e e fumanang.

0: hobane o tlo etsa mme be ha o tsebe na o ikadile. Mme ehlile ke bohlokwa hore go ithutwe go tsebe go etswa go nepaetseng hobane o tloa o ya le masenke a the masenke ha a tlhokale ehlile ntho e tlhokalang ke maje le setene gore go tsebe go gautswa mme go tlo etsiwa jalo mme empa ke re mo amoele mme wa ka gobane ga se batho botlhe ba bonang go ka tsela eo batho ba bangwe ba di bonang ka yone ebile ga o ne o sena batho ba ka akgang ka menwana dipo ke ne re seno go etsa dipo tse ntle ka bophetego botlhe a the ga o na le motho wa ntseng a supa mona gore ka go ba le phoso mona gore ka go ba le phoso e tlile oa o suputsa go o suputsa gore o phetagatse
1: ebile ga ke le na batho bano ba ne ba sapele ba ka ka nnete ga se le obane ke mosotha letsogo kapa ke meleka ga ke tsebe na ba kae batho ba ne ba sapisa pele e nngwe ya excitedeng ko gore na go tla ga matona mona le mohlomphedi go ja tšhelete e bokae ka nnete mme ga ke tsebe
2: gohang
1: a ke tsebe ka nnete empa seo ke se sete ba gona jwa letsena ke gore ga eba go tlhokisa gone o tlo o tswela pele ga ke ganane le gona ga ke na le bothata le gona ebile ke a tseba ebile ke reile le sentle jale ke re rona re e phamoletse go dimo feta gobane ke mona mo o kereng re bile re tswa ka diofisi re bokelela setšhaba re bokelela bagwebi botlhe ba nang le thusumetso le madikologong ba tle ba tota ba gakisana wa tseba mme ke felela gakalo ga ke na le bothata ba gore go ne ntse o tswela pele go etswe jwang ke bolela ka seo nna bolaoding ba ka ba setere ke gona jwane

0: ka nnete taba ena ya hlaha le mollo e beng ba ka ga ona mo e tlaisa naga ena ya moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe ka ofela ditlhaisa di tlhodilwe tseo mokana badimo a re fileng tsone basotho gotlhe mo baleng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya hlaga mme re boloke tikologo ya rone gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegele
1: go laba letaba tsa bo dikhombo mona mo thong a reka koloi license na le license ntho tse femisang ditlhong kore o ipotsa gona batlanka jele bona ebe ba nna boitshwago se bonyetlhi o fitlhela moo mo o seo sa naane le motho yo ore o a fela go na le kuno e fumanang o ere wa ketela o ntse taba tsetse mme ena motho yo ena goreng ga e tsa tabe tlhabisang ditlhong a ka leka lobane ka molao ya fanang le ya moena kereše ba tshwana molaong ke ditlwele di ya molao ba le babedi
2: Mamedi ere re hatela pele re mogahleleng wa bobedi hantle kwa boraro ona o re leng hona wa nna ne le na la re o tlolla taba mme mogahleleng ona he jolo ka kile ka supa hore re tla hokahana le wa mphato le swana moeti mona o tlotla a re fa tlaleho mona a le kamane ka Botswana mo he mhlomphe tona go lo Samuel Tsukwane matekane a ileng a etelana hayane ya Botswana ha mmoho he le diofisiri e sitale o le a etelana hayeo ya Botswana le matona le bangodi ba makala le diofisiri tse ding ka gare go naga ena ya Lesotho mo go neng go ile tekenelwa tumelano ya tshebetso ke dinaga tsena tse pedi mme ke ne le kopana matsatsi a mabedi he Mosotho e motle e ileng ya etelelwa pele ke ya matona go tlhekela bahlomphei gore ba tlotla ba tekena ditaba tsena le presidente ya Botswana mohlomphei.

tse ding ba ntseng ba lelekwa ka hare ho naha eo ya Afrika Borwa ba dutseng dibakeng tse ba metseng dibese tsa naha tsa bona ho tlo ba lata jwalo ka bo Malawi, Nigeria, jwalo jwalo. Mme taba ena e bonahala e sa dula dinaha tse ding hantle ho ha ka ha ho bonahala le di-artist kapa dibini tsa naha.

Ya mama re sa masala so tima shima mabedi a metso itseletseng metsotso re ya re lebile mane horeng ya boraro o tseding he mama re sa masala so tho tsena a tsa boithabiso khehlani o ntse a bua haholo ka lebaka la leeto la hae la concert letlang Afrika Borwa ha morao selemong sena me setlhopha sa Omega Circle se hlahisitse pina e ntjha e leng Spirit Lift Me e ntseng e amohelwa hantle ke balatedi ba mmino wa gospel le mmino wa sedumedi. Ha re sheba ho tsane Married at First Sight Mzansi Season 3 e tla khutla ka phupu me balatedi ba lenana o se ba qadile ho buisana ka bahlahlobi le barupelua ba batjha. Tuli Pangolo ile ahana menyenyetsi e mabapi le bophelo ba hae ba lerato e leng taba e ileng ya ata haholo metjheng ya ditaba tsa setjhaba. Engwe ya dintho tse ntseng di trend ahead mane naheng ya Afrika Borwa ke taba yane ya series ntjha e sa tswa ho lokolla e bitswang The Polygamist ya Jonas Mamelodi. Ho bonala e hlile e amme maikutlo a batho ba bangata, ke talk of town. Ha hona motho a sa bueng ka yona, ba bang ba re e triggera maqeba a dintho tseo ba fetileng ho tsona, ba bang ba re jwale ha e ka ba o mohlankana ileng a ama kapo ho tlisa kgarebe ya hao bohloko, o sekebe wa shebella serisi e jwalo o na le yena, hobane ka nnete kgotso e tlo senyeha hang fela. Ke nngwe ya dintho tse ntseng di trend ho latela hore na boemo ba charactera e leng the main character, the protagonist Jonas, le na Joyce e di tsamaile jwang mono serising eno ya The Polygamist. Ke tse ding tsa dintho he tsentseng di tswela pele, e re ke tswele moo.

Tsokwane Matekane ho tswa kopanong ya mmoka wa pele wa naha ya Botswana le Lesotho BNC o neng o tshwerwe bekeng ena. Ke basebetsi ba mabato wa 77 ba palo ya setjhaba ba seng ba fumane mokgahlelo wa pele wa ditsiane hanyane o boletse sena nakong eo a neng a hlalosa hore na ditefo tsa basebetsi ba palo ya setjhaba di tsamaiswa jwang. O bontshitse hore tehiso e bakwa ke hore pele ditefo di sebetswa ho lokela hore ho lekolwe matsatsi ao ba sebeditseng mme ba lefshwe ho latela nako eo. Ha re phethela komiti e sebetsanang le ditaba tsa pheto ya boemo ba lehodimo Lesotho, e theile komiti ya tshebetso e reretsweng ho hlopha botjha komiti ya NCCC ka sepheo sa ho matlafatsa komiti, mme tshebetso e tla phethelwa mafelo a kgwedi. Monghadi Mofihli Phatane o re sehlopha sa tshebetso se tla etsa hlopho botjha ya melao ya komiti le ho hlahloba tsela ya yona ya tshebetso. Ditaba di fella mona mamela tse latelang ha hora e le ya bohlano.

amigo. Hello. Let's cruise nice and easy, my baby.

0: bala go rena sekolo senong prospectus se reng ka bo ha ngwana ga wa ka kulela sekolong ha ka hlokala sekolo ha ka itsela ska ba exactly tse sala ngwana ho ile ke na sekolo kae kae ha o soka botsa melao ya sekolo seo ye reng you know nothing lo ga se taba fela ya mona di insurance ka bo di loaning ka ha o reka dintho le bophelo mo ka kakaretso le ha o reka thepa bala ge city na e reng ka thepeni o reka nyo ba eng e TV mo hlala ho thing ka guarantee ho thing ka warranty o reka koloi bala ntho mo lengwe o se ka tatela fela hore you have gotten what you want fela o sa ba listena le phone ntho nya ne jolo ka phone ha o e reka o tlisisa from the dealer hore na ha e ka ba le mathata itseng ho etsa le bang ha ho ka etsa hala tse tsalo ina le guarantee ya le mo se kae hona tsena na le shop right mo na fela motho a ka ketle ka bo a ga ka a ino tla fumana le impatient ya ho pilo testa mane le sleep sina ntse tsoka la hla sleep ha se ba le tla simane ho wena ho tlo steka la hla sleep se ho baneng
1: o hlakile advocate khale buile ha holo hle ka ka ditaba tseo tse molemo hle e se ka mosotho ebe o utlwile Thank you, thank you, thank you. Mamelo sa masala se tshele e mashume a mabedi ana le motso o le mometsotso re ya re libile hore nyane ya bone. Ke advocate no thirele hloko hela. Ge se ke ga tsa magentse re sa ena fela ge sa bona rona. Kwenza galang, kuiralang e re retse jena.

Kialiboa itu nako kihora ya bohlano sena ke sialemoya sa Lesotho mo mamedi ke a udumedisa ditaba udiballwa ke motshedisi Chakela Makaja le go tla le phameng la Lesotho ka jeno le etetse mokema e le karolo ya dipatlisiso tsa nyewe e amanang le go bolawa ha yeo e neng e le molaodi wa sesole sa Lesotho Maparankwe Mahao ka la 25 Phupjane 2015. World Vision Lesotho e gakotse morolo wa 2026 ho isa 2030 bilabila kajeno tlasa moho o reng ho fetola bophelo ho matlafatsa setšhaba ka mananeo a senang ditshenyehelo. Ha re phethela ho bulwa ha seseo sa dijo thollo hafoso ho motjheng wa ho latela boitlhopho ba lekala la temo le phepo e nepahetseng pulo ya seseo sena e lebeletswe ho ntlafatsa poloko ya dijothollo le ho hlahisa menyetla ya mesebetsi ka mora kotulo ya mariha a selemo sena. Ditaba di fella mona di mamele di felletse ha hora e le ya bosupa.

le ka o hata torompepe e khopjwa e le maotumane ngine la matso mading amrena Jesu mpa mabang re sebeditse ha monate thoriso iso ya matla ohle etswe e ya molokela ha ke tse jena ke hopola ha isuma ka uteng bye bye.

0: moshanyana a mmona go tloa ka tlung go ya motseng go ya setšhabeng bonyane a ba tsamaya metlhaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa go bophelo ba gae boke bosuta e le gore ka tsela eo rona re ikisisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho eo re sireletsa ngwana moshanyana ka tsona e le go re ba di-intentional role model gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela
1: o fumane banna ga ba le mmogo ba lla ba tsholla dikeledi ke boima boo ba boimetseng mme ditaba tseo e ka gotsa di tlisa matlho godimo go shejwe batho ba bomme ka nnete e tlhile banna ke batho ba imetseng gagolo jale ke batho ba bileng ba na le maatla a magolo physically go e leng gore ga ba se ba phatlhwa mane e tlhile ba etsa sotlhe e ba jale ba bega ba bodiseng ba bona tokotsing e leng bana e ka setana le basadi e tlhile bana ba lekana ka matlhakoro otlhe ya gore ga le go ne otlhe monna ke nku gale ke ditaba tsa maobane e setsa gona jwale 2026 mme ga re ka godisa ngwana na le ngwana moshanyana ka tsela e nepaetseng e lekanang ga o na ba le letlhege le na leo ge le bonang
2: ya boqetelang tate ke ya dimpho tseo re di nonosang bana bana ba banyanyana bana re bua gagolo ka lona bana ba bananyana tsatsino la lena re lebetsa taba e kgolo ya gore bana ikamogeleng amogelang ka moo le leng ka teng le amogele le malapa a bolong le sekebe la batla gore sekolong moo mo le kena sekolo teng le batla gore ka ofela lona le le jalo sekolong moo le ka ofela le tshwana le lokela gore le utlwisise gore le tlabe le tlhaa dibakeng tse fapaneng taba e lebolela gore le malapa a bolona ke ba ba tshwana se ka batlang gore tsatsing lena gae ba nna ke fuwe scafting se etsang 200 go sane mme wa ga wena o fie 500 ya ba go batla go a lwana o lwana mona o sa tsebe gona bela go fitlha gaemane o tse ka taba gore le wena o ntse o batla go fia 200 o tse bang gantle gore lapeng mono a seng tete bana ikamogeleng le tlwele go amogela dimpho tsa ditšhelete tsa moya tsa di-data le tsa ekotlhe
0: ke tabeng ya gore ge ke re botele ngwana moshanyana setswalatlha kapo a kekeng a etsa go bophelo ba gae boke bosuta e le gore ka tsela eo rona re ikisisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho eo re sireletsa ngwana
3: mamedi wa selemoe sa lesotho ke a o dumedisa le go amogela letsatsing la kajeno re letsatsing la 19 kgwedi ke ya botshelela selemo 2026 re kena lenanong la o tloa tele go ya metšhatšhane ge lepetsotshong e dula jalo go ye 10 ka morago ga ya botshelela go tloa tele go ya metšhatšhane setšhaba pelo tsotlhe lenanao le tlhophisitswang kgaso selemong sa lesotho lefapheng la ditaba le ditaba tsa moraorao lena lana o le go fa ditaba o tlhamaka le mafapheng a mmuso megatlhong e ikemetseng metseng le metsaneng ya lesotho botlhagisi le botlhophisi ba la kajeno ebile ba mmeko photledi a sebetsa jalo le mathomba mabaleha wa la tlhophisetswa kgaso ke yena mmeko photledi o tlo lebelwa moyeng ke thabosisa ka metšhineng ga tlo sebetsa jalo le gauta bopa re metsotsong e dilo jalo o ye 11 ka morago ga ya botshelela selemo ke sa lesotho lenano ke la go tloa tele go ya ga ke nakelo lenanong la go tloa tele go ya metšhatšhane re pele re thakgola ditaba tsa rona re lokise taba ke ena ka bokhutshwanyana re bone gore na re etsa jwang re tsebe go tlatla re tswela pele ka ditaba tsa rona.

0: ke a le wantate re ke o amohela go loka ke se ke tshe tshulo ntate re tsena ditabeng tsa gona re la hloko gore ho bile le phuteo ka potupelo ya beke ka ofela ntate o itse fedile letsatsi la maobane
1: ha ke u lona re
0: phuteo yena e bile kwano masego me e bile letsa e fihlile pheletsong letsatsi la maobane ntate re tsena
1: e fihlile pheletsong ka tin lena
0: o e fihlile pheletsong letsatsi lena
1: ee ine ina le megahlelo ka hare ho yona e batlang le meraro
0: ya ntate
1: mme mokgahlelo wa pele o ile a fela ka labobedi o tala mokgahlelo wa bobedi wa pele o gatela wa bobedi jale o na ne le wa boraro ona o ne o fela ka leo
0: a ko hlwe lokodise ka tatelano ya yona ntate e ne phuthetse dintlha dife phutha o ye
1: aholoholo ne le taba ya ho lokisetsa melao e tlatla e tsamaisa taba ya potsamaiso ya dithole kapa tsela eo dithole tsena tse yang gathusane kapa tse yang dibakeng tseo go lahlelang dithole ka go tsona di tshwarwang ka teng le tsela e di tsamaisang ka yona le gore na recycling e ka kenywa jwang boemong ba ditaba tseno tsa tsamaiso ya ditlhole le gore go na le seo matšhaba a se korokentseng tshebetsong ntho e bitswang gore ke EPR e leng extended producer responsibility go ne go thebisana ditaba tseno gore na lesotho le ka kena ga bong jwang ya gore le ipapise le ditaba tse etsagalang matšhabeng le gore na tikolo ya bona ya naga e tlhokomelwe jwang
0: ha re se re kena ntlheng ka ntlha ntate a ko lokodisetse mo mamedi dintlha tse e tshotlhilweng jalo ka gao se o ditobokeditse tsena ntate ntlha ka nngwe go fitlhetswe eng ka yone
1: tatwaaetlobatatagaaena o mphumana ke tseleng ke tsamaya jale gogang e tlotla e ga ke batle go diloba ga ke batle go kena go tsona gore ka dintlha le dintlha gobae ke ntse ke ene ka maoto ko gona ke yang lapeng
0: ke a lebang ntate le ga o le jalo le ka re phuthego ena kapa thupelo ena ntate e le tswetse molemo go le go kae
1: ee thupelo ena ntate e re tswetse molemo o mogolo gobane etsa gore lekala le ikarabelelang ka taba tsa tikologo e le lekala la environment le fumane dintlha tseo ba ka di sebedisang gore go tle go be na le phetogo melaong ya naga ya lesotho gore go tle go be na le taba ya tshebetso e ntle le gore le batho bana ba amegang ditabeng tsa go sebetsana le tsona dithole e re kere go thwe ke di-waste pickers batho bana ba ntse ba ntsha dintho tse bang motlhomong di ka etswa recycling ga gona le ntswila e le leng le nka le sebedisang ka ntle go recycling jwalo-jwalo e le gore na tsona dithole tseno jwale ka ga di le di ka sebediswa gape tse dingwe jwale ka garase di-plastiki jwalo-jwalo-jwalo-jwalo batho bano ba na leng thaselelo ya go di sebetsa ba ka di sebetsa jwang le gore di tle di tsebe gore di fokotsege go na le gore di le o qetelela e le kubu eno e kalo eo re nkankang setshwantsho sa ga tshosane maserong
0: jalo ka ga o tsho gore di ka se latlwe fela di ka boela tsa sebediswa botšha motlhomong di se di sebediswa ka tsela ya itseng tate a ko fe mo mamedi motlhomong ya sa boneng se e ka tliswang ke dithole magabane a ka tliswang ke dithole o se o buile gore di ka boela tsa sebediswa botšha taba yena ntate motlhomong ka shebile naga ka kotloloo re shebile taba ya tlhokagalo ya mesebetsi re ka ithegela mesebetsi jwang ge le naga ka ditaba tse ka rentse
1: re le lesotho waste management council e tlile e re ke yona taba eo e re beileng mona moo re bileng teng beke ena kao fela gore re lakatsa go eletsa basotho gore taba ya dithole tsena tse bang di fumanwa dibakeng tse bitswang gore ke di-dumpsite go ba le Lesotho ha lena di site tse di tswang gore ke di landfill di nyeo di thole tseno
0: o bonno we hlalose ha e ba monyetla o teng o re Lesotho ha lena eng a go o bo e hlalose
1: ona alena sebaka se hlophisitsweng se amohelang di thole tse di tswang gore ka sekgowa gotho ke di landfill jwale dibaka tsohle mo o latlhelwang dithole teng Lesotho mona ke di-tracking tsohle di bitswa gore ke di-dam site jwale dithole tseno tse e leng dam siteng di ka boela tsa nkuwa tsa etswa jwang tsa sebediswa gore ga etswa recycling tsa sebediswa botjha fela he Lesotho Waste Management Council tshebelopele ya rona ke gore kapa ya rona ke gore dithole tseno di seke ba tsa fitlha mane mo thweng ke dam siteng di tle di lokiswe malapeng mona go be na le dibaka tseo re ka reng ke dibaka tse dipakeng gore halfway station mo e bang mono o kgethwa tsotlhe tse molemo tse tlatla di hlophiwa hantle ka tsela eo bareki ba tsona ba batlang gore di be ka teng jale di sejetswe then di rekisetswe batho bano ba di rekang jale ka gona jale jana re ka sheba taba ya galase yona ka bo yona e boela e iketse hape ka tsela yona eno ya recycling jale di hotle mona di galase di ka etsetsa Basotho mesebetsi di ka boela tsa gotisetswa mo ditswang teng fela di sejetswa ka tsela eo bareki ba tsona ba tla bua ba re re tlhoka gore le e sebetse tjena le tjena le tjena jale ha re se re e sebeditse jalo re kgotsetse go bona jale ba bangata batho ba ka fumanang mesebetsi le gona malapeng mono kapa metseng ba ka fumana mesebetsi ya gore ba sebetsane le yona taba eno ya galase kapa dithole tsohle mme seno se ka etsa mesebetsi e mengata ebile e megolo ka rona ya Lesotho
0: Molemong wa polokeho ntate ya ba sebetsanang le dithole go fihlela jwale re le naga le ka re re shebile bophelo ba bona ntate bo bolokehile go le go kae
1: bana ba leng gona jwale tjena ba sebetsang mane dithotobolong tsena tse golo tse jwala ka ga tshosana ehlile boemo ba tshebetso e ba etsang mono ke yona e tshwanetse gore e lokiswe e shejwe mme e tliswe boemong bo e tla kgona gore ke ditsela tse ngata go tla tswa gore na go tla tlhophiwa ka tsela efe gore ba tle ba fumane ditaba tseno tsa protective clause re tsena ha o so be le tlhophise jwalo fela e ka ba teng ha o ka etswa gore mosebetsi ono ehlile o nkuwe e le e meng ya mesebetsi e bang le mmuso o e tšhaela menwana kapa o e tšhaela menwana gore ba ka fumana thuso gore lehlakoreng la ona mmuso
0: jalo ka ha o itse lona tabatabelo ya lona ke gore dithole tsena ga di keta go bokellwa mohlomo malapeng mane di seke tsa ya fihla mohlomong dam siteng o buile ka ga tshosane ha e ba ke utlwile hantle o itse lelakatsa ga di ka tsa tlhophuwa di sa le mo malapeng gwa sebetsana le tsona se na ke fela ke utlwile hantle gore o tshule jalo
1: o fela o nkutlwile hantle mme ke yona taba eo e re batlang go etsa re le mogatlho wa Lesotho Waste Management Council go ba ruta gore na ntho tsena ke eng di tswa kae di entse jwang e batla e le thata o e araba potso eno fela le teng e re ke mpe ke re ke tlhakise taba ya ka ka tsela e tsena gore motho ya leng ya bonagalang a le thotobolong motlhala gona mane e kgolo eno ya ga tshosane a ntse a nka dintho mono o shebagala jwale ka motho e ka reng mohlomong ha a rutega kapa wa utlwisisa kore ehlile le kelelelong ga wa sa a sella gantle fela ga go jwalo ke gobae

0: ba ile ba tseba ka ba kopana le batho ba ba jetsang hore hela o tseba ha o nka makotikoti ana ka pa o nka le botlolo lena o nka plastic ena o isa mane o ka fitla o fumane mohlomong disente nyana mono ka pa fumana tjhelete mo tole le teng hona jwale tjena tjhelete e ntse ba e fumana hona mono e ntse le tjhelete e ka tlase hoye ba tshwanetse hore ba e fumane mme re tshwanetse hore re ntlafatse boemo bono hore e ska ba taba eno ya gore bona ga ba sebetsa ba fumana mohlomong motho eo ba rekisang go yena o fumana 20 cents yena o mo fa 2 cents jale re batla gore re ba behe boemong ba gore yena ka bo yena ha a na le sebete sa go etsa seno a tle a fumane yona 20 cents yane re mo nyollele go 20 cents a tloe go 2 cents mana go 20 cents ka lebaka leno la goreng gore o na le tšhesego ya gore a sebetse taba ena mme a tle a fumane gore a etsewa a thuse gore a tle a iphumane ka ona mosebetsi ona ono gobane jole ka ntse ke tsho ke pheta ke re ga se ba bangata ba ka batlang go iphumana ba le mono fela batho ba e sebetsa taba eno mme ditaba tseno di etsa tšhelete e ngata gagolo eo motho a kekeng ebile a sa tsebeng a kekeng a kore a elelela
1: a enagana
0: eandat kapa a enagana
1: ke ya le bontate mabidi ga o mema ge le metsotsong e dileng e le go e lesome le metso metlhano re e lebile gorenyane ya bosupa e re re tle ke go uka gorena wena o ka reng ka ditaba tsena moeti wa gona ke enwa o teng o mametse ditaba tsa gago kgotswa mamedi ndate ndate slow ndate setlogo o hlakile ntate tswala pele
2: e ntate medi wa kuka ditaba tsa gago ka mono gantaolo
1: e ntate
2: jale nnongkolotse dikolotse ya mona botlolong gagolo ke batla go motsa gona ebe botlolo ntate wa ka ga e le mono gagolo ditoropong mona ke bona etse mono e atleile e ntse toropo e go saswa fela ebe taba e ya botlolo gagologolo tsona tsea ditshwatlhang tsa dikgalase ntate sisa jale di bonagala gore di re tabolela le dieta mo ditoropong mo di entse toropo e go saswa ke ka re tsona botlolo tse ka ba tsona tse ka kgothaletsang gagolo e ketle diphutlwe gagolo jale ke lala ke tla ka mona ka ditsheleng gago ditshele di ajesa ntate ditule gantle nate sisa dikeanya bana dikolo jale batho ba ka bakakang diphele ka mathoko ka mona ka mantle ka mona lekodikodi o le beya mono le leleng ga ge ke tshele 50 cent o nka kodikodi o le beya odima sekala le leleng seetsa boima bo monyanyana ntate sisa lekodikodi leng jale e be ntate tati eo a ka reng ga nka kare jale batho ba ba nagelang dintho tsena go batho ba reng ba thonwa keng eo keo baya ka ka go batho ba tota banka ka bongata
1: o ntse le teng tate
2: ee ya ntate kale ee dikoloto ya ka mono ntho tsena di tlamehile gore ga e ba ke 50 ke topile wale e di hate sekala mono ke tlebe tsebe gore ke thole mokgwa o le gore ke thola bogashana bo bongata ntate
1: ntate slo marangkanye tlhile ke kgolotso ntate o tsamaya o sa tlhaelele gantle je ga ke tsebe ka wena wa nkuka
2: yena
1: ya o qetela potso ene reng
2: ena ya o qetela ke ne kere ntate a tlhokomedise batho bana ba e leng gore ga ba nka ditlole e leng dintho tsena tse senang thuso tse ntse dithetea mono mme le mabodikodi le ditšhakang ba seke ba dinka ka bongwe ba di isa godima sekala ba ndumelele ke tshele ka gara mokotla

0: dibakeng tsa bona tsa marena a bona gobane re tla ya gona marene mane re lo ba qoqela re qoqele bona re ba tsebise re ba fe boithuto mme go etswe dipampitshana tse tla ba etsa gore ba kgone go utlwisisa gore na ditaba tsena di ya kae mme ga se ntho e ka qalang kapa e ka bang ya letsatsi le le leng kapa ya kgwedi le nngwe motlhomong selemo se le seng fela ga ntse re tswela pele re tlo tla re qetelela re entse jwang re hlekile naga ya rona ke ka gona re etsa mogo ono wa gore hela basotho thotopolo e faleletse ebile ga e sana mong a yona mme jwale re re na go etsaetseng jwale re ya go bona re re ga re boeleng ga re boeng sekwele re gutleleng tabeng hela ya rona ya maobane ya bontatemogolo le bonggono gore thotobolo ena re tle re e fe taolo re fe tsotlhe tse yang thotobolong taolo mme re di tlose re di tlheke mabaleng a rona le dibakeng tsa rona tse tsamayang metsi le gotlhe ditoropo tsa rona di tlhoke boemo bono gobane re tlabe re beile dithole tsa rona ka tlhasa taolo.
1: Kena potsong ya pele ya ntate Nnete o se o bile wa akaretsa ditaba tsa rona. Potso ya hae ke gore na yena go ya ka ena o bona e ka landfill e batla e le molemo go feta dumping site o renta benye.
0: Landfill ka nnete e molemo ene ntho e tsang gore go be jwalo ke gobane yona ka bo yona di tloa fela ga e thewa e bewa ka tlasa taolo mme ga e bewa ka tlasa taolo go na le dintho tseo tse kekeng tsaya landfilling go na le tse tla ya landfilling tse bang di tlatla di felela mono mme tsena tse e leng tse ka phetaphetwang gape go sebediswa kore go thwe ke recycling jwale tseno le tsona ga landfilling mane ga di a tshwanela go ya di tshwanetse gore di sejetswe e le tsona fela jwale di tle di tsebe gore re tle re tsebe gore taolo e be teng gona mono landfilling.
1: Ga o se o akaretsa ditaba tsa gona o kareng
0: ga ke a utlwa gante date
1: ga o se o phethela o se o akaretsa ditaba tsa gona
0: ga se ke phethela ke yona taba eno e kileng ka e bolela ke re Basotho re kore e ka kare ka ema re batlisise mme re shebe gore na re supa kae kapa boemo ba Lesotho Waste Management Council e supa kae ke nna nkare ba mpe bona ebile ba bitsang ba re hela a ke letleng kwano re ke re tlo buang jwale re tle re ye jwalo le goja he mosebetsi one e tla ba mosebetsi o mogolo fela re ikemiseditse gore re tsamaye ditereke tsotlhe tsa tanyetsa tsa Lesotho gore re fatlholele Basotho re ba fe ditaba tsena mme batle ba di tsebe mme re qale go sebetsa le bona mme re etseng sotlhe seno mmogo re aheng Lesotho gape le hlwekileng le na leng gore thotobolo ya rona e be ka tlasa taolo jwale ka ya maobane le goja ena e tlabele ya setšhaba kaofela e se se ya lelapa ka bomong fela gona malapeng mono le ga re etsa dithole tsa rona kapa dintho tseo re di sebedisang di tla tsamaiswa ka tsela e bang e nepagetse gobane ba tla rutwa gore na dintho tsena di tshwanetse gore di tsamaiswe jwang di tshwarwe jwang.
1: Ke e lebogang tate ke leboela seabo sa go sa gago ditabeng tsa rona letsatsing la kajeno le ka moso.
0: Ke a leboga tate.
1: Mamedi ke ena monghadi motho Raphoka yena yo ge neng re buisana le yena ge fitlha pheletsong ya ditaba tsa rona letsatsing la kajeno. Taba yo ge neng re tlile re bua ka yona ke tshebetso ya dithole katamelo ya tsona gore na di ka atamelwa ka tsela ya sebopego sefe. Mohlomong re shebile melemo yeo e katamelo ena e ka e tlisetsang setšhaba sa Basotho re fitlha pheletsong ya ditaba tsa rona la kajeno le tlhophiseditswe kgaso ke mmeko photlhedi go lebetswe boye ke Thabo Seisa ka metšhineng ga e sebedise jalo le Gauta Bopa ga e suthela lefapha la ditaba ga e se ebile re tse go lakaletsa mamidi wa monate ba mananeo a tla latela a sealemoya.

Ke leboha sisa nako ke hora ya bosupa sena ke seyalemoya sa Lesotho. Mo mamedi ke o dumedisa ditaba o di ballwa ke mosedisi Tjhakela Makaja. Lebitsong la kopano ya Anna ya halalela mofumadi Mahopola Makwai le mofumadi Edi Makatsonhloki. Ba tlotlile motlotli mofumadi Masinate Mohato Seiso ka ho dula a itshetlehile ka ditshiya tsa lerato ho feta mona mo bishopo wa diocese ya Maseru. O lebohetse motlotli mofumadi ka dilemo tsena tse 50 a mo tholetsa ka mosebetsi yo a ntseng a o etsa wa ho hlokomela bana ba tlokotsing, a ipiletsa ho kopano ya Anna ya halalelang ho dula e tshehetsa motlotli mofumadi mererong ya hae e metle. Ho sa le jolo motlotli mofumadi Masinate Mohato Seiso o lebohile kopano ya Anna ya halalelang ka ho la hae la hlokomela bana. Lekgotla le phahameng la Lesotho kajeno le etetse mokema e le karolo ya dipatlisiso tsa nyewe e amanang le ho bolawa ha eo e neng e le molaodi wa sesole sa Lesotho Maparankwe Mahao ka la 25 Phupjane. Le wa Moepi o hlaloseditse lekgotla tatelano ya dietsahala ka letsatsi la ho thunngwa ha Lieutenant

Amedi wa sala masala so thohle metsotso ya rona e le shumele metso e mehlano hantle re furaletse hora ena ya bo super kudumedise hotle hotle mole ngwana teng kudumedise jalo ka lebitso le letle lebitso le boloka ene lebitso la morena wa rona Jesu Kriste o dumedisa nge nqosa ke Debra ke mogwele wa mantsukunyane wa katale sefere ba gole ba kitima mabitleng ha so ke na sa gata nqosa mo teng ke tshoka mehla ke re ha ke lebelete ha ke ipusi ke a buswa mo ke mo rena mahouse 626 nqosa mo rena ka tsa malemong o tsa mahantle le mo rena thaba mo rena di hlaba e motle mo kona ke bua ka mang ha ise na mo rena gwa bane theko ke ngwana nyana wa mme ya bo sehlana bo imametseng dumela ke tlo ba lwana wena mamere sa masalo so thohle ho tlo ho reng ena ya bo super of tlhletse mane ho reng ya borobo ke mo le boe jwalo ena mme Rebecca ke mo le boe jwalo le ena Nthabiseng Flora a re fela mo ka medi ya rena nyana o tseba seo re se tlhokang ha netsa tsena mamere sa masalo so thohle ona hlekela jwalo ditsebiso tsa bafu ntumelle ha o le tjena ke potele ka hona ka teng.

Mamedi wa Salama Salosotho ha re balewe jwalo ba ne ba St Vincent wena mamedi wa Salama Salosotho ba re fela re mona ka mohau ke sehlopha sane sa pelo e tlotle.

a phethela ka hore ka beke ya ho feta ho ne ho entswe mohwanto wa motona ho tloha mahlanyeng ho ya ha mafefuane. Mohwanto oo o ne o etswa ho bontshwa nyatso e matla ya tlhekefetso ya basadi le bana, a re ntho eo ha e nyenyane e kgolo e fetisa molaetsa o moholo haholo. Re ile ra arohana le wena mona nako e fetileng, mme re tswela pele. Letsatsi la feta e ka tahlo o utlwile, empa ka morao ho mono jwale a phahamisa ka botaweng lenyokonyane la hae la tota. Kgamelo ya lebese a e fanya hodimo marulelong ho thibela tshebediso. Neheng ana a inahana hore na a ka emisa taba ena jwang, ha e re ha ntse a kgalemela eke o ntse a sa etse letho. Ka le leng a fihla a kgathetse tahlo, a batla boroko fela ka ha a ne a bile a sa nwa. A fihla a fetela diphateng le dijo a sa di ja. Itse ha e ka boa kopana, Neheng a kena ka kamoreng ya boroko, a kututsa ho ntho yeo ileng ya hlobaetsa tau moholo boroko. Motho wa Modimo, e ka ba o batlang o ntlhobaetsa ke robetse? Neheng a tlohela a thotse a sa re letho. Sa fihla sephumisa boroko, a ba utlwa hore o qala ho phomola jwale. A bina jwale Neheng a re,

Coutine, haie sous ses mains par là. Précaré, c'est riche, laisse ma par là. Tacho a roi hape. Maho a le mafoube du tiere, qui borogo. Hao, nay. Wena, hao pomole. Haika, isebile, ili hore ability. Ize habo fisa hape. Abua. Aporata jwale neheng he ka tla ka sotleha na mwana motho di a ja di a roba ha e ba ke nna ya tlo a hlama lenyalo letse hore ke lle ke re hi hi hi e ka ba le fito le kgopo le ka gaolwa ke mang ya ba walla wa se hlaba ha ntse a bua a lla tjena lerata leo a le entseng le tabola magolelo tahlo a kgwaphoa a ba a tswa ka dikobong ya ba o shebile nneheng ka mahlo a boima ke boroko nneheng e ka ba o kenwe ke eng kapa wa hlanya ya ka o ntse a bua a le mong nneheng jwale a etsa le fetang lerata Tahlo a nka kobo, a yagela lehetleng, a rwala dieta tse ka tung. A ya kamoreng e thokwana itse ha boetse a bokapa neheng a bulela seletsa, modumo wa sona wa tlala ntlo ena. Tahlo o itse ka phetoha, ba hana boroko fela bona, bo mo tshwere hore hloho ena ya hae e ope mahlo. Aba basela ka hora ya bohlano hoseng a setima neheng wa sehlola meleko a hlapa ba ile mosebetsi mo tahlo a ileng a makatsa ba o kamedi ke ho hloka mafolofolo le ho otsela letsatsi leo la fela ha bohloko ha a fihla hae a botsa neheng hore na ho ne ho etsahalang Neheng ama a khaba ha bobebe motho e mong bophelong mona o itse maboga fela fela a hloke mahau a hloke qenehelo a khopamele motho yeo e mong eno a sale a se amaketse fela jwale ho

bua lagato ho se eletse le ho se kgalemelehe ke dintho tse bohloko bo hlantshang. Maobane ke ne ke sa hlanye, ke ne ke tshwantshisa. Ke ka tshwantshiso batho ba bang ba ka ithutang hore ba sotu ba phedisa ba bang ha bohloko. Ke nahana hore ya boneng o bone, ya utlwileng o utlwile. Ho madimabe motho ya itshemang bora ebe sera sa e mong fela fela tjena. Ke bile sera sa hao maobane. Ha ke tsebe hore na hobaneng empa na hobaneng e ke nna fela ya lokelang ho ipotsa yona. Tshabo eo ke swabileng neheng ke a o kopa. Ke a o kopa o nkinele matsoho metsing. Ka nako e nngwe motho o wela lemeneng leo o le tshikelwang ke ba o tswetseng. Ke o hlekefeditse o sena le theba. Ke tla ba letsholong la ho lwantsha tlhekefetso ya basadi ka tsela tsohle. Haeba ke utlwile ha o ntlhekefetsa ka bosiu bo le bong, ke ipotsa hore na ho bile jwang ho wena ka nako e telele hakana o mmameletse. A rialo a swabile haholo Tahlo. Ho bile jwalo ya ba ditaba di boela madulong ka lapeng la Tahlo. Motswadi o batlile a mo lahla kajeno le puo e mo hobosang ha a sebetsa eng kapa eng ha hae ho ntse ho thwe o jile phehla ha a itsotelle. Ke mohlala wa lenyalo le hlwekileng le qheletseng tlhekefetso matsoing kwana. E fedile tshotleho ya mosadi wa motho kajeno. Mekgwa ya ho bolaya katse e mengata. Le mona ha se mapolesa fela kapa makgotla a ka busetsang kgotso ya basadi le bana madulong. Mamedi ere ditaba tsa rona re tere di qetelle hona mona sebakeng sa kajeno. Ka le kgutshwe ena ya tshotleho le yona e fella hona mona. Hopola he hore buka eo re ntseng re e bala ke Malebela. Re ngweletswe ka bokgabane bo boholo ke ntate Ntai Ramakau. Nna lebitso la ka ke Makgau Helong Kopele. Ha re boele re tlo tswela pele hape kapa le kgutshwe e nngwe e latelang. Fihlela ka yona nako eneo haebe e tshweu kgotso.

Nyeborobong sena ke seyalemoya sa Lesotho. Momamedi ke o dumedisa ditaba o di balwa ke motshedisi Chakela Makaja. Le bitsong la kopano ya anna ya halelelang mofumadi mahopolang makwai le mofumadi di makatsong tlhoki ba tlotlile motlotlei mofumadi masinate mohato seiso ka go dula a itshitlegile ka ditshia tsa lerato go feta mona mo bishopo wa diocese ya Maseru o lebogetse motlotlei mofumadi ka dilemo tsena tse 50 a motho o letsa ka mosebetsi wo a ntseng a o etsa wa o tlhokomela bana ba tlokotsing a ipiletsa go kopano ya anna ya halelelang go dula e tshegetsa motlotlei mofumadi morerong wa hae o motle. Go sa le jalo motlotlei mofumadi masinate mohato seiso o lebogile kopano ya anna ya halalelang ka o phethagatsa toro ya hae ya go keteka dilemo tsena tse 50 ka thapelo e le go leboga modimo ka bophelo bo botlwele polokego. Kopano ya anna ya halalelang e bile ya fa motlotlei mofumadi dimpho le tlatsetso le tseteng la hae la tlhokomela banana. Le go tla le phahameng la Lesotho ka jeno le etetse mokema e le karolo ya dipatlisiso tsa nyewe e amanang le go bolawa ha yeo e neng e le molaodi wa sesole sa Lesotho Mapara Nkwema ha o ka la 25 Phupjane 2015. Leto la karolo ya go bokella bopaki wa le go tla le phahameng go thusa le go tla go fumana setshwantsho se tlhakileng sa sebaka seo Lieutenant General Mahao a ileng a thunyetswa go sona a ba a timela ga mmogo le go bona ka matlho gore na ketsagalo e etsagetse jwang. Nakong ya dipuisano o tsaka jeno Sergeant Legoa Moepi o tlhaloseditse legotla tatelelo ya di etsagala ka letsatsi la go thungwa ga Lieutenant Mahao. Highlands Corporal Tsitso Ramohodi a bontshitse legotla dibaka tseo yena le ditho tse ding ketsagalong eo di neng di le go tsona. Ke ditho tse 9 tsa sesole sa Lesotho tse tobaneng le diqoso polaong yena di kenyeletsa yeo e neng e le molaodi wa sesole Lieutenant General Tladika Modi. Captain Ditekanyo Nyakane, Captain Halio Makara, Sergeant Legoa Moepi, Corporal Marasi Moledi, Corporal Mohlalefi Sitheko, Corporal Motswani Machai, Lance Corporal Tsitso Ramohodi le Moqosua Emong. World Vision Lesotho e gakotse morwalo wa 2026 go isa 2030 bela-bela ka jeno tlasa moho o reng go fetola bophelo go matlafatsa setšhaba ka mananeo a senang ditshenyegelo a na le maatla. Gakolong ena mookamedi.

tebisa dikamano tsa yona le setšhaba ka tsela e sa kenyeletsang. Lebitsong la setlhopha sa tshireletso ya bana se dira ke Mofumatsana Thato Masopha o supile ha thomo ya bona e le ho hokahanya le ho matlafatsa diteko tse reretsweng dikolo, mekgatlo ya sedumedi, setšhaba le malapa. Ho bulwa ha sesiu sa dijothollo hafoso ho motjheng ho latela boitlhopho ba lekala la temo le phepo e nepahetseng. Pulo ya sesiu sena e lebeletswe ho ntlafatsa poloko ya dijothollo le ho hlahisa menyetla ya mosebetsi ka mora kotulo ya mariha selemong sena. Ra diphatlalatso lekaleng la temo Monghadi Lereko Masopha o supile hore setšhaba se tla tsebisa ha sesiu se phethetswe. A re dihwai di se di qadile ho isa le ho rekisa. O rekisetsa mmuso ditlhahiswa tlasa tsamaiso ya Lefapha la Thibelo ya Dikoduwa DMA. Ka lehlakoreng le leng ra diphatlalatso wa DMA Mofumadi Mahlape Kwadi o supile ha dijothollo tse rekilweng ho dihwai di bolokilwe Lefapheng la Poloko ya Dijo FMU jolo ka ha e sale ho etsahala. Ditaba di fella mona, mamela tse ding tse tlang ho qala letsatsi ha hora e le ya botshelela.

0: dig this.
1: I told you, Radio Les will be the best DJ in the city.

number one radio station, our best DJ. Daddy Pooh. DJ Najoe.

Aye, Junna, Junna, Junna, Joo. Pele ye hata karabata, mamele se masala sotota tingla ka chena kinke mwenye tona hantla muna atila. Kila buye khaitiri ya kadi brawa sangkosa. Kimwana na mane hantla bona nasareta. Aga DJ Let. Aga nereli pulwe. Tamale bona. Otlo horengena boropongwa chomano.

away, man. Shoo. I shoo. Hello, shoo.

was home.

I see your money, bro. Sanel the musician side. Obumi Abumang.

0: nete bua lo ka gama e labalabela metsi a molatswana bua lo fela le ka moya waka labalabela wena modimo ya matla ohle ra o le bua lo ke le boe monna yane e wa motau ke ena he esa la o tshwe go tswa mana gore ntsane tsa bo burubung kwana ha qeta o neletsa na ithapo tsena le murudung kuse ira lo tsina ke qale
1: ngwana yes
0: le leng le fetela ka pela le leng le fete
1: ara ga se wa nda
0: that
1: ya ma tla go se mo ga le go di mo go tso go na bana na tla ya go a fisa ntati a go bula le ga go la tsiya na mabali o mo a tla ma tla ba tuma pa di ma di go nyana re go kopela o phana wena modimo a re ntse re na le ga yo fa ma go tla ntse re le tsa tshwana no mo sono ba tsa bona ya matsaohi ba dire a mo le boela ha tle ntse di tle di tsa ja pale ndadi e be di matso wa ha o di tsa ja pale ka ba ka ha o na matsaohi a le bo ntadi ma bitu nga ma ga o la ntadi la mo la mahala amen
0: amen
1: ntati bana na ba ipati di ke le ka tsene ka mora ga gumenti nga tanga
0: ntati bana na ba ipati
1: mali su go tebe tebe tlo go mo se go tsatsa ke ma

0: botlhaswa ke magaranta toka tsa maolo a sela dipampiri le seteradimo
1: ntatewaka
0: re ke bone gona ga se le mona ntate bonana ba ipatile ya sa tlile a re qaleletse ka thapelo jena na ebe jale re etsa jwang ba leboa ke eno ga e leto
2: ka lerato le ka magetheng tate
0: ka o fela
2: re tšhabana sa kgomo ngwaneso ao ntate ke nkgono ka tafua ka legeko ka mona ka matianong a tsela tse nne ntate ke leboa thapelo ntate eo re etseditsweng ke ntate banana ba ipatile ntate ke le nkgono re tla fua ka lereko ke ya leboa ntate
1: ka lerato le ka magete
0: ka o fela
1: setšhabana sa kgomo le phela jange ntate
0: ka nnete ke a phela ntate nka utlwa wena wena e ka bontso ya bua
1: go phela gantle ntate
0: nta
1: ke kopa go leboa thapelo ntate
0: a o bejwa
1: e ntseng ke ntate banana ba ipatile nkgone o tafua ka lefeko wena a kena a e leboa le nna ke a kena ke a e leboa ke le ntate binela morena sefela se setšha thapeso ga teboa ke a o file monti ya ntate
0: ntate binelaseaaaabitselao
1: ntate binela morena sefela se setšha kapa lesoko ga teboa ke a o file montia
0: ntate
1: tanki ntate
0: e re ke utlwa gona e monki maa e mki ga leto
2: ka lerato le ka magethe
0: ka o fela
2: ke tšhabana sa kgomo dumelang tate re lebeletse ka tshepogo ya thojana
0: kgotsong kgong
2: o phela jwang tate
0: ka nnete ke sa phela ka mogau wa modimo wena ka bontso ya kwa
2: ee morena o santsena phamisitse le tsong tate
0: amen
2: ga ke lebogeng tate banana ba ipatile ya re beileng go morena ka thapelo nkgone re tla fiwa ka lereko a leboga ntate binela morena sefela se sesa a leboga a leboang ga jwale ke nkgone phokolang go sa nna ka tswedi ke oplusng ntate kgotso
0: kamboka tswedie ka oplus
2: a oplus ntate thank you ntate
0: ga o le tjena ke nako yane ya baipitikang ba kokotang ditsebiso le bang ba ithutolong ba ipitikang.

Ke rata ho leboha Modimo ka bophelo ba motho e mong le mong ya tlileng mona. Ke a e phetha. Ke rata ho leboha Modimo.

0: Re la go allo mme tsuteng go be di fela re le bile o rengyane ya boka e bana go rengyane ya pi. Hali.
1: Ba ba tlo ka maget.
0: Ka o fela.
1: A tsama na sa go.
0: Em.
1: O phela rand that day.
0: Ha mona di me wena.
1: Ke a phela di go post di sa tsisa.
0: Ha o bi bolo.
1: O pa o potsa mme tsa tlo na go tla go tloga re na le tulo ho sane. Kholo sa gala tulo ha mmere tshwala nepo ke kopare eng ka bongata re tla qala mosebetsi ka bogale tshumele mo tsimedi le bitsela ka ke mona ke motho wa bophelo ke ya le bontate
0: ile nka sonta
1: e ya ndale
0: ke ya le bomme
1: thank you.

0: dilo ba lo ke motsotso me kae bana e le shume hantle ka nqane hora ina ya pele e bana e o a list ka fela
1: e tsana sa go motlokwa
0: ntati
1: o tla go ya motlokwa
0: hela wa tsama ke a phela nka ukwa wena maybe wena o ntse ya bua
1: gana go ntse ya mpa ba late
0: nda
1: e go pa ho ileta
0: nda
1: ke le ta le wena motlokwa ke le ke le nda ke nga go bo o ja le fuleng nda ke go la ma go bua le ke tsamaya ka tloja nna ha o sa je ka tso go phirimetse o khono go le datho jana a se o kwa a se bophelo o khono ka sotlwaneng date ma ho ri se maroboko o ma go tlhodi ya dipila sa hole date mmatla sello o se fumane go ntate mori a tsebe mane mogotlo maphalaneng ha nna ke le ntate ba o tse fumanang ditiro seitse ba kwano ka mogotlo metsing ga bakana thabo ke a leboa ya motlokwa
0: hela ke a leboa ka mooka ga morena thabo le go thodi gana ke neng ga ke kopana le gana ke mantate madia se mona ka tango wela ka lebala lebitso la kereke wela ka gopola la bosibua ai o tla ga ke bua ntho di sele wel ha du ye ya ke mo tsa ka wena ka bo ka ditwetsi
1: ye ya se ntate
0: e lugile tate
1: ha khotlo ke mo tla le dim ko kwa
0: ke o taba re le go alo metsotso nge ka ba nge mika e fela e dule hantle fumele na le metso e medi e re fapoana ka ba re furaletse ho ra yena ya bukai ya pele yapi re ke bona go na ke tsa buang ha o le tsina ke tsitsi ha le

0: అనగా రాత్రి కట్టేటంటే వాకాకి లేట హాటల్ ఉంటుంటే ఒక సలాం మాలిట జాని తింపుల హోమంతా కొలంతో ఇంటే ఇంటే ముల్ల
1: re dula jalo metsotso e mekae leshome le metso e robong fela banna ka moragora yona ina gantle ya pele leshome le metso robong ka moragora ya pele hile
2: ala ga dora ga magete
1: ka ofela
2: ka tsamana tsa go mo
1: ndate
2: e le mo lobari ne
1: ndate me
2: ndate grand
1: he la ka mo ha wi ka ba wena o ntse ya uwa
2: a ke ndate re sa ya
1: nda
2: ke go bona ga re ya mo loka
1: ndate
2: ke go pa go ire da le ndate se wa ta gis yora jinte jira na tang masizari yo zemu na tega thaba zeka me walu gilem ba thabo nga me sa kama ntunyane ade skata majwana asilili jo kama ntunyane me tu hone morena kiu galo su binga mo na de madla se lo se fumane kama khotlo me tsala zani jane ka thaba zeka kama ne tabepile sa emi ya le subi ne bujeng hanya ne tabem nga khomo ya le furi ndade ro ba tsana la ma ya de ule ndade jo ta ne kino ka ka kholo ndade nya la mo gana se fira se se cha yare wa mloko ke tla go gare itso la ga ke ntate mpoloke go zonya mo gaena
1: ntate mpoloke go tsonya mo re
2: yare wa mtlokwa
1: ke utaba highlight
3: ayo ato likama sethe ntate le bele tika tshepo go letho ja
1: ngono gale ke lela o le tato ja
3: wa neshu
1: ngono
3: kale rato le ka mafethe ntate waka ka seke ka puta ke batlale je le sese botlhoko ke kwatile ke sitswa go robala ke ntse ke bule ke ntse ke fumana ba itlhokang nase ke phopholeditse ntshabele se ke se ka o hlalela go wena ngwane sefua se itlhagetse
1: hela re a thimola go bona ka mo
3: empa e lengana le teng lapeng le kwena a go tlaloka ngwane se ka tumelelo ga o keke le tetho yane ke be kutlwe bana beso ba kena mo e bolwetse ka e rata kore ke rata thuyane ka tsaka ka mofela ke a ba tlhompha ke rata le lona bathubi wa tseba ke le ka tsela nna o tlhabolola nna sona ke tlhabolola ke bathubi ba bantshe ba bua ka tumelo ya gago he ke lete le ke utlwile go mo phokolang go sa nna sika o bitsa mabitso nna he a nke ke lete le go mo phokolang go sa nna ka a upolasi nkgono re tla fua ka lereko hona mofu ka tlha ke lete le nkgono kgotso ke lere la pholuo ke lete le nkgono ka sotlwaneng a ko go ulang batho ke lete le wena motlokwa ke lete le ntate re lokela go fola mogaung wa morena ya ba le fosi bitso jala ke leta le ntate banana ba ipatile ba ke ba tlwele go ipata ke leta le ntate kgalemo di ya go sele ke lete le ntate sekukuru kokona futhu le a o kašwa okutsimfowetho.

0: Adula wa lo ke metsotso ma shoma mabedi ana le metso e tsheletseng fela mo ga nteng ke hore nyane a bobedi ba ga di fupe e ntho ke yena se se thama ba lung e motho o qabana le motshisi wa hae ba ga ntho na ke ba ga kho ntho na ke thukulusi ya msana a di qaba di madisi ha ile
1: ala ga durga mo khate
0: ga u fela
1: ka se shabana sa khu
0: nda
1: ho tonda tegele be le tsiga tsepo to hola to jani
0: ho zontadi
1: e ya ngwane se kupa eleta
0: ndatwa
1: ke le talenta di bo kup ba tiro ha ba di ngwane Mmeri sa kwa paneng ke dithaba monyako wa sefogo nkgono ka tafua ka legeko ntate noka e tlatswa ke dinokana ntate poo ga dinyakane melala ka lebitso ke ntate mogolo pedisa diaka sa meja e sa
0: banna re nne re ya gotlisetsa marapotlong
1: nnye le modimo
0: da
1: ke re phelang ka toka le ka kgotso ba sotho

0: iska re ha o fumane ka teo wa khosha ho bana bo bo itswa ka thata bo futana bo a potlaka ke re go go ibadela ga ha o batla ke batho ya hana le ntata o shule antsa batla di buile le thabelang le masopha ka la ma o bana ke gala le di tikanya mishika go bana ga ya pala ma sing ka madi kwa dingwane ha di ho di tshwa di kalane lebelo ha ke mathela mesha ke mathela di tshane le metsi go tla ka lona se fubeng ke bile ntse ke tso o tla itente boragi ha bo mathabo a hlona ma ke mathaki ka khagolo ka letsale le tuna ke pata mo hasa ga itiri ya ntwa ke dipata mo hasa ke ne le sa phula ha ho le dingelo se a tswa tlhong ke tlo ka no ke matanya tsong ke ha ba ho le ba ka no ke ne ho nyiri ha di fihla le dine ke ke fuana bana ba masia ba ntse ba lla se ke nka la ha phafu di letsatsa ha ke khwella ka motho ta ya se ba ratane ke fuara mo go ting kwana a phetile di buka o bala ba hefese o bala le bo gene se a tsetelle ka o bala tseno ngo la o qetela nge ke ke ka ga khaura ya ya ke ntshabela mme ke ya khala le bale
1: ya se bitse a inge ya se bitse a tla inge
0: ngwaliso ke tla ke ta khutla molwa
1: ke taba go bula go re mashuma ma bedi ana le metsi e mine fela ga ho renyane ya bubi tsoma metsi galo e nna le bula le ta thujana sale moya ke sa le sofu haile
2: ke re ga tlo ka na ho
1: ka u fela
2: ke tsaba na sa ho
1: e
2: ke tla ya ntse ka le le se ka tshola thuja
1: ga ne tika mo ha go mo di mo ka utlwa we
2: a ke tla ka mo ha le nna ga ke
1: e
2: khoro ke tsang ka na ke le go kopa ho leta
1: mho
2: ke le tsela mme le jo tsela o se ba di provi e tsela o se ba re khono le bontsa ke mo bolo bolo le bontsa ke mo se bo o ke o se na mme ke tsela go ka se la ke khetile ya mo ba le tsela bona ka fela mo le ba khuvi ka fela ke nna khoro ke tsang ka na ke le go thatha le bo bontsa ke
1: ya le bo Hai leto.
3: Ka gatelo ka magetse.
1: Ka o fela.
3: E tshabana sa gong.
1: Eya.
3: Eya ntate ke khutile hapa ke kopa le tatso jane. Go ne go tswa ke le go la phologa. Ntate 606. Ntate matso a sebeletsa mmetso. Ona ba ile ta le mo bikokobetso ke thebe ya dumela. Ka tsela ba thebe ke a le bona ntate.
1: Ke a le bona mme. Ali bo meri pono rona ka mona ali
4: ka le gato jo ka le gato le ka o ntse teng tshwarele hle o thuthumela hona jwale
1: o tsaba
4: ke ba ka go tima nkwena ka le gato le ka magethen ka tle re lebeletse ka tshepo golo ya thojane
1: ka ofela
4: re tshabana sa kgomo motlopa wa ka hle o mpontshwarele ngwaneso
1: ha o se dile ka mago
4: ne ke re ke tima nthena jwale le tswa le thuthumelang ntate ke kopa o leta thojane le ntate re lebeletse ka tshepo golo ya thojane fetse o na le nkgono maditlomo ntate Galema di a ho sele ntate se qata majwa se wa tswane nkgono Nema nkhono magileta thojane mongale lapalena mme morena o mohau ho bohle maila boroko ka o fela ho ya kwana le kwana antsa ile tele nkhono re tla fuwa ka lereko hona mona matiano nga tsela tsenne ka dumela bo go khoba tsedi ke ntate ke ya le bua
1: ke ya le bua nkhulu hailet
5: ala ga tlo ka bagata
1: ka u fela
5: e tsabana sa go
1: le
5: anna mudana ka le lo
1: banna lo le le ka mili ka ba u thibela difa tokolo zili tibela e sa le hai hai ya mopatu
5: anna ka u kwanta te ka mo wa nsusinya maikuto
1: Ee o sa o go wa getse mena mo se baeng e ha re ya gaola ya o ya gela le baleng e ka bo o batla ya mengwe mengwe
5: e

0: anda ancora. Vedete che fai lei tutti sagrata.
1: E si amena e muo fer amu.
0: Ah, il tiro tunca. Anda, ne vi cuoco le tue tale al tumero. Siamo solo su sua, vanno su sua su copos.
1: Ehi.
0: Ugo ganca di me sono a quale sempre si trova una mona.
1: Ehi, quello va a fare, ugo va a sigi a guardi qua.
0: Ehi, ti muo. Ananda ka fara o she ke go thupe nka tse go bala nna le seko ga ti thupe al kwa fase ka mona la kha ga ya ga ho nna mga na ne patla ba tsa di ke mga ra tse ba ya ba tswa mo ke a tsama anna se tsara se ne se se tsita pa go la ka mokula ga ha ke tla ke se bona ho fila ga ke tsita ka le bentse le mokula ntse ke ga ke la kha ga ba kubo ka tswa thuso ba bongwana na monyako ka ga se ngwe tinhleng le se di mphumane le nkosa ka polong tsagise o bana le sebetswa ka molaolo so nna ke to uti ke se mosa di kampa ba ke ana ke le hoja ho ya ka o sebetsa wa ka bana le dikhomo ka le di re ke le mo homa ke le maka o le tsiwa tega ke ga ke le maka tso ku hololo hololo hololo hololo no mo tsara ga le hulu
1: ka bulisa.
0: Ee, wa o tsala wa tsala lo so tsala ba le ba tsetsi.
1: Ba di ba lo. La. Fela empa he ba mba ga e khona. Ke tsaba ka motho a sotlang ka mma nna mmeng ke ka mo sotla le gale ba gale ke monyela ke mo gotela mekoko.
0: Kana go nta di motho a ba palang ka mme a ya ke mo batle ka pelo ya ka go fela ba ke nana gona. Ba tswa ba ho tsi ka thata kwang.
1: Hey.
0: Motho a a tsebang ha o kula ga ngwana la ga wa kula o sa tsebe o bua nna
1: nna
0: a ja bonne ba hula ka thata go bitse
1: ka modi o ka tlhako tsa moga
0: ka nne ta mamoga la ai go na ntse ke lalo wena ntse ke ne tla ho mona la ntse ke hana ka mora ka matshulo ke ene fela ka maria ka ka mo
1: ja de
0: le
1: ai re le go alo ke le shumile na le metso e supile fela bana ga le bile o renyena ya bui ke bile hora ya bui di go bona ha le
2: ale ra tol ga mo fet
1: ka o fela
2: re tsabana sa go
1: ndati
2: ndati dume
1: ndati wa ka khoso
2: ndati wa tsela
1: hey ka mo ha bua modimo. E ga ba bana o phela bua ke bone mo ntwa ntsa fa pakana le leng le ya ka pele le leng le ya ka mogao a fetana go lo bua.
2: O bone nna.
1: Nda.
2: Ya le ba da dene ke kopa go ile tanta twa ka.
1: Ha o be bua lo tanta twa.
2: Ke le nda ke moholo ke phamisi ke matso wa ka ke le mo hamurena. Ke le tali bong khono le bonta te moholo. Mokgono ka swatwaneng. Nkgono phokolang go sa nna. Nkgono sheba nako le boteng. Nna busetsa sa boleha o salateng. Mme shweshwe ya dihlaba tsa katse. Ntate moholo poo ha di nyakane melala. Ntate moholo tau ye tshehla. Ha golo le wena ntate.
1: Ntate wa.
2: Ya re tsamaisetsang lenane.
1: Ntate.
2: Maleta thojana mangata go. Ke tsebe mo sa a go balwa. Sa palo ya secha ya bona ya. Ya bo khono le bon tate moholo maleta thojana ka o tsela gona e ke tla fumana re le baka. Nna ke ntate moholo.
1: A balwa ne, nna le ke le balane ke go gona. E hantle ngunze di feletse ka sake.
2: A ke tle a ntse
1: ka di ba ba ba. Di a fokotsa.
2: Ba ba ba tho ba lo tho ba tate empa ba ntse ba le ding he ba tlo ba ngata.
1: Nda.
2: A ke ntate mo lo ke pa mi se matso a ka ke le boa mo rena ke a le boa ntate a ho ntse se ba ka.
1: Ntate mo.
2: Ba kana be lo wena.
1: A be lo wena ka tsela e tshwana.
2: Amen ntate.
1: Hallelujah. Yeah, le fumile metso mehlano re libile hore nyane. Ee, lena le skoto ya nla tola le yona ya re ntse ke le tshetsa. Fumile metso e mine re ya hore nyane e bui. Ke ga go le ntso tshetsa batho. Hi leto.
3: Ka la ga tola ka magete.
1: Ka o fela.
3: Ke tsaba na sa ho.
1: Ee.
3: Dumela ntate.
1: Khotso m.
3: Le phela wa ntate.
1: Ka nnete ka mohago wa modimo ka bona o phela wa.
3: Ke ntate. Da. Ke ne o go lokela ga tong la ha o morena ka meleleng ha mofuto.
1: Hela molele.
3: Ke ona ona.
1: Da, mme.
3: Ke kopa ho eleta.
1: Ha o bjwa.
3: Ke kopa ho eleta le ntate le fugala ngwana ke ho hongwa. Ha o sina letsana ya maleta thuya. Ausi e motle motho. Nne Setebo ka gana butle. Nkgono tatai. Ntate bokolla dihlabane. Ntate sebeletsa morena ka mehla. E re sa mo tsebe na ona dikele kae ka lebitso le monate. Ntate petsa mazwi. Nne nna ke a tsamaya ke a kerekeng. Nne mahlo ha sebele mmogo. Ke a leboha ntate wa ka.
1: Ke a leboha mme.
3: Ke mme o go bolokela ga tong la gao morena ga mofuto.
1: Ke a leboha mme. Bona gona ga o le jena ebe. Hai leto.
2: A le ga tolo ka makgethe.
1: Ka o fela?
2: Ke tshabana sa kgomo.
1: Nta.
2: Ke kopa ke ke botsa. O le bitso la ka ke ntate monga kgomo ja lefukeng ke ka mogotlong.
1: Ntate monga kgomo ja lefukeng. Heila. Tswela pele.
2: Ka ke ntle ke le teng mokoba. Ke ne ke re mme. Dikokolo tse di thebe ya tumelo ka mane. Ho na le ntate o thwe ntate. Kabelo mapula pela hae ha nga ntsa kokota ka fa sa kukuti mme ke mahae se mothiu ke ntse le kana ho kopana mmoho
1: ee
2: ga le nna ke tle go nda dikabelo mapula a se ka ba khathala matlana kokote ke tle ke tse botla ka dilo mmoho ke kope ga bana ba monna.
1: Ee, itse bona ba le safo ba jela pitsaneng e le nngwe.
2: Ke mafoke motho eno. Banyelo wa gantsa ka tloa ka mašai jao fela, a se ka utlwa se ka le mogotlong.
1: Oho.
2: Ee. Ke bana ba bokgotsing ba rona ga ntho e le nngwe. A tsatsing ga o feta ke ne ke le ka mono ka Thamaki. Jalo o ne se ka ba a kokota, go tla na sa kokotile. Ke ke ka thiwa go go fika pela ha.
1: Hanna bui.
2: Ya le na so kukuti. A koko te ka tle go tbo ya mo ke ke ma dantsi go ja ntare. Ai,
1: itse e ba mo di dosi nan nama. Ha o.
2: A e, bona bona.
1: Ba sa go go ba ije ba ye. A ba fe pele ha o kupulo ke ga fe pa motho e mong. E ba bile ba ja di ka ga fe pa ba ja ba ja. Qeta wa mmotsa hela ntate wa ija ntse o gale gale nna nthwe ke bange nja a fika a ba mofa o a mofa mofa o gwele o sa ne a go gata o go nna mane ha yona a fika mmontsa ya nja o ka ija gae a mmontsa
2: a di go ha e mo ho da le monne mo ngana ja ntse tsena ka o fela ga ka ka le ditso o sa le siyo
1: ee
2: o na go di tsa ja ka ja phukulwa ba nna ba so ntho ka hana ho butswa hore monna ke ja hantle na mapenye tse di thata na bona ka ofela fela ya jeya
1: fela ibe ha se ba ibe idule ma thakwa le bese i misi feta
2: ke di nyala wela ke ka ha ya ho tlo ya di ma ha yo tawala ka mpe tsa wang ha ke
1: tse
2: ke di idula e le letswalo
1: ke nana na ke yona botata fela bo
2: e ya mtoko go bonje ke le tele ba ba di le ba ba ga.
1: Nda.
2: Nna ha ka le qatso phedimetso go gona go kwa

0: a tla se bophelo ntate a ke fumanang ditono sise ntate botlhaile ga se bongata o tse motho ona a sale a ka wa lebitso o teng gaufinyane fela a sale a ka wa lebitso ke ntate sekuku go kokola kgudu ga ka fa o kute bokete a e sale a ipata ka lebitso o ntse a le teng
1: heaven
0: ya le ke ntse ko momane a ke rela ntate mabitso ana a thulaneng mona ga o ipate ka one ka letsatsi e leng o tla utlwa se o tlalewa go thwe o seo ke sefisile o na le ntate a nkgatsang ka lebitso ke lasa a nyolo a se o thosa sa ebile ona thulaneng mo a tlaelang hela ke lebaka le dala la go ipata ka mabitso
2: a
0: wa go re ntse ke. Ee. Ke tla ba tla bua ka ene ga ke le re fa la di mo ya tle. Ba di mo ka mogotlo. Mme mphe la pisa motho mo letsane motho gona ke sa ntlwa ha. O khono thata la ga bulu. Ka go ga ka ka khathala mma ba ba nyana ba ka go ka mogala khalo ntuletsane. O khona se tla ipake. Ba ndi ba le ka le nda dimo ba khomo ya le furu. O ndi le ding ka mogotong ka mona hotswa.
1: Ke o ta. Ana re dira go allo ke metsotso e supileng, re le bile o re nyane. Ya bobe. Supile fela metsotso, re le bile o re nyane ya bobe. Bo. Hali.
3: Ka le matelo ka magete.
1: Ka o fela.
3: Tshwana sa go.
1: Eh.
3: Mbitso la ka ke mmedi ikokobetsa ke thebo ya tumelo ka mona ka Slabathebe ntate wa ka a utlwa thamathu ke selemo sa bobedi seno ke le metatho jane ke ntse ke le teng go feta moo tate 606 a ko mfukuletse ntlhele e ntshwele mpatisibetlhe okay ntate wa ka ke kopa fa nkgonogotsa ke lere la pholo dimotlolo tsa ka tlhe ke kopa maletatho jane a tla ntshwarele ke tla di bitsa ka temonyane gobane tlhokomela go nka nna ka gawaneng ka poneng nkgono gota ke legela phomo ya dinomoro tsaka ke 57 18 42 28 57 18 42 28 nkgono gota ke legela phomogo o tla ntshwara moratiwa wa ka la semoseng le ga e le gona jale ke mme boikokobetse ke thebe ya tumelo ka Slabathebe maitato jana a ntshwarelele ke tlo gaiwa ka pelonyana
1: ae ga o gaa bonna kena a sa bile a etsa jalo a gao ntse o tle gaiwa ka pelonyana kele keo a sa bile a gaiwa ka pelonyana hi leto
4: ana gatore wa magaele
1: ka o fela
4: go jaba ba gomo ntate go lebeletse ba sepo go le gathu jana ya mangwele a magotsang ela isitleileng ka goko ke a tlhabisa le ka ja sekono bosa ena ke tsena ka pontate ferekuti o tlile dilaga ke mona ke kwala dibuta ja ga e se e gotha pake nna masite le bolobetsa gobong ya botswa gotha a nte e seng ka toko ke kopa le tatlo yane le ntatwana
1: ntatwana
4: ke ka mme nkgono monate ga o phuthule mme o tla sita o fitlhela kae a bothe tlhofoga kanene yoe media e tle ga ditaba gongwe mmakoloi tsa sa thaba masite yoe ntate sito ya la di shishi nga mathe magabane ntate a ke gapela ke shaba go tshabela nna le shaba le a dikela mme wa me e ba mo hloka go ba hlokang yoe go mo tlhokulwa e ke tla ka go tshe nna ga no ne pang ho tsa hantle go mamela molaetsa o molemo nne nne seponyalla mme ke tseba taka e seng tsa batho ntate sa bone se ka tasi mane mme se qaqabola mme mo kena go kgotsa pedi a gagala teng ntate nne ke mo goga ke re ntate mojapelo sala le moja mogao ha o se bata ke bo ha o se tshwenje ke se kra magaba ke ntate sekuku go ka kokola go dula ka tlo se fapana mme se panya butle go nne ke ga nna bi bua la mo tlhaka mo go le ntate mo gana o le ge go ha ha le se ke ne mo go go be